0: Now, this is, mas malataw ta, okay, gidakop sila. But you know what, mga mianan, alarming kay nagadamo, mga mianan, ang nag-illegal fishing. Okay? Nagadamo ang illegal fishing, mga mianan. Oh, 12 kabilog ng mga mangingisda ang gindakop in separate operations against illegal fishing sa duha ka syudad, kag isa ka banwa diri sa Negros Occidental sang Biyernes, mga biyanan, DCCity, o tsakto DCCity Biyernes, kag ini nga operasyon, mga biyanan, it involved the alleged use of compressors, kag bawal ni, mga biyanan, may mga isda nga nakuha sila through dynamite fishing, no? Kag ang pagpanguha ni balas ang ginatawag nga diwal, mga kabiyanan. Ang pagpanguha ni isang diwal, mga kabiyanan. Kay kisa damo ni ka panguha. Kag ining compressor, mga kabiyanan. Ining compressor nga ini. Budlay kag bawal ini. So medyo damo gahimo sini. Kag ini nga mga fishing methods, mga bena, it works differently. Well, it hindi man gid ni tanan illegal in the same way. For example, ang compressor fishing, bala. How does it work, mga bena? Instead sa mga scuba tanks ang ginagamit, no? Ang ginagamit nila ang compressor. Okay, ano ginagamit agad mga ginawa sila sa dalom. It's a gasoline-powered air compressor nga ara sa baroto, mga benan. So ang setup sini, no, may ara. May ara sila ginagamit nga hose agad mga ginawa sila sa dalom. Now, is it illegal? Hindi automatic nga illegal, mga benan. However, ang compressor fishing illegal kung it is prohibited by local ordinances or by fisheries regulations. Illegal ni sa mga biyanan kung may ordinansa kamo against that. It is illegal kung ginhimo ini without the required permits. It is illegal kung ginagamit ini sa sulod sa mga protected marine areas. May mga protected areas kita, mga biyanan. And it is illegal kung ginagamit ini with other illegal fishing methods. Ikadua, ining dynamite fishing, mga benan. Explain na ito na. Amo nang ginatawag nga blast fishing. May ginobra silang ginapalupok nila. So, ginahaboy nila ito sa dagat. Kag ang shockwave sa idalom sa tubig, amo nang magpatay sa mga isda. Or mag-stun sa mga isda. Amo nang malutaw sila. So, ginahin mo nila, tigi pangulikta na lang. So, it is one of the worst fishing methods, mga binan. Kaya ang explosion, hindi lang kayo magpatay sa mga isda, kundi ginaguba ang coral reefs, pati ang mga itlog sa isda, pati ang mga baby fish. Baby shark. Pati ang mga gagmay ng mga isda, mga crabs, mga shrimps, mga tuyom, kag iban pagid nga mga marine organisms. Kag ang mga coral reefs, mga kabiyanan, it took decades nga magtubo sa amon akadako. Dason, maguba lang kay gindinamita. So, that's why this is very illegal. Now, ining angel wings, mga kabiyanan, clam ini, ang diwal nga ini, nga ginatawag. Ang diwal, amon yung ginatawag nga angel wing clam, nga dira na naga ara na sa dalom sang balas, mga biyanan, dalom sang example mga bakawan, bala, do medyo may mga putik-putik, bala. Kag nga siling sa balita, nga siling sang headline, siling sa aton mga kapulisan nga gindakop nila nga nagapanguha diwal, mga biyanan. Now, ang pagpanguha diwal, mga kabiyanan, nag-requires ng permit sa iban nga mga areas, ha. Kay hindi pareho sa iban nga mga isda ang shellfish populations, mga kabiyanan. It can collapse quickly kung damo ang gapangwa. Okay? So, ang ginhimo sa aton ng otoridad, ginaregulate ang pag-harvest sang diwal. Okay? Nga doon nakibot mong kuma. Hindi ko kontra na. Ha? Ginaregulate ang paggamit ng pagpanguha sang diwal. No? So, pinaagi sa pagkontrol kung diin lang pwede manguha, ha? Kung saan o pwede manguha, kung sino pwede makakuha, kung ano kadamo ang ila pwede makuha. Okay? Kag ini nga mga rules mga benan, amo ni nagabulig nga mag-insure nga ang ini nga species bala makareproduce man sila kag magpabilin nga available in the future. Kung makadto ka sa Amerika mga benan, amo ni ginahimo nila antes ka to makapangisda, makuha ka na sa imong fishing license. Antes ka to makapamunit, makapanginhas, dapat may fishing license ka na yung mga kabiyanan. No? Kag kung wala ka to fishing license mga kabiyanan, ha? Hindi ka to yakapanguha ya. Amuna sila mag-control bala para may isda pa sila gyapon sa palaabuton. No? Dason kung makuha sila isda, na pagtakos nila, suno sang ila, may mga applications na ito sila subong. No? Dapat ko to kilala ang mga anglers. Mga kilala ko itong mga anglers, mga biyanan. Siling sa akin, Mig, tiyan ako, padala, takapunit. Siko, nami man, no? Namian, gigo siyang pamunit. Halin siyang una, gamay pa ko. Namian, gigo siyang pamunit. Galing kay, una, saan ako mamunit? Ikaduha, diin ko mamunit. Itestingan ko na na, mga biyanan, sang una. No? May fishing rod si Sir Fred Villena. May aga dala sa inyo, no? Kay Sir Fred Villena, sa bilog nga pa ni Malay Villena. Nga ginpahula mi sa akon, bo na munit man ko eh. Kaya nahidlaw na ko pamunit mo, halin sa gamay, ano lang ang ginagamit ko, ang hand fishing. Ano blang, ginahigot mo lang bala sa mineral water, blang imo nga nylon. So ginatabyog mo lang, amon ang tawag sa amon, tabyog. Natabyog mo lang amon ako. So umuho mo na, pag may nagkurog na ng imo yung nylon, no? Birahon mo na yon, pag bira mo, kung maisda mo ng pinakanami nga feeling sa bilog nga kalibutan, mga ganyan. Ang gabira kasi mga nylon, nga may gakirig-kirig bala nga isda bala. Pinakanami, ganyan nga feeling, mga ganyan. Kung may kuha ka. Tisigo, nahidlaw na ko pamunit. Ano itong tuig man, 2000, before pandemic ah. Mga 2017 or before pandemic. Tigin tawag ko ang isa namon ka isa ko kaupo namon nga utility si nung GC Pabol. May nga gadar sa ibon sa Calvary ito sa una. Oh. Namunit kami sa may ano na gani da ang sa reclamation. Ano na gani da ang pangalan ng lugar gani? Nalipat mong ko. Ha? Bridgo. Oh, sa Bridgo. Kaya may kapamunit man to eh. So naglakat kami sa di ko to sa Libertad. So nagbakal ko sing Pasayan nga gagmay. Ano bilang kapisik-pisik pa bala? Pasayan, may mga Pasayan na to nga gagmay mong tagpila ng pundok na. Bakal ko Pasayan nga gagmay nga pisik-pisik pa. So mong ginpao na mon ba o why gig magkakuha mong? Hindi man, why mo tiguro na mo na timing kay daw gapahunas blao. Huwag kami kuha, siling ko sang upod ko siguro kayo ng GC. No, kao na lang ito sa palapala, kao na lang ito kami. Hindi naman sa ulado ang lugar eh. Naman, binan, antes mong huwa, diwal, dapat may permit, gid. Oh. Kay, kapin pa sa ibang mga lugar, ha? Kay, harmful katama ang over-harvesting ang ginatawag. So, balikan na ito. Oh. So, may nanggamit compressor, ha? May nag-dynamite fishing, kag may nagapanguha sing diwal nga wala permit. So, gidakop sila. Sa so, Sagay City, mga mayanan, tatlo ka mga fisherman from barangay, paano ni mag-pronounce niya? Siling si Iban Molokabok. Siling si Iban Molokabok. Ha? Basta, pareho lang na. Sa barangay Molokabok, mga mayanan, ang gindakop sa Matabas area, sa Sagay Marine Reserve at around 1:55 PM. No? Sagay Marine Reserve, mga kabiyanan. Again, it's a Marine Reserve. Okay? So, dapat wala na may nagapangisda eh. ang police kagang mga bantay dagat siyang sagay. Naghimo sila sa operation after receiving information about alleged dynamite fishing in the protected area. Bawa ka katarasugin mga mga protected area. Dito pa kamugod na paka dynamite fishing. So gindakop nila mga biyanan. Okay? So suno sa mga awtoridad, nakakita sila sa Duha Kapampot, ang isa nalagyo pagkadto sa Mambacayao Island sa Cebu, no? Kag naglagyo, no? Ang isa naman ka Baruto, nakita nila nga may ara compressor, no? Kag ang iban mga biyanan, no? May mga isda na gini nga nag-test positive for dynamite fishing base sa examination nga gi-conduct sa ilang designated fish examiner. No? So, na-recover nila ang pump boat, ang compressor, ang fishing equipment, kag 11 ka kilos nga isda nga ang combined estimate niya mga binan 30 mil na nitani. No? 30 mil mga kabiyanan. So, mga nami ning mga marine reserve sila eh. No? Hindi na dapat pwede pang isa. Dumduman ko sa una sa high school ko dito ko sa Southern Leyte, Padre Burgos. 40 meters from the shore, no? Hindi na dapat pwede pang isdaan. Dapat malapaw kagid 40 meters from the shore. No? So, una, gapamunit lang kami. No? Gapangisda kami sa may pantalan. Pag-declare sang LGU nga marine sanctuary, hindi na gid pwede. Oh, hindi na pwede. Either masakay ka sa imong bruto, mabugsay ka pakadto 40 meters away from the shore kag dito ka mangisda. Or either makadto ka sa lain nga lugar, lain nga barangay, lain nga ano. Because it's a marine sanctuary na. Okay? So, ini nga mga tao, oh, nga ginahimo marine sanctuary mga binan. Ha? Nga may mga marine sanctuaries nga ginatawag. Ha? Importante ini, may mga marine sanctuaries mga binan or mga marine protected areas or mga MPA mga binan. Gina-establish ni sila, ha? Agud nga matagaan ang pipila bala ka lugar sa atong dagat nga may chance nga mag-recover sang overfishing. Mag-recover sang habitat destruction, mag-recover sang pollution. Ha? Kumbaga, ang ilan ni function mga biyanan, daw national parks nato diri sa Mala. Ha? Pero ini sila nagaprotektar sa aton nga marine life. Ha? So, damon man ko tinga, hindi kami niya po, hindi ka pang establish kandiin lang, kadako man isang dagat. Ha? Tungod kay mga kabiyanan, ang isda, ang populasyon sa mga isda is not unlimited. Ha? Kung tanan nga mga areas continuously ginapangisdaan, wala na sila tiyon ang isda nga magtubo. O managano, di ba? No? Mag-isda ka mo sa higad, wala na ka may makuha, di ba? Nga man, ubos na eh. Ha? Hindi sila katubo, hindi sila ka-reproduce, hindi na sila ka-replenish sa ilang numbers. Especially nga ang pagpangisda na biskan ano kadako sa isda ang nakuha eh. So, amo na nga may ara, marine sanctuaries mga kabiyanan. Oh. Now, antes na ito pala yun nun eh, alas 8:15 mga kabiyanan, umati kita na isang pipila ka mga panamdam. Dabla ka timulayin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
1: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
2: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglimpyo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Ano ini?
2: Ini ano?
3: Ano ini?
4: Ini ano?
3: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
6: Amo ini nga aton tinaga sa sini nga adlaw sa Hiligaynon, Kaiping, sa Ingles nga tinaga neighbor. Liwat ang aton subong nga tinaga sa Hiligaynon, Kaiping, sa Ingles nga tinaga neighbor. Duga nga impormasyon, kaiping, buot silingon, tupadbalay, kaingod, kasilingan, ukon, pwede man isig katawo. Halimbawa akong gamiton sa dinalan, mangin maayo kita sa aton kaiping, ukon sa aton kaingod, tupadbalay, kay dako man sila nga bulig sa aton, bangod sila, ang naga lantaw-lantaw sa aton balay kung wala tawo. Eksaktong impormasyon, mahatag kag mabaton ko nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
5: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Latinum Publico. Oras na Pilipinas.
1: Mabalik ang oras na Pilipinas. Alas 8.24 mamaya na si Rodney Libres mayang aga. Ang iba niya abing mangingisda kapasaway na malang balaan. Balaan na ginila nga bawal na da ang area. Sigihon pa. No? Amo na mabiyan na, no? Bawal na, balaan mo na nga bawal, sigihon mo pa. Hmm. Kay Sir Faustano Taala Delgado, mayong agagid. Good morning dira sa inyo. No. Balaan nga hindi pwede, no? Sigihon gihapon. No. Amo na budlay mga biyanan bulahaw kay kabalo man sila nga hindi pwede, kabalo man sila nga bawal da. Hmm. Kaya mo nang purpose sa Marine Sanctuary, mga biyanan. Oh. Agot nga man padamo ba lang isda naton? Kaya dwindling, mga biyanan. Perti man ta ba lang magkaon isda? Oh. Perti man ta ba lang magkaon isda, mga biyanan. So, ining tatlo ka nadakpan sa dusing ini. Ang tatlo ka nadakpan, ginbutang sang custody siya sa gay Component City Police Station. Oh. Walang ilang kaso, kagang ilang recovered items. Dito gin-refer sa Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board. Now, sa Silay City, mga biyanan, lima ka mga mangingisda separately ang nadakpan between 12:50 p.m. Nasa doon sa Ugto, kag 4:30 p.m. Ha, dira sa municipal waters ang Silay City. Ha? Kayman, siling sa kapulisan, ini nga mga mangingisda ngayon, they were allegedly using compressors, no, kag iban pagit nga mga active fishing gear without the required permits. Again, na kung may permit ka mo, lagi problema, magamit ka mo compressor, magamit ka mo sa mga fishing gear. Kung may mga permit ka mo, wala problema. So may mga motorboats, may mga makina, may mga hose ang ilang nakuha kag diton over sa Silay City Bantay Dagat for disposition. No? So, ini nga mga mangingisda, nagpangatubang na sila sa mga fines, kagiban nga mga penalties under the city ordinance nga nag-regulate sa fishing activities. Again, mga kabiyanan, antes ka mga mangingisda, mangkuto nyo anay, i-research nyo bala, anay bala, ano nga mga ordinansa ang ari di sa amon? No? Ano di ordinansa sa syudad? Syudad sa Silay, syudad sa Talisay, syudad sa Bacolod. No? Kung may ordinansa, gidman. No? Kaya para kung madakpan ta, huwag kami kapaluya nga may amunigali. Hindi nga sala sa gobyerno nga wala ka mo kabalo. Sala na ninyo nga wala ka mo nag-research. Sala kayo, wala nyo bala ginhibalo bala nga. Antis ka mo maghimo sa isa ka, no? I-check nyo anay ang ordinansa. I-check nyo anay ang layi kung anong pwede, anong hindi pwede. Sir, abin naman pwede, sir. Huwag kami kabalo, sir. No? Now, muna ganing agin may hambalan, no? Diba? Ignorance of the law. Excuses those who don't know. Amo na ha? Ignorance of the law, excuses no one, mga kabiyanan. Oh. Dason may apat pagid sa San Enrique nga gindakop man gabi na ni alas 7:20 nga nagapanguha sang diwal sa municipal water sang Valladolid. Taga San Enrique sila, dito sila nanguha sa Valladolid, wala sila ya permit. Wala sila ya permit. Oh, importante na nga may permit ka mo ya. Ano na mga protected species dira? Ano na mga ano? Ha? Concession lang pwede pangwaon. No, may lang tani kung wala mga ordinansa balaw kay pag gusto ko mo dakwa. Ah. Ni kay may mga ordinansa, may mga kinanglanon nga sundon nga mga layi eh. No? So, kaluoy lang eh. Kaluoy lang ang inogsudan nyo patani. Wala na lang eh. Kaya wala ka mo nagpamangkot. Nadakpan pa ka mo. Mamalairan pa ka mo. Oh. So, nagbayad ni sila sa administrative fine tag 2,500 kada bilog. Oh. Kada isa sa ila, hindi bilog sa diwal. Ano sa diwal, tag 2,500 kada isa. Hindi. Tag 2,500 kada isa sa ila. Oh. So, amo mo na oh. Same na pastor sa kasag may nagchat si Ma'am Itchel Opson sa akon. Kung nga naban kita kay ang policy tani nga hindi pwede kwaon ang kasag nga may bukaka May mga itlog bala? Oh, may itlog na bala? Ang babae na bala nga kasag? Ha? Diri kita sa Pilipinas, ya, ginakuha, gid kay dapat ginabalik ang may bukaka kay amo pa na ang mabata kag magdamo liwat ang kasag. So, oh, muna, oh, ban kita for export, mga kabiyanan. Oh, muna yung isa sa mga rason, mga kabiyanan. Oh, sa iba niya nga mga pungsod, Australia, abi. Ha? May mga friends ko sa Australia, nga gapanguha sila ya alimango, gapanguha sila kasag. Ang ginapanguha nila, mga lalaki. Oh, the son, ang ginakuha nila, mga kabiyanan, mud crabs, ha? Mud crabs. Ang ginakuha nila, hindi ito ang pinakadako. Kung may makuha sila nga pinakadako, ginabuhian nila nga aman. Kaya muna ang breeder, kuno, siling nila eh. So, ginakuha nila, lalaki, nga hindi itong ang pinakadako. Gid. Oh, kung paglantaw nila, babae, paano mo mabalaan kung lalaki kag babae ang kasag, kag alimango? Ipa gender test. Ang lalaki nga kasag kag alimango, mga bayanan, pag baliskad mo na sa iya, paano mo balaan lalaki, babae? Balis karon mo. Oh, balis karon mo. May tabo na sila sa ilang atyan. Ang babae, mga bayanan, lapad daw dila kadako ng iyang tabon. Oh, ang ano na tawag man, ang flap na sa likod. Ang lalaki, mga bayanan, daw taliwis ng iyang ang tabon. Ang ginakuha niyo na bala kung magkaon ka mo. Oh. Tani, wala na ginakuha ang mga babae eh. Diri lang na sa ato sa Pilipinas nga ginakuha na to. Sa iba niya pungso dya, ginaregulate na eh. Oh. So, iding apat nga nadakpan sa Villadolid, tin na may lamalayra sila tag 2-5 gaday siya sa ila. Ha? Di, wala na eh. Oh. So, dapat kabalo kita, mga kabiyanan. Dapat kainchindi kita. Kag dapat hibaloon na ito. Nantis na mag-imo sa kung anong umagay. Mga kabiyanan, wala lagi kita tiyon. Nasa lang to Drianay sa itong istoryanay. Kag antis kita manamilit, mga moyo tanay. May namang nga ito, ang Diyos mong balaan, nagadayo, nagapasalamat kami ginoon sa siningaga, salamat ginoon sa mong katutom, salamat ginoon sa mong pagpakamaayo. Salamat ginoon kay, tagaan mo kami sa bagong adlaw, bagong simana, kay bago naman ginoon ang mga helikoton. Same time, ang blessing ni mo, ang mga bugay kagaluoy, ginoon, nagapadayo. Ginoon, tuwi-tuwi kami sa siningadlaw, kagabay ginoon, kaya kung may mga istag sa namang magbuhay. Tanang ginoon ang nampo, inapasalamat, in Jesus' name, Amen. Mamaya na nalang din sa atong studio. Kaupo dato si partner Julie Panes sa atong control. Si Sir Joe Ridulia sa atong comment section. Kag sa atong tech. Once again, ini ang inyo ambience sa kanginan. Jigs nil yang nga siling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Dari sa 12:33 Radio de YVS. Sige sa buli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Mobile number at email address. Tap next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcast.
3: Gini, good day, Papa God, and blessing you all gata. Thank you.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Serbisyong OFW.
5: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, America, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay July 20, 2026, pangatlong Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para pagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong kuya, Harold Cruz.
6: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampo na kanilang mga pamilya dito lang sa Serbisyong OFW-FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
1: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
5: Mag-abroad ay di biro. Dito nga ay nais nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung dapat nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagkataguyod ng pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Well, for those of you who are asking kung nasaan na po kami ngayon ni Sister Millie, kami po ngayon ay nasa Laos na po. Yes. We're back dito po sa slow pace ng buhay. Tahimik ang daan. Alas 9 ng gabi, halos wala na masyadong sasakyan. And also glad to be able to see our family in the Philippines. And at the same time, muling makasama yung ating half of our kids dito naman sa Laos. And being able to accommodate again, no? Yung mga kaibigan natin dito sa Laos, no? Kami po ay dumating ng Friday, Sabado po ay, o Friday yata, may mga guests na agad tayo dito. So we had guests, mga Pinoy. And also, Sunday, kahapon po, we also had guests with few Indians na from Northern India, na sila rin po ay mga migrant workers dito sa Laos. Well, siguro, you'll be asking, ano ba yung suot ni Sister Millie ngayon? Ito po ay hindi panglaon na. Ito po ay produkto ng Pilipinas, proud na gawa ng Pilipinas.
6: Yes, ang kunento paano. Pero hindi nyo kita. Meron po siyang kalesa. May, ewan ko kung Paway Church ba to, may sorbetes. But I think I just want to be proud to be Filipino here. So binitbit ko rin yung aking mga, ano yung tawag sa butterfly sleeve?
5: Ah, yeah. Yes, yes.
6: Dito. And this is also an Ilocos weave, I think. So yes, anyway, before anything else, yeah, yung place namin, actually in Manila, it's also been a place for yung mga kids namin, yung mga barkada nila to hang out sa bahay namin. And ngayon, yung mga Pilipino dito na rin na friends namin, ano, dito na rin nag-hang out sa bahay. So, and intentionally, kami po ni Pastor Harold, even though today is actually a public holiday dito sa Laos, it's National Women's Day. And tomorrow, tomorrow is the first day, but I intentionally wanted to arrive the Friday before para meron kaming weekend of rest, supposedly, no? Weekend of rest and then a holiday ng Monday. Kung before, I would have probably arrived today para diretso sa trabaho bukas. Ngayon, and this is part of our topic ngayon, ano? It's finding rest as an OFW. So living with peace in a life of pressure. Kasi sinabi nga sa Matthew 11:28-30 na, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Sa mga ka-age group po natin, ito, this verse was actually popularized in a Basil Valdez song, no? Yung, he said, "Cast your burdens upon me, all you who are heavily laden. Come to me, all of you." Anyway, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am lean on me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." I haven't heard that song in a while. And also, favorite ko si Basil Valdez growing up, especially in my teenage years. And even during that time, that song already really struck a chord in my heart, maski na nung hindi pa kami Christian at that time, ano.
5: Yeah, and siguro yung pinaka-idea na gusto po namin ibahagi para sa inyong lahat, na God didn't simply call us to survive life, no, or to survive overseas.
6: Mm-hmm.
5: Tayo po ay ini-invite ng Panginoon to experience rest in Him. Alam ko po ng buhay ng isang OFW ay talagang ibang klase. Ngayon po ay iba-ibang uri ng buhay ng OFW ang nakita namin firsthand. Dito po ay may mga OFWs na maganda ang rest. Merong OFWs na 15-7, meaning 15 days of work, 7 days of
6: break.
5: Rest.
6: Mm-hmm.
5: Merong 37 na 30 days of work, tapos 7 days of rest. Iba naman dito, kung ang kontrata mo ay pinirmahan mo, walang day off. Nako, nangyayari rin po.
6: 7 days.
5: Dire-diretso. Okay. And iba-iba yung takpo. And minsan, iba yung nasa papel. At iba yung ina-apply na policy o batas. So, iba-iba po per country. Iba-iba yung company. Mm-hmm. Pero sa gitna po ng lahat ng mga ito, tayo po ay tinatawag ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng kapahingahan in a time of rest. Kanina, I was having my devotions. And as I was in question po doon ay, "So how do you feel ngayon?" And sabi ko, my first emotion is actually contentment. No? I am content to be back. Na may mga bagay po, maraming kulang sa bansang ito. Pero marami ring yung hindi matagpuan naman sa ibang bansa. No? So, kumbaga give and take. And to find contentment where you are in life, to find contentment kung ano ang sitwasyon mo ngayon, and being grateful.
6: Exactly. And so, ang kailangan natin itanong sa sarili natin, where am I looking for rest? Or kung saan ko ba kailangan magpahinga ngayon? And sa mga nakikinig po ngayon na sinasabi, and ako, sa lahat ng aspeto ng buhay ko, kailangan ko ng rest. Ano? You probably have to rethink kung ano ba yung life natin. Maybe there is an opportunity to rest, pero hindi lang natin tinetake yun. And sabi nga nila, the parang yung commandment daw that people most take for granted is taking a Sabbath or taking a rest. And it is, sabihin natin, kasi sobrang dami natin kailangan gawin. But God knows what He's talking about, of course. God knows what He's talking about when He tells all of us to take a Sabbath. Kasi sinabi nga even God rested, pero parang tayo, sabihin natin, okay, sobrang daming kailangan gawin. I was talking to one of my friends na medyo mataas na yung position niya ng husband niya, no? In one of the big multinational companies sa Philippines. Tapos dati, every time I talk to her, yung husband niya laging nag-overtime. Overtime na overtime. Tapos, to the point na, but this time, sabi ko, oh, nasa na yung husband mo? Sabi niya, oh, kaka-text lang niya sa akin, pauwi na daw siya. Tapos pagtingin ko sa watch ko, magsa-6 pa lang. Sabi ko, oh, what happened? Parang what change happened? Tapos sabi niya, oh, he realized na never matatapos yung trabaho niya. So he won't be able to finish it in a day. So might as well. Opposite of what we say, ano, kung matatapos natin today, bakit mo pa ipapabukas? Pero yung realization niya was, maski na mag-work siya hanggang 12 midnight today, hindi pa rin matatapos. Kaya, he stops his work for work-life balance na rin. Kasi siguro, stress na stress siya. And so we have to think about those things ourselves na, am I overdoing it for others or for me na kailangan ko talaga na magtrabaho para wala akong masyado naiisip na iba, di ba?
5: Iba-iba po yung sitwasyon ng ating buhay, no? Siguro we can ask ourselves, no, on a daily basis, how can I find rest? Or in a weekly basis, how can I find rest? Or yung ako po ay merong ginaid na isang tao, siya po ay nag-sabbatical, so she took a 3-month break, no? So nag-rest siya doon to know simply kung anong direksyon ng Panginoon. Or maybe, siguro sa ating mga OFWs, kailan na ba matatapos yung season ng pagiging OFW? And that can be scary, no? Right now po dito sa Laos, because my wife is working here abroad. So there's additional benefits. Pero after nito, what happened? So hindi po balik sa square one, pero things will be different. So how are you going to navigate that? And how can you find rest? Kasi if we are too focused on the present, mga concerns, hindi po tayo makapagpahinga. Or we are too concerned about the future, para bang ikaw ay trabaho ng trabaho, thinking about the future, baka hindi ka rin makapagpahinga. So we have to think about rest. So daily, regular, weekly, or maybe yung ating pag-uwi sa Pilipinas. So umuwi tayo ng Pilipinas, we were there for almost 3 weeks. Para bang grabe yung pagod natin, kulang tayo nag-rest at medyo nagkasakit pa ako ng konti. May plano sana akong mag-ride, pero masama yung panahon, masama rin pakiramdam ko, so hindi po natuloy. So nagkasabay-sabay po. So it was not very restful, but it was a productive time. So now, hindi nangyari yun. So what can I do now so I can be more restful, di ba?
6: O, sa mga nakikinig, kung nagtataka kayo kung bakit ako kasi akala ko po yung reason niya is masama lang yung weather. Pero nagtaka ako, masyado siyang ready na hindi mag-ride na nung masama yung weather. So hindi ko alam na, hindi rin naman siya nagsabi sa akin na masama na pala yung pakiramdam niya nung time na yun. But I praise God na si Pastor Harold has actually learned to listen to his to his body, because that is a skill that many of us need to learn. Kasi growing up, sometimes yung sa words of mga children right now, parang ginagaslight natin yung sarili natin, ano. And what does it mean to gaslight yourselves? Parang sinasabi mo, ay, hindi yan totoo. So paminsan, sinasabi sa atin ng katawan natin na pagod na tayo, pero tayo mismo nagsasabi sa katawan natin, ay, hindi yan totoo, hindi ka pagod. Diba? So yun yung ibig sabihin ng ginagaslight. So tanong natin sarili natin, or itatanong namin yung mga nakikinig, ano, when was the last time na you felt truly rested? Pero hindi lang to physically, ito yung sinabi ko, hindi lang to physically, hindi lang to emotionally, and hindi lang to mentally and spiritually. And as Harold mentioned earlier, ano, siguro this is what I really appreciate about Laos, na people here, even the locals, maski na hindi ka mayaman dito, you have time to rest, na you have a work-life balance. And if you don't have a work-life balance, kasalanan mo na yun. Kasi, first of all, walang traffic. Pag nandito ka, pag lumakbay ka dito ng 30 minutes, naalala ko yung conversation natin with the rest of the Filipinos kahapon, sinabi nila, ay, yung school, parang 26 minutes from here. Kasi namin ginugol maps. Tapos may nagsabi na, ha? Ang layo naman nun. And I was thinking to travel from Makati to BGC, which is 5 kilometers. Dito, that would take like, I don't know, 5 minutes? 5 to 10 minutes. Pero doon, parang 1 hour or more than an hour kami. And those of you that live in Metro Manila will know this, ano, na sobrang traffic talaga. Mas lalo na if you're going pa to from Makati to Quezon City and vice versa. Kailangan mo talaga iplano ng mabuti. Yung sister ko traveled from Quezon City to BGC. She left at 3:30 from Quezon City. Tapos sabi ni Harold, ay, medyo late na siya umalis. Yung dinner po namin, 6 p.m. So, and so this is what I really appreciate here. So kung ang work mo dito nag-end ng 5 p.m., 5:15, may nakikita na po kami sa mga park dito na nag-exercise, nag-zumba, na mga locals, dahil meron silang walang traffic and may space sila to do this. So even though they don't earn probably as much money as other people do, parang yung quality of life dito, both the locals and the Filipinos are actually pretty good.
5: Alam, na-notice ko, no? Para bang because of less traffic, mas simple yung buhay, para bang there's more time for meaningful connection. Yung sa area po namin, mga 100 plus meters away, doon na po yung Mekong River. So for those of you na hindi po alam yung Mekong River, it is around 4,000 plus kilometers po ang haba. It connects China, Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos. No? Hindi po according to ano yun nasa pagkatikit-tikit. Mas alam ng misis ko yung pagkatikit because her work is a bit connected. It's really connected.
6: Connected to the Mekong River.
5: To the Mekong River. Na kahapon, may bagong gawang yung para bang by the river. Naku, ang dami na pong tao, ang dami ng kotse, ang dami ng motor, ang dami ng tao. Tapos para pong sa Luneta, ano, yung mga nagba-barbecue dito, nagbebenta dito, ice cream dito, para bang it's such a busy road na they have time for meaningful connection. Ako rin po ay umaten ng Filipino church. Actually, may mga ibang mga nationalities din ang umaten. Na after po ng service ay merong kainan. At yung mga locals po, pagkakuha ng pagkain, they will sit on the floor
6: yeah.
5: At kwentuhan, parang hindi po nagmamadali yung mga tao. So kumbaga, we have to ask ourselves, kailan ba tayo nagkaroon ng tunay na rest na hindi tayo nagmamadali? And that is something that we have to wrestle with. And hopefully, magkaroon po tayong malalim na pagka-wrestle pagdating dito. Alam niyo po, ang buhay po ng OFW, ito po ay maraming daladalahing mga burdens, ano? Ang una po ay homesickness. Mm-hmm. At minsan, isa po sa mga na-notice ko, na mahal nila yung pamilya nila, yung asawa nila, pero but because of the distance. Yes, merong homesickness, pero they find it difficult na how to have that meaningful connection.
7: Mm.
5: O yung mga kwento ng buhay, yung mga pain, joys, concerns, problema sa trabaho, parang hindi na masyadong napapag-usapan.
7: Mm-mm.
5: Which will also spill over sa financial pressure na may mga demands. Tapos tanong ng OFW, hindi naman lang ako kinakamusta. At naririnig ko to every now and then, yung magaling kayo kung may pangailangan, pero nakamusta nyo na ba ako? Tay, nay, kamusta ka na ba? So, it can also lead to loneliness. No? Napakahirap and napakahalaga rin yung asawa mo na madiskarte. Kagabi, meron tayong guest dito. Yung mga anak niya po ay nasa Pisay. Ano? Mm. Nasa Pisay mga anak niya. Sabi niya, ang susi daw yung misis niya. No? Sabi niya na napaka-diskarte ang tutok ng nanay niya sa kanyang mga anak ay kakaiba.
7: Mm-mm, exactly. And even though everything is free and may allowance yung mga anak niya, yung naging issue naman nila is ang mahal daw is sa Baguio kasi sila nakatira. And so every week, umuwi yung anak niya sa Baguio. So every uwi, ang mahal na daw ngayon ng bus. So parang 1,200 yata per way.
5: Huling sakay ko, 700 lang yata.
7: Ako rin eh. So, remember, tumaas yung gas prices ngayon. Oo, so, yun daw talaga yung sobrang nakaka-burden sa kanila. Pero ayaw naman nila, syempre, na hindi pa uwiin yung anak nila. Because this is also part of the connection. Tapos sabi nila, meron naman daw silang kamag-anak na malapit. Kasi ang rule pala doon, you really have to leave during the weekend dito sa school nila. No? May kamag-anak naman daw sila na malapit doon, pero hindi daw sila masyadong close doon sa kamag-anak. And nakakahiya naman daw na kung doon nila ipa-stay yung anak nila. And of course, gusto rin siguro ng nanay na makita yung kanyang mga anak. No? And so, there is, ito yung tinatawag nating financial pressure. And I think the reason why yung mga overseas Filipino workers also really congregate together, honestly, it's because of loneliness. Na nakakalungkot talaga to be away from your family, and you really need a new community wherever it is that you go, diba?
5: Yeah, parang kahapon po. So I attended two different churches, no, yesterday. So yung isa po ay we went to an international church, then after po noon ay kasama namin yung mga Pinoy.
7: Mm-hmm.
5: And then they decided na magstay na rin dito sa bahay namin.
7: Mm-hmm.
5: Then iniwan ko sila, I went to another church, pagbalik ko andito pa rin sila at sila na nagluto ng malengke, no.
7: So
5: tapos merong isang nakarinig na Pinoy na nasa bahay nila, bahay namin yung mga ibang Pinoy. Pwede ba humabol dyan?
7: Humabol.
5: So, it's just kumbaga, we are enjoying the presence and they can have a sense of

0: mahirap nga na to keep a marriage strong na magkasama kayo, mas challenging pa kung magkahiwalay kayo because it will actually magnify what is already there. Visa uncertainty, naku, nangyari din to sa ating anak. So alam po namin to, cultural adjustment, no? Ito po, firsthand po talaga yung aming experience and pressure to succeed. Pero minsan nag-iba na rin ngayon, no? At a certain level of life or maybe sa season ng buhay, para bang mas maganda na lang yung how to have a meaningful life more than the pressure to succeed or siguro
1: to certain people.
0: To certain
1: Siguro.
0: people. Marami po sa mga tao, kahit sa mga pastor, no, they want to succeed early on in life. Pero we heard a seasoned preacher, sabi niya, my goal is no longer significance, but obedience. Yung parang napakaganda. Well, tayo muna po. Yes, may sabi ka.
1: Okay, oo. Naisip ko lang dun sa pressure to succeed. Just a final thought on that. A lot of overseas Filipino workers here actually refuse to go home kasi hindi pa daw sila successful. And so, and yung pressure na yan, parang maski na miss nila yung pamilya nila, naalala ko lang, na parang, ay, hindi pa ako pwede umuwi kasi, alam mo, yung hindi ko pa na-achieve yung ganito, ganito, ganito. And maybe we have to be kind to ourselves na, and give ourselves grace na siguro they want, our loved ones want to see us more than they want to see us successful. Diba?
0: Yeah, well, tayo muna po ay magkakaroon ng break. Magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ilang mga paalala.
2: Serbisyong OFW!
3: Hello, anak?
4: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
3: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at naho-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
4: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
3: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
4: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
3: O sige, anak. Paalam din. I love you.
4: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
3: God bless din. Hello.
5: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
6: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod. Naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
7: Alam mo ba na mayroong 6 na transmitters ang FEBC Philippines na matatagpuan sa Bukawi, Bulacan at iba Sambales? Ang mga transmitters na ito ay ginagamit para sa aming shortwave broadcasts sa China at kabuuan ng Timog Silangang Asya.
2: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
2: Himpilang
8: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
9: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Servisyong OFW.
0: Nagbabalik po ang serbisyong OFW dito lang sa 702 DCAS Radyo TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. So pinapag-usapan po natin ay patungkol sa finding rest, no, as an OFW. And we have to wrestle with success kasi minsan our definition of success will affect our definition of rest or the way we value rest, no, in our lives. And we have to ask ourselves, why are we working so hard? Why are we abusing our bodies at times? Ano ba ang habol natin? So napakahalaga po na we should be able to take care of ourselves because kailangan tayo ng ating pamilya ng maayos, no? Kung pastor ka, kailangan ka ng yung simbahan na maayos, or you are a leader of a church, or we are the temple of the Holy Spirit. So we have to take care of our bodies.
1: Yeah, and siguro when Harold and I had our devotions this morning, ano, and

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Good morning once again sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang Kadampig Mo Monday Edition. Nga mapatian from 9:30 to 10 in the morning diri sa Radio DYVS. Tag sa kalunes, kita nagatalakay, tayo nagapaatag sa inyo sang pila ka mga problema, pila ka mga topiko, angot sa inyo sini nga mga propiedad, mga transaction, palanoblion, problema sa trabaho, problema sa inyo sini nga mga dokumento, kag sa inyo sini nga mga panimalay. Upod ka mo diri, liwat naman kita nga magatalakay sa isa ka mapuslanon nga topiko. Kamusta ka mo? Sini nga Lunes ang aga. Balik kita naman sa aton mga trabaho. Ang aton pagambalan mga kaabyanan is a number of topics involving sang panimalay, involving sang kabataan. Kagsubong man may kang tanan mga kaabyanan sa adiretso sang isa ka empleyado sang aton gobyerno kang iya sini nga mga beneficiaryo sa tion nga ni siya ang magtaliwan. Aton diri baga talakayon mga kaabyanan ang pila ka mga recent landmark cases sa aton Korte Suprema nga naga-establish mga kaabyanan sang mga tuad naton nga mga standards. May kang tanan ng kaabyanan sa mga decision na binagidaga pang implement sinisang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, ako ng RA 9262. In the recent years, mga kaabyanan, kadamo sa mga landmark decisions ang aton nga Korte Suprema involving sa sininga kasuguan, meaning nag-evolve ini siya, hindi ini siya static nga meaning why blasang meaning fixed nang siya, meaning depende sa pag-interpret, sa pag-apply sang Korte Suprema sang ila sininga pag-intiende sang sininga kasuguan, kang it will become part of the law. Ang ini nga mga desisyon sang aton Korte Suprema nagapasanyog pagid sang natawag naton nga jurisprudence, kag nagapaligon pagid sang pag implementar sang aton nga mga husgado sang ila sini nga mga desisyon diri sa aton nga mga lower court. Isa sa mga recent cases mga kaabyanan ang involving ini sang Anti-Violence Against Women and Their Children Act nga gi-render ini sang aton Korte Suprema on June 29, 2026. Ano bala ini ang kapinasahi sang sining kaso? Gin-establish sang aton nga labing mataas na hukmanan nga ang psychological violence with the use sang information and communication technology o kon ICT, meaning paggamit ini sang aton nga mga electronic gadget like cellphone with the use sang social media like the Facebook or the Messenger, nagataas ini sang by 1 degree ang penalty sang isa ka ordinary nga offense. Ning ang kaso nga ginpasaka is psychological violence under RA 9262 in relation to Section 6 of Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa aton nga pag-intiende mga kaabyanan nga ang paggamit sang computer system under sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isa ka ordinary offense, nagataas ini siya or meaning there is a qualifying circumstance nga nagabugat ang imusini nga sala, kagang penalty is 1 degree higher. So like for instance ang ordinary nga offense of libel or oral defamation, like for instance ang pag-publish o kung pagpakalain, pagbuyayaw sa isa ka persona with the use ng ordinary media or medium, like for instance radio, television or the newspaper, is covered sa aton nga revised penal code on libel. But with the implementation sang Cybercrime Prevention Act, ang paggamit sang computer system or Information and Communication Technology, nagataas, nagabugat ang isa ka ordinary nga libel. So sa sini nga desisyon sang aton nga Korte Suprema, gin-apply man nga kabyanan ang the same principle kon ang pagpakalain, pag-destroy, demean sang integrity, sang honor sa isa ka persona, especially sang mag-asawa, magnobyahanay, or into a relationship, kag ang pagpakalain, ang pagbuyayaw, gingamit ang isa ka social media or the information communication technology. According sa Supreme Court, it will have the effect of qualifying sang kaso. Anong natabo sini nga kaso, mga kabyanan? Ang ining mga parties to the case, they were into a relationship nasa diin sa sulod sang tatlo katuig nga pag ilang nga pag-updanay, nagbusong ang babae kag bata. At ang ila sini nga relasyon, why magdugay kag why man sila gin kasal. So a result, why sila nagbulaga ining magtimbang parties. Then san mag of course nag lalain ining ilang relationship, subong man ang ila sini nga pagtamdanay, ang ining lalaki nagpadala sang message through the messenger sa pamilya kag mga kaabyanan sining babayi nga nagapakalain, nga naga-insinuate na kuno ang ginhimo nga tikang o kon action sining isang babayi, nagtuga sa pag masakit sang iloy sang sining nga lalaki. Then eventually nagpadala pag ini lalaki sang mga post, no, using the Facebook nga ginatawag ya ini nga isa ka malain nga babayi, isa ka sapat, kagin hangkat siya pa kung ginpahog ya nga sumbago niya kung nakita ya ini, no, kagin liwat ya ini nga post sa isa nga Facebook post. Sa result ng pasaka sang panumbungon ang ini nga offended party, ang babayi, kag aton nga korte nagpamatbat sa iya sini ang lower court. So duwa ka mga factors o duwa ka mga principle ang na-establish sa sini nga kaso. Una, in-establish ang aton Supreme Court how to prove sang author sang isa ka Facebook post o isa ka post on the social media. Kag ikaduwa, ang paggamit, ang pag-apply sang principle na ang paggamit sang isa ka information communication technology or isa ka electronic gadget nag-qualify sang isa ka offense and to increase the penalty by 1 degree higher. Originally, before the lower court, ang penalty gin-impose is 6 months and 1 day to 8 years. However, sang gin-appeal kag to the Court of Appeals, ang gin-affirm ang ining nga conviction, kag nagsaka sa aton nga Korte Suprema, gin-apply sang Korte Suprema ining nga principle. And as a result, nagdadako ang isini nga imprisonment o con penalty. Kag pila ang penalty, mga kauturan, it became 6 years and 1 day to 14 years and 8 months. Originally, from 6 months to 8 years. So, grabe nga paglukso yan. Nagsaka siya, mga kabyana, no? Ano ang principle? Ano ang basis sa aton nga Korte Suprema sa paggamit sini? Anong ilang nga wisdom? Una, ginhambal sa aton nga Korte Suprema na dapat mas mabugat ang penalidad sa isa ka psychological violence under Section 5H and 5I of RA 9262, which involves public ridicule, social humiliation, pagpo sa isa ka Facebook o kung isa ka social media. Ngunit ang unang wisdom o kung principles ng aton Korte Suprema, nga ang paggamit sa isa ka social media, mas malapad ang isa nga malabutan o kung wider audience. di lamang limited to the parties sa ilang sini nga mga immediate friends and family members, apang nagalapdag ni siya, the more nga gina-share ni mo ang ina nga post, nagalaptain ni siya. Second point sa aton Korte Suprema, ang isa ka online post or psychological abuse becomes permanent. Although gin take down na siya, gin delete sang original nga author, yet kung gin post na siya, pwede na siya ma-share, pwede ma-repost, pwede ma-save sang iban, no? Amo na siya mga kakuturan. So definitely, the victim will be tormented kay kadamo sa naga maka-access, makabasa, makakita sang iya sininga, sang post nga disparaging, defamatory, kay naga-destroy sa sininga, dignity and honor. As a result, ang victim nag-suffer siya sang depression and hindi na siya makatrabaho bangod sang kahoyanan nga isininga na baton kag every time nga makita niya isini ang among makahuluya nga online post sa isininga former live-in partner. Same time, suno sa aton Korte Suprema, ang ininga online abuse is constant. No? Meaning nga kung sa diin magakadto ang victim, upod man niya sini ang yaning phone, ang phone sa iyang mga friends, kag ininga threat, kag ininga mga defamatory statement will haunt her 24/7. Inimbikan kakatulog siya, bisan din siya nga parte sang isining paglagaw, upod ini nagaupod sa iya just like a shadow ang ining verbal psychological abuse. So ang real lesson nga itong dirima learn mga kaabyanan, of course, halong kita become responsible sa paggamit sa aton ng mga social media, not to destroy, to pagbalos, pagpakahuya, pagpakalain sa isa ka person, bisan pa nga mga politiko pa na siya, bisan pa nga may utang sa imo, hindi mo paggamiton ang social media nga i-bash mo siya or i-humiliate mo siya publicly kay base ikaw ang mabalikan. So amo na ang ibaluan nga ang paggamit sa social media or information technology naga-qualify sa isa ka ordinary offense whether under the revised penal code or a special law nga nagabugat siya by 1 degree higher. Okay, sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton pagid nga pagambalan, ano to ang gin laid down na principles sa aton nga Korte Suprema agud sa pag-establish sang author sang isa ka defamatory nga statement using the social media or Facebook or what have you nga media of communication. Agud nga ma-identify ang isa ka person nga siya gid, no? Sa nga nagpagwa sina nga makahuluya kad nagkaguguba nga statement. Diri sa aton palatuntunan kadampig mo.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sang aton Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sang pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Sa aton nga pagpadayon mga kaabyanan, aton kay naging talakay ang isa ka pinakabag-o nga desisyon sa aton Korte Suprema, which we consider as a landmark case which defines kag naga-amplify sang pag-interpret sang RA 9262 o kunining Anti-Violence Against Women and Their Children Act, especially ang pagbuyayaw ang pagpakalain sang isa ka babayi na tawag naton nga psychological violence with the use ng isa ka social media o kon information and communication technology nga nagapasaka sang penalty by 1 degree higher. This time, gintalakay man sang Korte Suprema, ginapply nililiwat ang principle paano ma-identify ng perpetrator, ang akusado, siya mismo ang author sang nasambit nga subject nga offending remark or post sa Facebook or any form of social media. Ang defensa sang sini nga akusado na hindi siya ang nagagamit sa ng account. Probably may iban nga mga nag-hack sa sini ko ng account kaya hindi pwede because at the time busy siya sa sini nga at trabaho. So hindi pwede nga siya ang naghimo, nag-compose, ka nagpadala sa sina nga defamatory statement. But gin-refuse sa aton Supreme Court pagbaton sang nasambit nga alibay or defensa sang akusado. Ari ang mga guidelines o kon standard to determine kung sino ang author sang isa ka public post or isa ka social media post para makilala gid ang tag-iya kag siya ma-establish. Una gid, first is admission sang ownership, meaning ang tawo nga ginakusar ginako niya na ina nga account, ina nga picture, profile picture iya kag ang mga person iya sini nga mga family members siya mismo. Ikaduha, kag may nakakita na siya nag-access, siya ang nag-compose kag nag-send sina nga statement. Ikatatlo, ang ina nga mga statement nag may mga information nga makita na it is only common to the offender and to a few people. Meaning may mga statement siya, may mga language siya nga naginagamit, meaning hayo, meaning mga statement ka ma-attribute na siya lang yan nagagamit sina kay kilala niya o may intimate knowledge siya o relationship sa mga person nga yasini nga gin-mention sa nasambit nga post. Kaya ang yasini nga language nga ginagamit consistent sa yasini nga characteristic iyang mga ginagamit, mga linggo ang iyang ginagamit nga mga expression or even mga curse amo ginagamit niya, so kilala, meaning may print, may imprint, no? Next is the forensic science, meaning ang internet service provider, telecommunications company will provide for the geolocation and IP address na ma-identify nga ang source sa nasambit nga post. And ina nga act magpakita which is consistent to a previous post sang the same person. So amo ni siya mga kauturan ginggamit nga standard sa pag-establish sang aton nga korte kung sino gid ang author, ang naghimo kag nagpadala kag nagpost ng isa ka incriminatory statement. Another recent case nga gin pagwasa nga aton nga Korte Suprema involves the application sang 7610, meaning ang child abuse. Makes this case special kag significant mga kauturan because it involves ang isa ka maestra kag sang isa ka estudyante, an elementary pupil might send something or a warning or a chilling effect sa aton nga mga maestra na how they treat sang ila sa nga mga estudyante because it may lead to a very serious legal consequence. Ano natabo sa ning kaso nga nangin nga siling ulihi lang ganyan nag-render sa desisyon ng aton Korte Suprema in the case of Guevara versus People of the Philippines decided on March 2026 involving violation of Section 3B of Section 10A of the RA 7610
special protection against of children against abuse and exploitation. Ano tabo sini mga kaabyanan? Involving ini sa isa ka maestra as a elementary school teacher ang isa ni nga estudyante nga grade 1 na of course limited ang aton sini nga information but sa isa ni nga klase ang ini nga estudyante kuno wa makahuman sa sini nga seat work whether it is a test or whatever ti ang ini nga estudyante nagsiling ang isa ni nga gina ida gina kopyaya or ginsabat ya sa sini nga papel ginsaskuhan sa isa nga classmate kag erase as a result why siya makatapos kag makasubmit sa isa nga seat work. However, ang maestra nangakig kag why gin entertain ang explanation sa isa nga bata as instead gin akigan niya ang ini nga bata. Actually, ini galing nga kaso natabo in February of 2012 pa mga kauturan. Ginakigan sang sini nga maestra ang iya sini nga estudyante nga elementary pupil 7 years old pag hindi ka nagsalita sasampalin kita. Amo nang balsang maestra kuno based ini sa transcript sang records. Then ginpitikya o gindakopya ang bibig sang baba sang ini estudyante kag ginlusi ya no. Ginkusi kagin singgitan niya o ginpahog niya niya humalis ka sa harap ayaw kong makita ang mukha mo. Hindi lang da mga kaabyanan because ginkuha niya pagigali ginsilutan niya pagin ang ini nga elementary pupil grade 1 ginpatindog niya ko no sa klase sang almost 3 ka oras kagin pauntay ang kamot kagin pa ginpalukdo ang iya sining school bag sang sining bata kagintungtungan sang iya sining sapatos ang iya kamot nang ginahumlad kaginbutangan sang envelope sa sining siya nga tuhod agud nga hindi bala siya magyugiho kay kumadagdag ti akigan pagid siya. As a result sining incident ang bata way na mag-eskwela nag-transfer kag based on the findings sang psychologist or child psychologist na nakasuffer gid sang stress disorder ang atong nga bata. As a result ng pasaka sang kaso ang ginikanan against sang sininga maestra. So ang issue diri mga kaabyanan kun bala ang paggamit sang natuog naton nga pagdisiplina sang isa ka maestra sa sininga mga estudyante bala makabi gini siya nga within the authority sang aton nga mga maestra sa idalom sang Department of Education o kung ginadumilian ang aton bala nga mga maestra sa paggamit sang what we call unreasonable, excessive nga mga means of discipline. Kag what is what we call reasonable means na pagdisiplina? Sa inyo bala nga paglantaw ang ginhimo sang maestra kung matuod gyud man to ang factual setting bala makabig itong acceptable, reasonable nga pagdisiplina sa isa ka bata, estudyante, 7 years old, grade 1 student. O kung bala excessive siya, kag makabig bala siya nga isa ka covered sa aton nga 7610 or child abuse. O sa aton nga Korte Suprema, kag ini nga kaso na kalabot sa aton nga Supreme Court, na ang hindi tinan nga mga means sa pagdisiplina sa isa ka bata makabig nga child abuse. However, kung ang isa ang paggamit sa isa ka means sa pagsilot o kung pagdisiplina sa isa ka estudyante or bata nagresulta ini sa pagdebase, sa pagdegrade, sa pagdemean sa intrinsic worth meaning pagkuba sa isang pagkatawo sa isang pakalainon mong isa ka bata, ang effect ya bala maguba ang isang self-worth, ang isang self-esteem, it will constitute as child abuse. So in this instance, kinistablish ang aton Korte Suprema na hindi nagidya makatawo kag reasonable ang ginhimo sa isa ka sa sining maestra because gin-verbally threaten niya, ginpahog niya ang bata based sa statement or sa information.
Then, gingamitan niya pa sa isini nga tudlo. Meaning, gin tudlo ya ang dakop ya ang bibig. Ba-ba sini nga bata, kagin kusi niya. At the same time, gin, ito ginpatindog yung bata sa almost 3 oras. So, it's an accumulation sa sini nga mga physical, emotional trauma and experience ng bata which constitute as child abuse. So, according sa aton Korte Suprema, and kita man mismo siguro makahangop man na ginhimo yadto sang maestra, hindi nagid man nagakadapat kung sobra na gituya sa ginhimo. Abi kung may nahimo, giman being failure ang isa kay estudyante, why napamati, why nagpati sang instruction sang maestra, ang imuya patindugon kagi pakahuyaan mo siya sa tubangan sang iyang mga classmate, do hindi naman to saya nagakadapat, no? Grossly disproportionate. Puso sa aton Korte Suprema na ang pagdisiplina, pagsaway, pag bringing up sang mga estudyante

0: ang aton nga family code under Article 233 nagadumili gidya sa aton nga mga maestra, mga manunudlo, kag sa aton nga mga school administrators nga nag-exercise ang special parental authority sa aton nga mga kabataan, no? Meaning sila nagasubre ginikanan while ara sa sulod sang bulutuan ang aton mga kabataan. They are not allowed sa paggamit o kon sa pag-inflict sang natawag nato nga corporal punishment, meaning physical, paglusi, pagtandog, paghanot, ginadumilian nina sa aton nga family code. As a result, mga kabyanan, ang ining manunudlo, ginpamatbatan siya sa penalty from 4 years to 2 months to 6 years and 8 months. So more than gali 6 years, mga kabyanan, no? That is the final finality na kalabot sa aton nga Korte Suprema. So she will have to serve sa sining imprisonment a minimum of 4 years kay tungod nga nagsobra sa 6 years ang imprisonment. Same time, ginpabayad pa siya sa moral, exemplary, and temperate damages sa sining bata pangod sa sining na-suffer nga trauma. But at the same time, mga kaibigan, aware kita that not only ang mga manunudlo will be criminally liable for child abuse, but they can also be liable for administrative cases, like for instance a grave misconduct that will result for termination sa ilang trabaho. Point sini mga kabyanan nga of course ginaalaw man sang pagdiscipline, but it should be done with wisdom, with prudence, and must be temperate and proportionate to the offense. And especially kung hindi naging magwanta sang isa ka manunudlo, i-refer na siya sa principal, guidance counselor, or patawag ang ginikanan, hindi nga siya ang magabutang sang kasuguan sa sining kamot. Okay, so I hope ang ining aton gin-discuss na duha ka mga landmark cases sang aton Supreme Court, first involving sang RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act, kay kaduha ining RA 7610 or Special Protection Against Child Abuse and Exploitation, nakabulig sa aton sa pangangop sang significance sang sininga kasuguan sa aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Till the next episode, sining aton palatuntunan. Have a good day. God bless you all.
1: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken in asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country. Sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodyat kun Pebrero. Kagang world famous mascara festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod noon. Ang iba ang Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing.

0: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New JDXJLFM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: 4 at ang time, dari sa DYVS Abian, maing aga git. Welcome sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw, Abian, sa silinga adlaw sang Lunes? Kanami isang ininga adlaw, Abian. The sun is up and balik trabaho naman kita back to reality. And praying and hoping, gid Abian, nga ikaw man positive ka no, sa pag-atubang sa sininga adlaw, Abian. Salamat kin sa Ginoo for today nga gintagaan niya naman kita sa bag-ong kahiganan nga mag-update kita diri sa aton nga program diri sa 1233 Radio DYVS, The Sweet Voice of Salvation. This is your Abian Leia. Danay kita sa alas 11, Abian, excited ko today nga makaupot ikaw kag subong man may bag-o naman kita nga topic kag may arap man kita sang special guest for today. So excited ka man bala, Abian, today sa aton nga program kag I hope excited ka man sa imo trabaho. Ang iban ara naga work from home, literally naga work from home kay naga panglaba ay ha, naga luto no, kag nagabantay sang bata or simply nagapang-garden dira or naga-relax sa mga Abian aton dira nga mga biker bag-o lang nakatapos no sa ila biking or bag-o lang nakatapos sa ila nga exercise. Hello dira sa inyo, sit back and relax mga Abian. Kag ginaagda ko subok ikaw nga mag-send diri sang imo mga birthday greetings, imo nga shout out, imo mga prayer request. Text ka lang diri Abian sa 0998-842-2130. Pwede ka man makatawag sa 704-7999 or pwede ka man maka-message dira sa aton nga Facebook chat box Abian. May aga kay Tita Corazon Estelioso. Hello Tita Corazon Estelioso. Nay Mercedes Nanit dira sa Guimaras. Si Sir RV Nanit, good morning. Sir Nene Reyes, Sir Fred Davis, tanan nga mga Abian aton dira sa Guimaras. Pabalo ka mo nga nagapamati ka mo diri sa DYVS or kung okay man ang signal. Ginatamyaw ko man dira si Tita Mary Serrano. Good morning sa imo Tita Mary, God bless you. Subong man, ginatamyaw ko si Tita Girly Fernandez. Good morning sa imo. Subong man si Tita Perla, Tito Nestor de Joan Montalbo. Maayong aga. Kag of course, ginatamyaw ko si Ma'am Jenny Rusimo dira sa may Moorsha. Mga Abian aton dira sa Moorsha East Elementary kag High School, no? Maayong aga dira sa inyo. Kag ginatamyaw ko man, of course, ang mga Abian aton nga nagatutok sa aton dira si Ma'am Christy kag Ma'am Pamela Tanatan dira sa Kali 11 sa Corvada Urig, San Enrique. Tanatan family, good morning. Hello nang Christy kag nang Pamela. God bless you all. Kag ginatamyaw ko man si nang Mercy Jaime. Maayong aga sa imo nang Mercy. Subong man ang aton man nga pagpanamyo kay Ma'am Jocelyn Lumi. Good morning sa imo. Kay Ma'am Darlene Becerra Rivera sang La Carlota South. Ma'am Darlene, good morning. Salamat kit sa pag-tune in. Subong man si Toto Toby, si Day Lovelia or si Nini kag si Robert Di Sousa. Maing aga gid sa inyo. Sinong Rory kag Ma'am Luna Becerra, ginatamyaw man naton, maayong aga gid sa inyo. Kag aton man nga ginapasalamatan si Doc Joy Gaduyon no sang VMA Global College. Salamat gid si Pastor Joseph Gualda and family, si Ma'am Sarah Grace Arcolas, mga Abian aton dira sa may Mansilingan Christian Academy. Kag subong man si Pastor Bal Nyanggar. Pastor Bal, good morning gid sa imo kag sa imo man nga family. Also si Tita Eva Tito Dudoy Teves. Salamat gid sa pagpamati. Also ginatamyaw man aton si Ma'am Jessica Sombito, good morning. Nice to hear your program again. Bo, salamat gid, praise God gid Ma'am Jessica Sombito. Aton man ginatamyaw dira sa Kabakungan, may aga gid kay Tita Plenny Heraldoy, ang Paniergo family, mga Abian aton dira sa Iklus, Kabakungan, may aga sa inyo kag salamat man sa kay Naininita Guadalquiver. Naininita, kamusta ka dira? I-include naton sa prayer naton si Naininita for good health and healing. Kag subong man Abian, may mga announcement kita diri, no? Ang aton nga bag-o nga programa Abian, karon na mabatian ang bag-o naton nga programa, 30 minutes sa ini Abian, 5 to 5:30 PM ang Lift the Group, no? Hindi left ta, kundi Lift the Group Life Improvement for Teens Abian. Amo na siya. Every Monday na ini Abian, 5 to 5:30 in the afternoon, Share diri sila sa mga biblical wisdom, encouragement, and life lessons para mabuligan ang aton ng mga teenager nga magtubo sila sa ila pagtuo, sa ila character, kag daily walk with God. So please pray gid sa sini nga program abyan kag pamati ka karon no, sa Lift the Group at 5 to 5:30 PM every Monday diri sa DYVS. Kagsubong man ang Philippine Values Formation Council Incorporated Region 7 nagaagdagid sa tanan ng mga church leader, educators, community workers, and individuals nga interested sa values formation nga mag-attend sa Moral Recovery Program Trainers Training Seminar sa sini na nga August 7 abyan, Friday, 8:30 in the morning hasta sa alas 3:30 sa hapon. So, this will be at the Function Hall sang Morsha Complex Building, Morsha Plaza, Municipality of Morsha, diri sa Negros Occidental. For more information, please contact si Pastora Grace Pasigado, 0917-143-4751. Padayon man kita sa pag-pray for strength, comfort, abiano sa family Kandulita, no? Sa pagtaliwa no sang mother ni Ma'am Sana Kandulita no, so ug gina-verify pa naton kun ano ang full name no sang mother ni Ma'am Sana Kandulita abyan. So please pray lang sa Kandulita family no sa ilang kasubo subong abyan. Kag subong man sa sini nga September 25 and 26 you are invited sa Intentional Discipleship Making Conference All In for Christ ang theme dira sa SMX Convention Center. Kag kung gusto mo magpa-register abyan or may pamangkot ikaw, visit lang sa ila website at idmcbacolod.com. Subong man abyan, agapahibalo man ang aton nga city government diri sa Bacolod sa mga qualified senior citizen nga ang rollout sang 10 kilogram nga rice assistance program nagapadayon sa mga participating barangay. Sa mga eligible beneficiaries, gina-encourage kamo nga magdala sang inyong required identification documents kag itsundon nyo ang schedule nga gina-announce sa inyong barangay officials. Kag padayon man kita sa pangamuyo abyan for guidance and healing sa kay Ma'am Lilis Lofranco sa iyang surgery. Kag subong man, please pray nga mag-ayo man si Ma'am Leia Sulinap, si Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, and si Tita Virgie Salgado. Please pray for good health sa ila abyan. And of course, mayara subong to, no? Pangatubang subong sang health concern abyan ang Canada tungod sang Canadian wildfires abyan nga nag apekto no sa mga bahin sang US Midwest and Northeast kag nakatuga ini sang hazardous air quality kag amo na siya abyan ang mga residente kabay pa safe sila dito sa may Canada abyan. So amo na siya ang aton nga duga nga pangamuyo. Kayag si Sir Roldan Tibaba, maing aga sa imo, sir. Belated happy birthday, RB Carmona. Maing aga lang din sa Team Carmona. Subong man, ginatamyaw naton si Sir, or si Kagawa Joel Guntalidad. Salamat, kid, Sir Joel Guntalidad. Ginatamyaw ko man si Tito Ponso, Tita Neneng Tabaw Suarez, ang Sweet Surprise Sugar Enterprise, Antipolo Pontevedra. Maing aga man din kayo ng Grace, nung Jocel Olivares. Kay nang Vanji Bastian, subong man kay Cheryl Anong Matuvida, kay Pasorel Jan, Ma'am Ellen, Baby JM, Magallanes, maing aga gid sa inyo. Kag ang mga staff dira sang Aura Smile, si Doc April, kag si Eljo, no? Kag sa inyo dira nga upod, no? Maing aga sa inyo dira. Kag subong man, aton man nga ginatamyaw, mga taga Iloilo, maing aga dira no sa mga abyan naton sa may Uton, si Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala, tanan nga mga abyan naton dira sa The Voice of Calvary Baptist Church, si nang Georgia Castor ginatamyaw man naton, Pastor Pert Alparaque, Pastor Neil Vilches, hello man sa kay Pastor Dan Akar, kag Pastor Gideon Kahilig and family, kag tanan nga members ng Molo Fundamental Baptist Church. Good morning gid sa inyo nga tanan. Ang aton oras is 10:14 abyan. Pag-aistoryahan nato no ang ang teaching as a noble profession abyan. Kag may ara kita guest sa sining aga. Kung may mga pamangkot ikaw karon, pwede ka gidiri maka-connect sa DYBS sa gihapon. Bukas ang aton linya sa 0998-842-2130. Ginatamyo ko lang dira ang mga taga Kamsu tali sa Engineer Ray Ramos, si Ma'am Shirley Shernigan. Good morning, Ma'am Vic Violanda, Ma'am Nieves Barato, kag tanan nga mga teachers, mga staff, mga estudyante dira sa Kamsu. Talisay, maayong adlaw gid sa inyo. I'll be right back abyan. Stay tuned.
1: Subo nga bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang Nutrition Month. Isa ka pahanumdom nga ang pagkaon nga husto, importante gid para sa kusog sang lawas, kakaayong lawas. Ang maayong nutrisyon, isa ka paagi sa pag-adipan sa kabuhi nga ginhatag sang Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga pagpili sang mas sustansya nga pagkaon, nagabuli kita magpatukod sang mas maayong lawas nga pamilya ka komunidad. Magkaon sang husto, mapangabuhi sang malipayon. Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Kumainang wasto, kalusugan ay kayamanan
2: totoo. Hindi masama ang mangarap kung sa iyong pagnanais na kamtanan tagumpay ay wala kang nasasapawan o taong natatapakan. Alamin kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Dapat may mabuting dahilan ang iyong pinagpapagalan. Sa simula ay maaring mabagal ang iyong pag-angat. Ngunit kung hindi ka patitinag sa mga pagsubok na sasalubong sa iyo, magiging mabilis ang pag-asenso mo.
3: Ito ang Far East Broadcasting Company. Agapay nyo tungo sa tagumpay.
4: Real Talk. Real Talk.
0: 10:16 aton time, diri sa DYVS, you are listening sa Real Time with Leia. Salamat gin sa imong pag-upod, Tita Ninet, or Ma'am Ninet Pisaga. Thank God for His goodness and faithfulness no, sa akon nga kabuhi. Thank you also for praying. God bless to all DYVS staff, mga pastor sa everyday nga messages nga grabe gid nga impact sa life ko. To God be the glory. Halin kay Ma'am Ninet Pisaga. May aga Tita Nema, tituro di Elias. Kamusta ka mo dira? Subong man ginatamyaw naton si Nang Drusila, Sir Joel Gayanilo sang Himamaylan, si Pastor Mel Parcon and family dira sa May Kawayan, mga abya naton dira sa Grace Baptist Church no sa issue Kawayan. Subong man si Tita Viola, Tito Eliseo Patano, may aga gid sa inyo dira man sa May Kawayan. Ang mga abya naton dira sa May Kabankalan, may aga man sa inyo. Pastor Lemuel Juarez, good morning. Kag si Miss Bonnie Ann Peña Fiel and family, maayong aga gid sa inyo. So hindi na ni naton pagpadugayon abyan kay I believe no malawig ang aton nga discussion today no, kay we are privileged gid no nga makaupod ang aton abyan nga hindi naman ni siya iban sa aton abyan to, kapilanan ni siya naton diri mag-guest sa aton program pero online to ya. Subong niya live na live upod gid siya naton diri kag nag-effort gid no para nga mag-carry diri sa aton nga programa and mag-inspire sa aton sa sining nga aga abyan labi na gid sa mga teachers or even students nga naga pamati dira subong kabay pa nga ma-inspire ka mo today no sa life story sang aton nga guest. So ang aton nga guest 9 years na ni siya sa teaching profession abyan. Pero naglawig siya dito abroad no 5 years no na siya nga nagatudlo sa Uzbekistan abyan. Kag did you know last year na interview na din siya naton sa Real Time kay ang topic naton na amuan gyapon no ng pag-inspire sang isa ka Filipino teacher as a top-notcher sa teacher's board exam no. Top 1 siya last year abyan no sa LET. So we are privileged gid and thankful gid no nga makaupod siya naton sa sininga aga. Gina-welcome naton sa aton program si Sir Reno Abasolo. Sir Reno, good morning gid sa imo. Kag welcome gid sa Real Time DYBS, sir. Kamusta ka, sir?
5: Good morning, Ms. Leia. Thank you for the invitation. So, as you said, this is not my first time. So, this is my third time, actually. So, but before, it was just a Zoom interview and at the same time, like a phone call interview. Mm-mm. Yeah, this time, it feels good to be here.
0: Yeah, wow. No, salamat, kid, sir, nga na meet ka na gid namon finally, face-to-face, live na live, there is a Real Time. So, before kita mag-proceed, pag-in sa mga pamangkot naton, Sir Reno, may ara ka gusto itamyawon or basta yung mga shout-out ka dira, no? Sa mga kilala mo or family ni mo.
5: Sa mga friends nga nagapamati, kag nagalantaw sa Facebook Live, good morning. Actually, I didn't inform anyone I'll be here today, so...
0: Surprise!
5: Yeah, surprise.
0: So, salamat kin Sir Reno Luwat, no, sa imong nga time, nga ginhatag subong sa amo na... Pero curious kay Kuya Sir, no, nga ari ka diri subong kay knowing nga dito ka nag-ubra abroad, no? So, what brings you here, no, sa imong homeland?
5: Every year, I have a 56-day vacation leave, so I decided to come home to spend it with my family and friends. Kay last year, I was here only for 2 weeks, so this year, I decided nga hindi mag-travel, but to spend it here sa Pilipinas.
0: So, kanami, kid, sir, no? Balik Pinas ka na, back home. And, syempre, bakasyon, kid, no? Kinanglanon, gina sa mga teachers naton ang bakasyon nga ginatawag. So, but silingon, sir, ano ni summer, subong sa Uzbekistan? Or?
5: Yes, summer break naman for 2 months. Our school year ends June 18. Mm-hmm. Students go on vacation from June 19th until the first week of September. So, teachers have like almost 2 months of a paid break.
0: Wow.
5: So, yeah, it's good to be home and, you know, just rest, spend time with friends and family.
0: Mm-hmm. Waka namin, gini sina, sir, no? Pero, ang ano imo nga ginatudluan usually nga mga, ano na mga elementary or high school nga mga student?
5: I have been teaching math for 9 years and currently I'm teaching grade 7 and grade 8. So, it's middle school, middle school math.
0: Mm-hmm. Kamusta man, sir, no? How do you compare no mga estudyante dito ya kag diri no may kinalain bala?
5: Well, I don't have a point of comparison because I have no experience teaching locally. Hopefully I will have the chance to, you know, compare them later on. For now, I really don't have a point of comparison.
0: So, but silingon gigdili, sir, wala ka pagidya ka agidiri ya tudlo, no?
5: No, I started my profession internationally in 2017 in Laos for a year. Mm-hmm. And then after 2 years, I moved to Brazil. After a year, I moved to Brazil, spent 2 years there, and then a year in Kyrgyzstan. And now I'm doing my fifth year in Uzbekistan.
0: Mm-hmm. So, ano gigili, no, ng ang imong... iban o 5 years sa Uzbekistan.
5: Fifth year, yes.
0: Oo. Pero ang prior sina iya may mga iban kapag gigaling nga countries.
5: Yes,
0: no, nga gin...
5: yes. This is my fourth country so far.
0: Mm-mm.
5: Sa teaching.
0: Mm-mm. Wow. Ang kumbaga ang imo yung calling niya dito gidya sa abroad, no, for now, no?
5: For now.
0: Pero
5: we'll see.
0: Gani, no? Kag ano pa man ang young pa man si
5: yes.
0: Sir. So gina
5: true.
0: Ina-enjoy anay no ang what the Lord no has to offer no sa iya sa subong no.
5: Yes.
0: Kag sir ang pagtudlo bala ano ni nang ginhando mo gid niya halin sa una kag of course no pagtudlo ginakabig ni nga most honorable profession or noble profession hindi lang diri sa Pilipinas but of course around the world. So ano ni sa sir nga para sa imo amo ni siya ang pagkabig no kataas gid no ang pagtulok naton sa ining nga profession ang teaching.
5: I never dreamed to be a teacher and it was never my plan to be a teacher from the very start because I was discouraged when I was in high school when I asked my teacher pila sweldo sang public school teacher sa Pilipinas and I was told nga 9,999 back in 1997.
0: Mm-hmm.
5: So though hindi okay bala kay asayan sa bukid sa daw man bala. But later on I well if it's your vocation, it will call you, you know. Mm-hmm. So teaching called me 9 years ago. Mm-hmm. But prior to formal classroom teacher sa Manila pa lang, nagatudlo na ako outreaches sa mga slums sa Pasay. Mm-hmm. So from there, I had the feeling na daw comfortable ko sa amo na nga profession. So, but it took me like over almost 10 years to realize I'll be a teacher. Mm-hmm. So, I think teaching is the most noble profession, not only in the Philippines but also abroad. It's because the cliche says that, you know, it builds the rest of the profession. Mm-hmm. So, there will be no engineers, doctors without teachers. So, I think that's the very reason why it's still considered as a noble profession until now. Though the challenges of teaching is very high and actually very demanding. Mm-hmm. But it's still, for me, it's still the noblest profession.
0: Mm-hmm. So, aside, sir, amo na ino na confirm naton kay sir nga noblest profession niya no ang teaching, ano pa gid sa imong experience naman yo naman nga amo na nang ang unique no sa isa sa pagkamaestro no or pagkamaestra than other profession?
5: Well, teaching don't just wear one hat. Diba? As a teacher, you're also a second parent, you're also a nurse, you're also a babysitter. You mold them. I mean, like, teaching is not just a profession where you deal with a certain aspect in a student's life, but it's holistic. So, from character building to academics, you know, to social skills. Mm-hmm. So, responsibility mo as a teacher. Mm-hmm. So, I think that's the reason why we can still, you know, claim that it's the most honorable and noble profession.
0: Wow, wonderful to hear, sina sir. Kag you mention nga kagina ang teacher damo role, no? Mm-hmm. Or he or she wears many hats.
5: Many hats.
0: Ano? So, sa imo sir, paano naka-influence ang teaching, no, sa hindi lang sa academic success, of course, no? Sa academic success sa isa ka individual, but also sa iya character, sa values niya, ano, and even spiritually, no? Mm-hmm. So, ano ang masiling mo dira, sir?
5: Well, you spend like a third of the day with your students if you work like 8 hours with your kids. If more, then, you know, you spend more time than, you know, their parents. Mm-hmm. Because when they go home, they just sleep, you know, eat, sleep. Mm-hmm. So you spend most of the day with them. So you model character. Mm-hmm. So you influence them with the way they think, with your words, with your actions. Teachers are, you know, we know that kids look up to us. Uh-oh. Like a second parents. Oh, my teacher is doing this. My teacher is doing that. Mm-hmm. So I think I should emulate that. Mm-hmm. So if my teacher is doing good, I should emulate it. If he's doing bad, I should also emulate it because he's my teacher. So like teachers are role models. So well, yeah, it's very challenging to be a teacher.
0: Oh no. Pero I believe no sa 9 years ni mo hindi ka magstay dira sa profession kun wala ka naga-enjoy, of course,
5: exactly.
0: You know.
5: Yeah.
0: Despite sang mga challenge, ara gid no sa heart sa mga teachers naton, especially sa imo sir ang joy no to serve, no, kapin pa na mention mo role model nga daan ti hindi malang isa ka tao o isa ka bata ang ang tulok sa imo, but many, no, kag iban sa ila siguro ano na nang dalagko na sila. Kag sa imo observation, sir, paano ang teaching profession niya ma ginaview no sa abroad, no, compared no diri sa Pilipinas?
5: That's a very challenging question. Well, we see a lot of challenges for Filipino teachers here in the Philippines, and you know, especially now that gamay lang sa last ni teacher napuna na because of social media. So doka ang access bala sa teachers in this era is very doka amuna ang accessibility bala sa teachers. Though, ma-access ka ganyan sang anyone because of social media. So, in my country, teachers are highly regarded. In Uzbekistan, teachers are highly regarded, especially sa amon nga school system, because our school system is a government program. Ang amon mga estudyante, mga scholars sa isang gobyerno, kay they go through rigid nga admission process. Like in my region, around 3,000 to 4,000 students ang nagakuha sa exam every year for 24 slots lang for 24. A grade 5. So, pag nakasulod ka sa amon nga school system, mag-graduate ka na lang sa amon.
0: So, but silingon, sir, ang school ninyo is private school?
5: It's a public school, actually. Mm-hmm. A government project. Mm-hmm. It's funded by the Office of the President.
0: Mm-hmm.
5: So, yes. In our system, we say that teachers are highly regarded.
0: Mm-hmm.
5: And, well, again, I can't really compare it sa Pilipinas tungod nga wala ko ya point of comparison because wala ko di kagitudlo.
0: Mm-hmm.
5: But as per my observation through social media, lain ang pag-regard sang mga estudyante sa amon nga country,
0: mm-hmm.
5: ang host country, compared sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. So ano kagidguro nila sir ng ang mga estudyante mo somehow, of course, no, aside nga highly regarded a profession, ginamodel kamo no nga mga teachers, makita naton nga ano inang palangga gid kamo no sa mga estudyante ninyo, no, knowing ano nang 5 years ka na no sa Uzbekistan. Mm-hmm. Kag I believe it's a special program, mm-hmm. no, ang inyong ang gitsudlan ni mo yang nga teaching dira no sa such a country, no. So ang ano ang ma-share ni mo sir nga mga sa mga teachers naton diri nga ari diri subong no sa Pilipinas nagapamati sa aton, ano ang mga tips mo ihan sa ila nga mga practices dito bala, mm-hmm. sa gwa kag basi pwede man diri ma-apply?
5: Well, we have a lot of practices from other countries nga the Philippine education can adopt. Because kinanglan tagid mag-catch up sa sa ibang nga countries, no. So one thing nakita ko guro nga pwede ta ma-adapt is we lessen the teaching time and focus more on giving the teachers the time to prepare for, you know, for their lessons. So like a partnership with other teachers, how to come up with like strategies and, you know, to teach kids. So hindi dapat naka-focus lang din si teacher sa teaching, dapat gaan man si teacher time to plan.
0: Mm-mm.
5: So may mga mentorship program sa Japan nga nabasa ako sa nga I think we can follow.
0: Mm-hmm.
5: Ang partnering a veteran teacher with newbies,
0: mm-hmm.
5: for, you know,
0: mm-hmm.
5: para arap lang naka one-on-one gid nga naka-focus ang veteran sa mga bag-o nga mga teachers para mahanas sila.
0: Oo. Mentoring somehow. Mm-hmm. Oo.
5: In the past, I also taught Singapore math.
0: Mm.
5: I think sa math, we can copy how they teach math. So they use the CPA approach where there's concrete and problem and abstract, something like that. Hindi lang naman focus sa memorization.
0: Mm-hmm.
5: Dapat sa mastery sa concepts ma-focus.
0: Mm-hmm.
5: So, at the same time, kinanglan tagid guro i-unload ang account na nakita sa Philippine education sa sistema nga dapat ma-unload gid ang teachers ang mga unnecessary nga mga responsibilities.
0: Oo, oo.
5: Para maka-focus lang sila sa teaching preparation at the same time sa teaching.
0: Oo. Though amo na ang nakita mo man nga challenge diri, no?
5: Very challenging.
0: Oo. So kanami gid sina nga mga tips Sir Reno, no, ang gina-share ni mo. Kag I believe ang mga iba na to, dira nga mga abyan nga pamati sa ton or even mga teacher may mga idea na kamo kag basi pa lang makapi ninyo, makabulig sa inyo. So sir, for 5 years and plus 4, no, 9 years tanan, ano ang pinaka challenge gid sir sa imo nga profession? Kag sa sina, no, ano ang nagamotivate sa imo nga magpadayon, no, nga mangin passionate kagyapon kag dedicated sa imo nga pagtudlo?
5: Working as an international teacher, you know, the fact that you leave your family behind, your friends behind in the Philippines, para nga magtudlo sa ibang nga country, that's already a very big challenge.
0: Oo.
5: Buhay OFW. Layo. So that's very challenging.
0: Mm-hmm.
5: So aside from that, you have to adjust sa bagong environment, you know, so we don't have the same culture, we don't have the same religion with sa countries nga ginakagtuan ta. So what keeps me motivated and grounded is the fact that I know that teaching is my calling and my vocation. Because prior to working as a teacher, nag 9 years pa ko ya sa corporate. And then I realized kung hindi ko yagali para sa corporate. So para kaya sa teaching. So my why is, you know, the program I work for in Uzbekistan is a, like, the goal is to build the nation, you know. Uzbekistan is a very young country. So we're trying to help build the nation. So it's nation building.
0: Mm-hmm.
5: And the world needs more teacher, you know, teacher who cares, you know, teachers who care.
0: Mm-hmm.
5: So I think what motivates me is the fact that I know that teaching is really my calling. So I'm called to teach. So that's why I stay. In my 9 years so far, I haven't felt burned out.
0: Mm-hmm.
5: So because I know that, you know, if you're doing something that you love and you get paid for it, I think, you know, happy ka, you know, contented ka, fulfilled ka, and you will strive to be more productive.
0: Mm-hmm.
5: So that's the reason why I'm still teaching. So pag wala na ako sa teaching, then maybe na dula ng fire. So the fire is still there. So the fire is still burning. So yeah.
0: Wow, inspiring gid sir, no, to hear. Sina no kag encouragement man of course sa mga teacher dira nga nagapamati sa aton subong. Aga curious ang kuya sir nga 5 years ka sa Uzbekistan, ano ni siya nang you learn man sang ila language or it's okay lang nga mag-English? You use the English language?
5: English ang amon nga medium of instruction. So, learning a language is not my cup of tea. So, okay lang man nga, hindi ka mag-speak sa ilang language. So, okay. Kaya ang amon nga klase is English. So, ang mga estudyante ang ma-adjust, kagang mga locals ga-adjust. So, I make friends who speak English. Kaya para hindi na ako yayawan kaya don't speak Russian and Uzbek. So, yeah. Hindi makinanglan nga mag-speak sa ilang local language.
0: Okay.
5: Siyempre, it would be, you know, it would be better kung kabalo ka. Galing kito ka-challenge kito para sa akin mag-learn sa new language. So, that's why sa English lang ako nag-focus.
0: So, ang ilang language is Uzbek?
5: Uzbek and Russian. Russian. Yeah.
0: Okay,
5: so before part sila sang USSR eh.
0: Mm.
5: So they got independence, their independence back in 1991. So very young country, yeah. So very young, 30 plus years.
0: Mm-mm, mm-mm.
5: 35 years. So,
0: wow.
5: Yeah.
0: No, kumbaga bag-o gid sa imo no. Kag ani pagin sir no, ang how about ang technology ang paggamit si Nino kag of course with AI now. Paano ini nagbag-o no sa role sa mga teachers sa Subong sa classroom? Kag of course no, locally or of course sa imo gid ya internationally, paano ini nag change no using the technology?
5: Actually, AI helped. Technology and AI helped my role as a teacher. You know, it made my life easy actually, because as a math teacher, you know, students will have various options to, you know, to learn concepts.
0: Mm-mm.
5: Yeah, they don't just learn from your teaching, so they can also use AI and technology to, you know, research how to solve, you know, math problems.
0: Mm-mm.
5: So actually, it helped my role. It made my life easy, actually.
0: Mm-hmm.
5: Tungod nga, like, hapos na lang gid yay research on how to solve, you know, concepts in math.
0: Mm-hmm.
5: So, and we don't, unlike sang mga humanities nga subject nga, daw ka very challenging sa ila tungod sa plagiarism. Bala. Sa math daw, medyo wala ya kami at issue of plagiarism kay ti gaan mo sila problem, isolve nila. So, how did they learn it from technology, through technology and, you know, AI?
0: Mm-hmm.
5: Then they can apply it. Unlike sa English, yung kopya ko na lang nila tanan, then transfer, humanize the, you know, the essay, for example. So, though hindi siya yamon yung ka-challenging sa akon nga role as a math teacher. I don't know with other subjects, but it helped my life, you know, became easy, you know? My life became easy because of technology and AI, actually.
0: Wow. Pero, syempre, sir, mabalano man ang gyapo, no? Kung ang students ni mo, like, kung mag-assignment, kung ano ni... kung you're expecting 100%, di dyan ila idea, or it came from AI, or sa internet, no?
5: I actually don't give a homework. Kay ginatapos ko yung akong klase sa time.
0: Uh-oh.
5: Gatag lang ko extra work, nga pwede nila ya for practice. So wala ko ya gahatag sa graded nga assignment. So though hindi siya ya amo naka big deal sa ako ng AI. Kahit wala ya plagiarism. So it actually, you know, helped not only me but also the students. Kahit kung absent ang estudyante, ma-research na sila kung paano i-solve ang everything is in, you know, in the internet now, so it's easy actually. So like the step-by-step process, sometimes AI explains better than teacher actually, minus the, you know, connection maybe sa teacher kaysa student. So well, AI is not a bad thing for me. So you know,
0: Wow. At least no, may nahabalaan naton abyan kahit siyempre tuod kung nagatudlo ikaw sang math or you're learning math, it's not of a very subjective nga thing or lesson, kumbaga. Pero magamit nato ng technology sa maayo, no, or like ang AI, no, for the good abyan. So sir, ang mga another yung pagiging mga tips nimo sa mga teachers naton, ano ayhan ang mga importante nga mga qualities and competencies nga i-develop, no, kinanglan i-develop sa mga teacher para maging epektibo sila, no, sa ilang profession sa sining changing world.
5: Well, I only have two like qualities nga dapat i-possess gid nakita ko nga very important nga na-possess sa isang teacher. To be adaptive and adaptive. So adaptive nga may A and then adaptive nga may O. So pag adaptive ka, willing ka to, you know, embrace change. So pag adaptive ka, if you see good practices from, you know, other teachers, you can copy them and, you know, emulate, use them in your classroom as well para maging effective ang teaching and learning.
0: Oh, so that's adaptive with an A.
5: Yes. With an A, yeah, adaptive, so, you know, you're open to change. And adaptive with an O, you know, willing to, you know, copy best practices from other teachers and other countries.
0: I hope you see the difference abyan, no? Pero importante nagtuod sir, no, nga open ang imong mind, no, when it comes sa mga changes, kag at the same time kabalo ka man mag-adjust abyan. Kabalo gi kita mag-adjust.
5: Dapat teacher ka. Flexible ka gid.
0: Oo, correct gid na sir. And ari pa gid sir nang damo man, of course damo, ikaw siguro may mga kilala kag friends ng mga teachers working abroad. So para sa imo sir, ano ang mga contribution nila, mga nakita mo gid lang daw something to emulate to make education sa ilang host countries nga amo na inang mangin ano manginami pagid ang education sa ilang host countries. And ano naman ang ginhambal, no, sa mga ina nga mga countries, no, sa quality sang Filipino educators naton?
5: Well, actually Filipino educators are highly regarded abroad because very hardworking kita ya, but very kwarti sa atong katutom when it comes to, you know, teaching because of the motivation nga may pamilya ka sa Pilipinas nga kinahanglan mo suportaran. So Filipinos are actually highly regarded sa amon nga system. We came to a point kang majority sang mga teachers Filipinos, like out of 150 mga nasa 40 plus kami mga Filipinos. Tungod nakita nila ang quality ang teacher training bala sa Pilipinas is actually very strong. The teacher training in the Philippines is very strong, very strong compared to other countries. So we are regarded as a, you know, employee of choice by employers now everywhere in the world. And I think the contribution of Filipino teachers working abroad would be like if you've been teaching abroad and decide to go home, you can apply the best practices that, you know, you had in your host countries to the education system back here in the Philippines.
0: So amo na good, that's good news of course, no, mga abyan nga ano gyapon kumbaga ano bakal gyapon, no, ang mga Filipino teacher abroad, no. So base nagapaminsar kana dira abyan, no, sa mga non-teaching dira nga mga abyan naton. Pero nami to gyapon sa ginambal ni sir, i-discern mo ang imo calling and kung gusto mo gid no maging teacher, of course, no, hindi man na imposible. Na mention mo kagina sir Ray ang isa sa mga challenges, no, ang of course ang distance, no, ang distance. ano pagin dia sa imo na yang personal mm-hmm. pero sa iban nga nakita mo nga mga Filipinos ya ano ang mga common iban pagin nga mga common challenges nga na experience nila as teacher dito sa iban nga pungsod kag paano na gina-overcome?
5: Well, living in a new country requires a lot of patience because you have to adjust when it comes to culture, di ba? May mga cultural adjustment ka. Lain ang the way they think compared sa imo. So, ma-adjust ka gid ya. So, amo na nga, very important nga flexible ta as a teacher.
0: Mm-hmm.
5: So, aside from that, may mga, well, education around the world requires some mga bagong mga strategies like co-teaching. So, ang co-teaching in the Philippines was not taught. It's actually sa aton nga training, teacher training, though hindi siya masyado bla nagaan emphasis ang co-teaching. So, like me, I have a co-teacher nga local, so I have to, you know, deal with my co-teacher. Yes.
0: Okay.
5: Sa ibang nga school, they call it a teaching assistant. Sa amonya, we call it as co-teacher. Good, kahit parehas kami a level sa when it comes to sa classroom namon. So, isa na sa akon nga personal man nga challenges, and also it's I think it's the same challenge man sa ibang nga mga Filipino teachers nga nag-work sa ibang abroad, kahit hindi lang yung silang ara sa sulod sang kwarto, may partner sila ya.
0: Yes, may mga
5: so if not teaching assistant, may mga ara sila yung nga co-teacher nga ara sila ka kwarto.
0: Oo. So bisan ako ganito bag-ulan ko nakabati sir, kahit siyempre sa aton diya naanad ka nga ikaw lang din diyan no. Pero ang amo na galing practice abroad gag nga sir amo na sir.
5: Well, sa amon nga program they designed nga my co-teacher gid ya. Well, sometimes may mga concepts nga budlay explain in English, so may mga local partners kita na pwede maka teach nga masapos nga maintindihan sa mga estudyante. At the same time there's a you know there's diversity in teaching strategies as well. Sa klase kung duwa ka mo, hindi lang ya isa ka, you know, I teach differently than my co-teacher.
0: Okay.
5: So may diversity bla sa teaching. Teaching and learning.
0: Wow. Thank you gid sina sir no sa pag-share sina. Kag of course may idea na mga abyan naton sa mga naga-plan dira nga mag-teach abroad. Amo na sa no ang isa sa mga gakatabo dito abyan no. Salamat gid sa Ray. Ang may-ari kita diri abyan nga nagapamangkot pero do hindi ko makita partner Joel basta pwede mo lang masulat no. Pero ari pagin sir no later i-cater ina nato na abyan. Ang sa part naman sa mga parents sa schools and communities, paano ni sila nag work together sir para nga mag create sang environment nga kun sa diin amo na i-supported gid nila ya kag valued ang mga teacher.
5: So I think learning should be, you know, it's collaboration. So it requires collaboration. So we don't just rely on teachers, you know. Parents and students themselves should have like ownership sa learning. Hindi pwede nga si teacher lang yan ang matudlo. So dapat may ownership man si parents kag si students, you know. So dapat ya ginagaanggit nila value ang learning. Hindi lang si teacher lang permi. So as a parents dapat responsible makita sa aton ng mga estudyante. When they go home, we ask them what did they learn, how can I help you, something like that. So which is very important. Hindi pwedeng kasi isalalay na lang sa teacher always.
0: Oo. So ari na no, nang salamat kid Sir Ray, no? Amo na gali ng it's a team.
5: It's teamwork. A team. Yes. Well, they say it takes a village to raise a child. So it's very important nga there is ownership gid ya sang teaching, not just from, you know, from the teachers but also from, you know, from the parents and the community as well.
0: Thank you gid sa sina sir mga thoughts nimo. Ang pamangkot ni Ma'am Daday, no, would you encourage teachers to go abroad or stay and teach here in the Philippines?
5: Nali friend ko pa ni si Daday. I'll ask later
0: kung saan. Oh, but so, amo na, doka simple, but yes. Somehow, basi maka may ara siya gusto yung mabatian diya mismo sa imo, sir.
5: Well, I would encourage first to, you know, to know what your passion is. If you're, you know, if gusto mo yung mag-teach diri sa Pilipinas, you stay. If you want to explore outside the Philippines, you go out. Kahit teaching abroad is not for everyone, you know. Remember, you have to leave your family behind, your comfort, you know, your friends. So are you willing to make those sacrifices para nga magtudlo ka abroad? So if they ask me kung i-encourage ko sila, Well, the discernment, they should pray for discernment whether mm-hmm. they're staying or going. Pero kung gusto mo ganyan maka-experience, you know, so something new, then I would encourage you to go abroad because leaving your country behind will open you to, you know, new possibilities and like it will open your mindset. Ang mindset mo lang na nakasanayan mo na, ang imo lang outlook na nakasanayan mo na, ma-change ka dyan, especially pag nag-travel ka na, pag nagwa ka na sa imo country, ma-realize mo, oh, this is how things are done outside the Philippines.
0: Mm-hmm.
5: So, if you want to explore, you know, try something new, then, you know, encourage you to try teaching abroad. But if your heart is for the Philippines, especially now that we really need more teachers here in the Philippines, looking at how the education system is going, I think, well, it would be great to have like good teachers here as well. Like, stay. If you can stay, please stay.
0: Uh-oh.
5: But if you think your calling is to teach outside the country, then go ahead. It's mm-hmm. your choice.
0: Mm-hmm. Yeah. I hope na answer abiyan na imong question, Miss Daday, no? Salamat gid, no? Anami ginaya nga may nagapamangkot bala sa how at least ma-clarify,
5: tama.
0: No? Kag kagina na ka-share ka bala sir nga sa mga tips, no, para sa mga teachers. How about naman sir, may ara ka sang gusto man ma-share na hanungod sa mga policies diri naton or mga ano diri naton, no, ng institutional initiatives nga makapabakod pagid, no, sa aton nga teaching profession diri sa Pilipinas.
5: I think we should start. I believe that teaching is not a so-so profession. So
0: mm-hmm.
5: I know you've heard the quota courses in universities, especially in UP, mm-hmm. mga quota courses. I think we start from considering teaching as a quota course,
0: mm-hmm.
5: so we can have like ang qualities ang estudyante lang ang eskwela education ma-lift, mapataas na gawa. Parang, you know, kumbaga nasa ala, bala.
0: Uh-huh.
5: Kahit namigid siya kung ang imong teacher, may knowledge na gid bala yung daan. I mean, like, may knowledge ka dyan na daan nga pwede ma-share, bala.
0: Uh-huh.
5: Nga i-enhance na lang sa teacher training.
0: Mm-hmm.
5: Yeah.
0: Correct. Good, yeah. Sir, no?
5: So, at the same time, maybe, institutional initiatives and, you know, government policies. Maybe it's high time for DepEd to also consider the, you know, the raise, salary increase for,
0: yes,
5: our teachers.
0: Oh, yes.
5: Like what they did sa aton nga mga mga friends in uniform.
0: Mm-hmm.
5: Kaya as what I said earlier, we are wearing different hats, you know, as teachers. So dokadamo, ang demand is very high, but I mean, well, we're still one of the underpaid nga profession,
0: mm-hmm.
5: underpaid and overworked. So I think I hope our government can find a way nga madugangan ang, you know, benefits ng teachers, especially sa salary increase and other benefits nga pwede pa nila ma-enjoy man eh. It's high time.
0: Oo. So, na-mention ni mo quota course, sir, but silingon, sa mga selected lang ng mga universities or colleges?
5: Well, we can do
0: teaching.
5: That in, across the board. I mean, like, the whole country,
0: yes,
5: you know, we make it as like a quota courses nga dapat may my admission test gidya for teaching lang gidya, teacher education lang nga program.
0: Mm-hmm.
5: Kay para at least manami gidya ko masala bla.
0: Oo,
5: masala
0: kaya
5: gidya, like pareha sa engineering courses nga ginasala ka, you know. So salaon to man ang aton nga mga
0: teacher.
5: Mga eskwela nga mga estudyante para at least, you know.
0: So kanami gid sina nga mga insights, sir, no. Susubong sir sa mga pamatan-o naton nga nag-pursue sa teaching or mag-pursue pa lang teaching as a lifelong career, sa piyak sa mga challenge, ano ang imong nga message sa ila, sir, or how will you inspire them?
5: Like, 2 days ago, I was invited sa akong nga alma mater sa San Isidro Academy sa Moises Padilla to speak sa ilang career talk.
0: Mm-hmm.
5: So, what I told them is that, you know, you have to identify kung ano imong skills para maka-decide ka kung ano ang kurso imong i-pursue. So, if you have the, you know, if you have the, you know, the desire to teach, you know, then pursue it, you know. If you love learning, then pursue teaching.
0: Mm-hmm.
5: So, you know, you can share later on, say, moment mga estudyante.
0: Mm-hmm.
5: So, but as what I said, not everyone is called to be a teacher. So, because the challenges is, you know, it's very, you know, the challenges is too high, and at the same time that the demands on teaching is very high. Yeah, so, kung hindi ka patient at the same time, mm-hmm. Hindi gidya para sa feeling mo gamay lang bagay, hindi kaya Well, actually, I'm very impatient, but when it comes to teaching, kaya I know yung calling ko ganyan teaching, so wala ko yung choice but to adjust.
0: Ang muntag galing na, wala pong adapt.
5: Ma-adapt ka ganyan. Ma-adapt ka ganyan dapat.
0: Oo, kinhanglanon, kinanaton, abyan. Salamat kasi na, sir, no? Kag, gagang isa pagin, sir, ka bagay, bala, no? Nga, you keep mentioning kaginang calling. Ikaw, sir, paano mo nabalaan? Nga, amo na, calling mo ganyan magtudlo, no? Paano mo na mabalaan? Or gapati ka man sina, sir, sa mga ang sign, mga amo na bala? Paano mo na mabalaan?
5: Well, I don't believe in signs, but isang ara ko sa corporate, na nagabot sa point nga hindi na ako happy, bala. Hindi na ako happy magkagto sa labrahan, ginadrag mo na lang yung mga self. Oo. And then, nag-decide ko yung magpuli sa Pilipinas, nga mag-soul search kung anong gusto kong imuon sa akong kabuhi. Kaya hindi na ako happy eh. Mm-hmm. I was earning good when I was in Malaysia. That was my last stint working for the corporate. I said, I want a job nga gusto kong go, you know, people facing, you know, you go, you face people, you deal with them. Hindi ko gusto gapong ko sa opisina, gobra po sa akong computer. So, ambal ko bang itaong ko nga akon yung akon gidi yung nga passion. So, nagabot sa point nga nagaan ko opportunity sa teaching. And from there, na-realize ko ya from day one nga I think I was called to teach because during that time, hindi pa ko ya licensed teacher sa first year teaching ko sa Laos. Mm-hmm. So, pero ringaan ko nila chance sa Christian school to teach. Mm-hmm. So, I know, you know, you will know kung para gid sa imo isa ka profession na kahit mabatsagan mo gid na iha. Kung feeling mo hindi ka na happy at you have to rethink kaya kung para na sa imo or hindi. Kaya dabot kita sa point nga hindi na ta happy sa atong work. You know, hindi na ang fire is not the same as, you know, day one.
0: Yes.
5: So, ako yan na balaan ko kaya I was called to be a teacher. The proof was when I topped the board last year, it was like amo gito yung pinaka-solid nga proof after teaching for 8 years. Amo to yung nag-prove gito yung I was called to be a teacher. Kasi ang desire ko yung to learn at the same time, my love for learning is, you know, very high. So, yeah.
0: Importante, ginagali. Abya, no nga, siguro ang natabo kay sir, no nga, of course, nag-break, anay, no? Kaya siyempre, from corporate then siyempre
5: nag 2 years pa ako sa DSWD actually for regional as a regional staff
0: after Teresa Negros, mo sa corporate
5: nagkulit with Pilipinas so nagwork ko for 2 years sa DSWD Region 6 so I was assigned in Sipala in La Carlota and I was doing a livelihood program na job so yeah
0: daw nag-ano sir do gina-transition gabala no kahit siyempre yung bal mo nang gusto mo daw may face-to-face naman sa tao. Siyempre, working as a social worker, of course, amuna ang kinanglan. So, somehow, siguro, daw, amuna ang way ni Lord, no, nga mag-transition ka sa teaching.
5: Yes, the turns and the confusion, you know, it calls you to your passion, you know?
0: Mm-hmm.
5: So, yeah.
0: Mm-hmm. La, sir, ka na, may gali, sir, no, kay knowing bala, of course, no, sa imong generation, no, I believe nga na-mention ni mo ang burnout, no? Amo man na, I believe hindi lang man ikaw, no? Everyone, no? or most of us, abyan, nag-experience na. So, it's something nga maka-inspire gid sa mga abyan naton. So, ano ang imo, sir, nga message na lang, no? Sa mga abyan naton, nga, mga teachers naton, nga, grabe gid ka passionate, ano, bisan budla-budlay, aragid, no? Nang gina-pursue lang gid yapo ng ilang profession.

0: di miski ano ka passionate sa imo, sa imo nga obra,
1: correct,
0: mabot gid yung time nga kapuy-kapuyong kaya especially if there's may mga challenges kag may mga demands, so very important gid yang aga me time ka. Me time is very important, and you know, you give time for yourself nga maka-breathe, you know, maka-breathe ka. It's very important gid. Take a break. If you need a wellness leave, go, you know. Kinanglan mo gid malisin siya kag gid sa imo nga boss nga I need a break, you know. Kati there's a study nga nagambal nga those nga mga employees nga who go out for, you know, for themselves, they are the productive employees. Eh. Wow. So before you get burnt out, you go out, then you come back more productive. So, you know, it's very important.
1: Oo. Wow. Wonderful and needed gid na no sang kalabanan gid no tanan nato ano man guro nga profession mo abyan. Salamat gid sina for reminding us subong sir, and of course for inspiring us sir Ray no. Salamat gid sa paghatag mo sang tion sa amon today no, na lipay gid kami kag damo gid kami sang natun-an, and of course we are proud gid sir no sa mga ginapahimo sang Ginoo sa imo no. I believe no nang damo ka man na buligan gid no nga mga estudyante and even no mga upod mo sa Olobrahan no. Salamat gid sir Ray ha, and God
0: thank you man Miss Lay for inviting me here. In closing, God does not call the qualified but God qualifies the called.
1: Wow.
0: Is that correct? Yeah. Mm-hmm. Yeah, that's the diba? May there's a saying na God wala yan nagatawag ang Diyos sa mga tao nga perfect na gadya for,
1: yes,
0: you know, he qualifies ang iya mga ginatawag sa, well, teaching is it's not just my career, but it's also my, you know, my passion, and at the same time it's my vocation. So, you know, we can change lives, we can help change lives by, you know, being teachers, so we can be models or, you know, our students, so we can change lives through our lives. So if you're not that, you know, if you're not that, like, what do you call this? Kung hindi kaya ginatawag sa imo nga profession niya, ma-realize mo ganyan nga hindi niya para sa imo. So, ako ya, ang ako niya nga, why is always, I always go back to my why nga teacher ko. It's because I want to help change lives, yeah, one student at a time.
1: Mm-mm. So, wow. Kumbaga ano gid no, tago sa puso no nga mensahe abyan no, teacher ka man diri or teacher ka man abroad abyan
0: or any profession.
1: Yes no, salamat gid sina sir Ray no, and ang Ginoo gid magpakamaayo sa imo sir, gamiton kapag gid sa Ginoo to inspire and change lives no, kundi in ka man gintawag sa Ginoo. Salamat gid sir Ray.
0: Thank
1: no
0: you,
1: I hope makaabdanay kita diri liwat,
0: and thank you for the invitation.
1: Welcome na welcome kag di sir no. And of course, ikamusta lang kami dira no sa imong mga kantuan no? Kay may mga listeners kita dira sa Gimara, so bantayin niyo na si Sir Ray kasi makalabay dira siya sa inyo sa may Iloilo pagino sa may Panay no. Salamat gid liwat sir.
0: Thank you.
1: And maing aga liwat no, kag salamat man kay nang Julie kag Joel sa control. I hope ikaw abyan na inspired ka today kag damo ka sa mga natun-an. See you tomorrow abyan the same time 10 o'clock diri sa DYVS. Salamat gid, magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo abyan. Stay tuned. God bless you. Bye-bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Okay, good morning mga kapanimunay. Lunes ng adlaw. Rambal ni Leia, kagina ka namin sa adlaw. No? Sang tiyempo bala, considering sang tiyempo natin sa mong yes, agreed ko. Kay, although nag-ulan sang Saturday, Sunday, pero subong adlaw si Mr. Sun, nagbalik na. No, so makapanghalay ka na nga hindi magbinaho ang imong nilabhan kagat syempre ang aton nga mga kalatuan no mahapos kun namin tiempo pero kung gainulan nagapasilong kita tapos no, hindi ka maglakat bilian sa dalan nga nagabaha no anyways inisijinki upod ninyo until 12 trisa ka pa ni malay mo ang topic naton subong waterproofing over damp walls no. Ba mo kung kaisan kung ma-experience ni mo nga gulpi ka lang makita mo sa dingding sa balay ni mo o sa pangilid sa tinabuan sa kesa may kagisang wall nagatubod no anano ni man dugad taho sa bala so mama kang papintahan mo guro ay or applyan mo waterproofing sealant pero kung kaisa ang ato nang immediate nga action hindi galiga hatag sang maayo nga resulta. So, amon isuriyahan natin karon since July or ini nga mabinulan, nagatinubod na gimana aton matop o kung nagainulan na gidman. So, upde ako sa isa ka oras nga programa sa Kapanimalay mo.

0: gamay lang sa una. Pero kung natipanon, nagapamungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi Isang Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Mayong aga naman sa aton pinalangga ng mga manupalamati sa tanan aton ng mga nanay, mga tatay, lola, kaglolo, mga titas, antitos, nga sigyapon nagapakig-opod diri sa aton nga buluhaton sa binhi sang pagpakamaayo. Nagapasalamat kita sa Ginoo sigyapon sang kahigayunan nga ako makapakig-opod sa inyo sa malipot katinion kag makaistoryahanay kita sang aton mga pagpangtanom-tanom. Kag update sa inyo, tisiling ko last time nga naapektuhan ang pila na kon ka mga tanom tungod sang asphalt ako sang pag-irap sa Mount Canlaon. Pero sa gyapon, tungod kay ti ang aton hilig amo ang pagtanom-tanom, padayon na sa gyapon, magasugod diwat kag maga-enjoy sang aton nga gardening o kon sa mga pagtanom sang tanan nga klase sa binhi sa aton mga ogsaran, sa aton nga garden o sa aton nga path garden. Opdin nyo kaliwa sining adlaw sa aton nga pagtuon kag pag-istoryahanay nanungod sa mga benepisyo sang pagpangtanom-tanom. Kati mas manami kadya nga aton nahangpan nga aton tagsa kaginahimo may mga maayo nga mga resulta o kon padulungan. Gusto ko lang i-update sa inyo ang akong tanom sa garden sa Canlaon City. Wala labot sang naapektuhan sang asphalt like ang litos, ang iban nagkalalaya o kung napatay kin sila. Pero ang iban nakasurvive kag juta na lang ang nabilin. Pero ang akon nga okra naging tanom, by God's grace nagapamulak na. And maybe this week ma-start ako harvest kag makasudaan o kung makabaligya sang bunga sang mga okra. Ang akon nga balagay o kon iban nga term karabansos nagapamulak naman. And then the other one, isa sa mga very rare o kon talagsaon na lang nga makita nga tanom kay makita lang kalabanan sa part of Iloilo. Ilabi na sa amon nga barangay sa Barangay Lampaya o kon Banwa sang Leon ang tanom nga gaway-gaway o kon kantoray. May dala akong seeds sa Canlaon City kaging tanom ko last January kagsubong nagapamulak na siya. So ang yabulak is color violet. Mayara iban nga puti. Ang kantoray o kon gaway-gaway manamit ina para sa mga putan. So muna akong nga update sa akong mga tanom kag wala pa ko nakasabod sang another litos kag pitsay kag may ara kita tanom nga last time gi-discuss naton ang sibuyas dafon. Sini nga aga gusto ta kamo liwat i-encourage sang mga benepisyo nga makuha naton sa pagpangtanom-tanom ilabi na sa mga nanay bala naton. Kaya may mga nanay kita sa mga balay, ng kabataan dalag ko naman, o posible nagabantay ka na sa imong apo. Mugin ang katungdanan sa ginatawag na ginikanan. Ang aton kalipay sa pag-assist sa aton tag sa mga panimalay, pinaagi sa pagbantay sa mga apo naton. Pero laban ng mga nanay, posible ka mga tatay, lolo, kaglola, ayhan ara sa inyo balay, nagkapabilin halos pilong adlaw. So aton lingawon ang ato kagalingon pinagi sa pagpangtanom-tanom. Isa sa mga benepisyo kag bintaha sang pagtanom-tanom bla sa inatawa naton nga gardening o kon backyard gardening o kon patch gardening para sa mga older adults. Hindi mapunggan nagaedad gyud man kita sa sini nga kalibutan. Ang manami nga benepisyo kag makuha naton among ang pagpangtanom-tanom isa ka wonderful way to stay active and then abi nyo kun ano pagid naga-lower sa stress and find daily purpose. Kanami, no? Ako gani at the age of 49, ginahimo ko ang pagpatanong-tanong, ti ako niya damo ko sang ginatanong, wala labo sa mga ulo tanon, sa akong nga gamay nga garden, mayra man kita mga seedlings. Kag mapauli ako sa uma, at dito ako nag-focus pananom sa tanan nga mga fruit trees para sa aton nga palaabuton. So, ti, sa mga nagaedad na, kung kaisa na buringan, gareklamo, wala obrahon, kakapoy magpungko, magtanaw sa TV, o kung nagalibog anong obrahon nyo, isa sa mga manami nga kalingawan, kag olobrahon ninyo, o kung naton nga nagaedad na, amo ang pagpangtanom-tanom. So, dito na kung sa paghambalas tayo, nga kung nagaedad ka na, hindi ka lamang mag-alsa. Hindi ka mamang-alsa sa bugat, kaya basi bala may mga ugat nga mapitik, agoy, you know, mabudlay na. So, kung may mga apo ka, kag masugo, sa paplastar sa imong garden, sa pag-cultivate da, pagbungkal sa duta, o kung pag-prepare sa mga pots, pwede mo lang na ilihugan. O kung ilihugon sa mga makasarang. Pero kung ikaw nga nag-aedad na, hindi lang anay. Kung mamag-an, kag kung makaya, o pwede, pwede lang papiliton kay it will affect man sa inyong health condition. And then ano pa ang benepisyo sa pagpangtanong-tanong? The common, of course, sa ginahambal na ko, may maharvest ka kami magkaon. Pero ang akong focus ining adlaw, amo ang mga benefits, no, sa aton nga physical nga condition. Ikadua, it builds physical strength, keeps the mind sharp, and offers fresh air and sunlight. No, amon yung pinaka mga kinanglanon sa mga nagaedad na, eto may mga nanay niya nga ang taman na magwa, o kung nagaigda na lang, kasi hindi na mainitan, hindi makahaklos ang presko nga hangin, labi na kung ang balay ninyo ara sa syudad, nabaw, unlike compared sa mga uma, eto may mga ligwa-ligwa nga panahon nga makatrabaho sa uma. Pero kung sa syudad ka, kag may kamay ka nga garden, ati ma-expose ka sa init, kag makahaklo sa presko nga hangin. Possibly, wala lang nato ini natulok nga mga benepisyo, pero kung aton i-consider, may manamigid nga resulta sa aton nga ikayong lawas. Nagpabaskog liwat sa aton maluya nga mga lawas, kaya kung wala kita obrahon, nagaluya giman kita. Kag ginapukaw ya ang aton nga mga kusog. At the same time, ang aton nga mind, kung isa kakapoy na sa kay paminsan, ayan, basi ko nagapalibog pa ka sa mga kinanglanon o anong concern sa kadaadlaw. But ang pagpatanom-tanom, nagatabang ini sa natawag nga to sharp the minds. At the same time, nag-offer sang fresh air and sunlight. No, kanami, no? Amo ni gani nga isa sa mga nakita na kon nga benepisyo nga kadaadlaw, aga pa ka magabugtaw, kag maga kadto sa imo nga gin pangtanom-tanom. And next, ang isa sa mga benepisyo pagid sa natawag nga physical health, of course, very important. Ang pangtanom-tanom mamag-an ina nga trabaho. Apan nagatag sang impact sa pag-ehersisyo. Like halimbawa, pagpamunyag, pagpanggabot sang sagbodra o pangguna-guna. Nan, ang aton nga mga joints and muscles nagagihoy na, at the same time hindi matam-an nga masakitan. Ano pa? Mental and emotional well-being. Amo na pinaka-importante nga mabalansi na to. Ano pa? Stress relief. And then sense of purpose. So, sa tanan naton nga mga abiyan nga nagapamati, ining atong ginatunan, hindi lamang ining may kaonon kita sa bunga sa atong agintanom, hindi lamang nga may babaligya kita, but balansi, holistic nga pagtulok naton sa mga benepisyo sa aton nga ginahimo. Tuloy kalimbawa, may panahon nga ti ang imo nga gintanom abi wala nagbunga o kon duty ang bunga, o okay lang, importante nga sa kadaadlaw nagagiho kita, naga-ersisyo kita. Susulito na kon ang aton nga pagpangtanom-tanom, Sa aton gamay nga garden, gamay nga lagwerta, asang tanan nga klase sa mga inugtanom, tigindiskas ko na last time, ang mga tanom nga dasig maharvest, kag dasig mapuslan na ton. Ato na ipang tanom. Kami ara man mga tanom nga long term. No? Like halimbawa, ang talong. No? Ang talong, ang ampalaya, ang okra, ang meter beans. No? Mga long term na. Nga mga ulo tanon, nga continuous ang harvest. Pero ang mga dasig i-harvest, like pitsay, alitos, ano pa, may mga madasig nga tanom, nga dasig ma-harvest, dasig maubos, pero ang aton gin-advise sa inyo, continuous lang nga pagpang tanom-tanom. So, ini mga bagay, makahatag ini duga nga bulik sa aton. Sa aton adlo-adlo nga mga bulo haton. Way labot nga ti, nag-enjoy ka, naka-ersisyo ka na, may benepisyo pa sa health mo, sa imong mental, emotional, at the same time, may ma-harvest ka, may makaon ka, kag pwede pa ka makabaligya kung damo ang imong gintanom. So, ato ni sulit-suliton hambal sa inyo. Nga aton pagtuon, hindi lamang ini isa lamang ka-aspito sa aton kabuhi ang makabenepisyo. But may madamo nga area sa aton nga life nga makabenepisyo balik sa aton. Amo na ito ginahambal nga ang tanang nga binhi nga atong ginatanom may balik ina nga mga pagpakamaayo para sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. So, padayon ka muupod sa aton, pakigupod sa aton, kag padayon kita nga mag-istoryahanay, kag mag-update sa inyo sa aton mga ginahimo sa Canlaon City. Kung gusto ka mo mag-message sa akon, pwede ka mo maka-message sa akon nga account, Facebook account, Julito Calambro. Kag pwede nyo ma-follow, agod nga makita niyo nga akon nga mga ginatanom. At the same time, ma-inspire ka mo sa akon nga pagtanom-tanom sa tanan nga klase sa binhi nga available sa market nga pwede ko ma-tanom. Kag iban nagapamunga, ang iban gina-harvest na, kag ang iban continuous nga gina-cultivo na akon, and waiting for the right time sang mga papakamaayo nga ibalik sa akon kag sa akon nga family sang mga pagpangtanom-tanom nga akong ginahimo bilang isa ka mangunguma. Okay, so aton biblical reflection for today, Psalm chapter 5 verse 3. It says, "In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly." No, same sa aton nga pagpangtanom-tanom, aga pa kita mabugtaw, mag-ersisyo, ka magpaabot sa mga bunga o kung ani sinisa na talana nga taniyon. Same sa itong spiritual life. Hindi lamang kita mga buhi sa material nga bagay, kundi mga buhi kita o po na nga ito nga pagtuo, pagka mapinangamuyuon, pagka masinaligon sa Diyos, sumanami kanya nga aside sa itong kasakoon sa kadaadlaw, may time kita sa pag-istorya sa Ginoo. Pinagi sa pag-pangamuyo. Kag ang pinakanami nga papangamuyo, tiyon sa papangamuyo, hamas ang Psalm chapter 5 verse 3, "In the morning, Lord, you hear my voice." But silingon, mas manamigid nga sugdan ta nga aton adlaw sa pagpangamuyo, kag magahulat, sang sabat, sang Diyos sa aton mga gina pangabay sa iya. So sa gyapon, ininyo alaga din sa aton nga pagtuon sa binhi sa papakamaayo, nagakalipay sa pagserbisyo sa inyo, sa pag-share sa inyo sa akon nga ginahimo, kag-experensya, kag mga benepisyo nga ako gina-enjoy, kagabay pa, mahimo man ninyo ina, ang aton na kinanglanon, ang kapisan sa aton adlaw-adlaw nga mga puluhaton. So thank you and God bless everyone. To God all be the glory.
2: You know, you've been saved for quite some time now. And it's not that you're doing anything wrong. But people can't tell if you're saved or

Okay, it's 11:29 na ato nga oras. Dugay-dugay mo niyaga na guro, no? Iban gani ba sinagapanyaga na timprano pa eh. Especially kung mga afternoon class or afternoon ang duty, di ba? Anyway, pakadun na ta sa ato nga topic subong. So, ang ato nga topic ka ginahambal na akon related ato sa nagatubod, nagatahos, or ano pa ba ang pwede ni mo ihambal sa ato nga mga dingding, no? Waterproofing over damp walls. Kabudlay ni bala. Kita ko bisan sa amon gani, sa kusina nga part, may dingding na da. Gimpintahan na namon, ha? Tapos, gimpintahan ko darker. Kay sa link ko, nag-yellowish. Gana, balaan mo gibla. Kay puti sa before mo, di napintahan na. Pero kay ang sapiyak, galing nga balay, hindi ba ma... Kay do parang firewall na siya. Hindi ko makadtuan kag ma-check nga tanawon kon gin finishing sang amon nga contractor, no, or wala. Pero napanilaga nabon nga mag-ulan, nagamat-amat siya sang porma sa iyaman nga kolor, no, kag subong dark sa nadaan makitaan mo gid eh, kay ang naga-form nga may puti, no. So amo na aton nga isa sa mga concern sa panimalay. Kag kun ikaw nag-isa sa balay, ikaw gadya ba permi gat nerdera? Wa ni pa kay alam nga nagagwaya mo nagobra, pero kun ikaw di permi makit-an gid ang tanan nga makit-an, no? Kag munuhan mo gid ka maganlot-ganlot kay isang ulo mo. Budget na naman ini. Anyway, amo gid na iya. So what happens to the adhesive bond? So amo ni siya ang una gid nga kung kumbaga points sa aton nga pag-istoryahan subong. Ang success sa ining masonry or paminta, especially sa interior walls, no, pag-apply nimo sang masonry sealant or sealer, nagadepende na actually sa abilidad sang gingamit nimo nga chemical kag sa sinaton bala sa oras nga pag-apply, no, ang pagkapit sang imo sealant or imo sealer no sa substrate or magambata substrate amo na siya ang surface sang concrete, no, ang wall nga ini di kisimento di concrete, di ba ang tawag naman ni sa mga isa ka klase na inabutan naton sa isang plywood, depende na sa brand amo na sa ang ato mga drywall bala, no, ti depende naman iya prokitaya kalabanan subong kung mga bisan low cost housing, no, sa mga subdivision or bisan hindi pa ginaisla naton aton mga wall sang konkrito, no, para bakod kag malikaw kita sa sunog, no. So ang gakatabo pag nagatahos, pag may nagaleak, no, or nagcrack dira nga bisan gulpihon mo butang sang pinta or wall sealer or sealant, no, ara gyapon kay ang wall, do pero basang aton guya, may mga buho-buho, may pores, no? May ban nga dalag ko ang ilang pores sa face, may ban nga do wala lang ka flawless, no? So kita nga babae ginhimo ta gabutang ta sang foundation, no? Pila ka sampaw-sampaw da para mag flawless ang effect sa aton nga guya. So sa wall may ara man sang pores. So ang pores dira ara dira present, no? Ang moist. So, pagbutang mo sang sealant nimo, hindi dali-dali maka-penetrate, maka-sulod ang sealant kasi mo itabunan niya, blatapalan niya, no, hindi mo siya maka-anchor gid. It is because ginablockingan sa sang moist, no. So, instead of bonding to the concrete, ang first nga gin-coat nimo or ang gin-coat nimo nga adhesive sa iyang pag-apply dira lang na sa thin layer sa sagwa lang, no, sa do siling mo sa sagwa lang sa skin ni mo bla, di ba, kung mapilasan ka kisa kung di gidalom masakit man mapdi man ang sa first layer sa skin lang, no, thin layer. Pero pagdalom ba madugay-dugay ang iya sa nang pagkaayo ang healing kay dalom mo. So do amo-amo man ni bla ang aton nga pag-apply sa aton nga wall, no. So ang sealer o adhesive dira lang sa thin layer kay tigina ka-trap dito ang moist mo sa sulod, no? So, hindi siya maka-penetrate. So, ang surface lang gid, no? And ang aton na temperature, ang weather naton diri, nag-fluctuate pa, ka-init, nag-bugnaw, no? Kay tungod ka-init, ka-ulan, di ba? Amo na sa tiyempo naton. So, once nga pag-gwa gani ni Mr. Sun,
iguon niya ang wall, no? So, ang usbong niya na bala, ang hamog niya, ara na sa sulod, nag-create some vapor, no? Nag-trap dira. So, ang coating ni mo, nga sa sagwa, do, ginatulod sa moist sa sulod, itulod niya na. So, weak ang imo adhesive, gin-apply, so ulihin, nag-fall na siya, or nag-taktak, ukab-ukab. Amo na siya, nag-katabo nga, ang imo nga dingding, ang imo pinta, dok, maayo man to nga klase, pila man to gani, ka-apply ang pag-coat niya, first coat, base bay, second coat, tumikolor na, damol-damol na, and then final coat, iguan niya tatlo, nga amo panigyapon ang gua, it is because ang amo to, nga scenario. So, tatlo ka major warning signs, or sili mo pala tandaan, nga may gigatrap ng moisture, dira sa mga walls, sa imo da nga unagin nga pagpinta, no? Number one, makita nimo is ang bubbling wall paint, naga dugabukal-bukal, gahabok-habok ang imong nga wall. So, amo ni ang most immediate and common signs nga madiparahan ni mo, no? May na-trap ng moisture, so nag-create sang bubble sa imong nga wall paint, no? So, ini siya, ang na-trap na water, nag-evaporates, kag nag-expand. And it physically ga-push sang pinta halin sa imong wall. So, nag-create sang do parang blister, no? Tapos, maghabok ya, tumukon mo na, tuslukon mo na, ma-peel off na siya dayon. Nan. Then, ikaduwa, aside sa bubbling wall paint, sign, no, sa trap moisture, ang chalky efflorescence. May makitaan ka daw parang powder, na siya mo pulbos, nga puti, nga daw parang chalk, nan. Amo na siya ang nag-appear sa mo wall, ang tawag siya na is efflorescence, no? Nagkakatabo na siya if ang moisture nagka-cause sang soluble natural salt, no, and mineral, no, mismo sa imong concrete, no, kag nagpaibwal na siya, nagpa rise, no, sang surface. So when the water finally evaporates sa surface, no, nagpush na siya sa pinta and nagadamage sang imong pinta. So another naman expense kay ipa-repaint nimo, pobra nimo kag di simple law ay tan-awon, no? For me, di na ni pagtanduga kay wala pa ta budget, so lim sige na tandugon ta nako, ay sorry gid jet, hindi ko katulog nga hindi ni siya mapampil off, kay nga ukab-ukab na mo, so nga create na sa sang from small area nga na damage, sige dugay galapad na ti para mahingagaw mo nga hindi siya madako ang damage, ti papintahan mo, ti amunin siya ang cost. Abi mo, isa sa rason, kaya ginadali-dali ta, ginapressure ta ang pintor nato, dali, anabla ka, excited ako sa color, makita ko ang nga do kabago na sang amon nga interior. Kagdi, syempre, may bisita ko, may okasyon, no? Ginapressure tabla, ti hindi pa healing time. Okay? Number three is, nag-create na sang toxic mold, nagatubo sa imo interior partition sa or sa interior wall nimo, no? Amo ni ang dangerous, no, nga consequence ang na-trap na moisture sa sulod sa aton nga sa wall abi sa pinta dira, kay nag-create na sa sang mold, no? Pumiro duga may color lang na makitaan mo, dugay-dugay nagadako na na kag may mold na, no? So abi mo, not just nga eyesore siya, but hindi siya good pagid for the health, no? Kay mo dingding, mga bata, bagay ka pick up na da, especially kag may mga bata, gapang nubaybay, nagatandog na sa wall, gadra ay ginagamit, na muna parang iyang ng kaalapyutan, no? So, gapang hawid na siya, before na sa makadto sa tunga, though may confidence na sa bala, so may hikap na sa ti, mamba ka man, wala mo nakita ang kamot niya nga dirty, hindi umahugasan, butang alcohol, or i-wipes, no? Tidugudugay mga kamros na sa eguya, sa baba, o sa mga food ng kauno niya, da nagkakosang balatian. So, amun na siyang tatlo, no? May toxic nga nag-grow sa imo, nga na-trap moisture sa wall, no? May makitaan ka nga inflorescence, may makitaan ka man nga bubbles
sa imong mga dingding. So ang ultimate safety guideline amo ni ay hindi man ta mga expert, hindi man ta mga contractor, wala ta sa mga gamit nga para mag test no sang moist sa aton yung mga wall, pero may i-share ko nga very effective kag siling naton hapos nga principle lang no sa waterproofing testing. So simple but not non-negotiable nga pag test ni, pero ma-check mo gid nga kag mapiho nga hindi pwede na no mabutangan sang pinta or sinaton ma waterproofing or masiling naton nga malana ang wall naton. So pero pamangkot, how long ini siya no ang concrete abi nga antes mo pintahan or i-waterproof no before naton i-waterproof kun pila ka days ang yasining drying period. So actually ang drying period daga depende na sa panahon. Pag habagat kaglawig ang rainfall, then ang humidity abi no, high humidity sa aton lugar, gas sa kapanaog do hindi mapiho no, hindi nga straight init nga init or straight ulan nga ulan, but nagbaylo-baylo ban chimpo no, naga-extend man ni ang drying time no. So nami gid man tani nga dire-diretso ang ulan, ang init eh para piho gibla nga malagi dia, wala dasang naga trap nga moist nyo. Pero pag hindi amo ni ang sitwasyon, let's say no, ang aton nga wall importante gid nga dry siya. Wait for a few sunny days. No, one day lang ba sa itong semana, init na sa kag antes maluwat mag papinta or magpa-water sinitong proofing sa imo mga dingding kay kabudlay pagdali-dali o ni mo. No? So, ang imuon nato to test is makuha kita sang, let's say, plastic nga siguro about 18 inches by 18 inches ang lapad. And then, i-tape mo na, no? Gamitan ni mo sang, siyempre, ang imong plastic is heavy duty nga clear plastic nga 18 inches by 18 inches. And then, i-tape mo ang tanan nga corner sang duct tape, no? Sa imo da nga concrete surface sa area nga dra kabla ma-test, no? Kung gusto mo da halos tanan, tisingan mo, o tidamuon mong imo 18 inches by 18 inches nga heavy duty clear plastic nga gamiton, nga itapal, no? Pag tapik na ni mo gani, let it stay for 16 to 24 hours, mga duwak at kadlaw. Pag kakas ni mo, o pag tanaw ni mo, nga nag-appear ang condensation, o may humog sa sulod, or siling ni mo darker nga, nagwabala ang darker nga portion, or damp nga area, meaning to say, ang imong nga wall is not totally dry. So, amo na siya ang imo palatandaan, nagtabid mo, nagtapik ang moist, no? Ang vapor sa plastic. So, may ara pa sa nga, nabilin nga moist. Amo na sa pinakasimple, hindi na tayo pagsundun, iya ka mga contractor, iya ka wala tayo nagamit. Amo lang gina ang pinakasimple nga DIY na itong sa atong panimalay. Pag mag-check kita, if ang aton nga wall, dry na gid siya or hindi pa. So, hapos lang, no? So, in conclusion, number one, nga mahambal na akon, ipak-practice aton ang patience. Hindi ta magdali-dali sa aton nga pagpaminta o ano braho nato. May healing period na hulaton tagid. Ara na ba sa label sa mga pinta nga antes gani mag-recoat, mahulat ka mga 2 to 4 hours, kundi ko magsala, antes mo i-recoat, hulaton mo gidya. No, kay makakas na pag-apply mo, makakas na gyapon ng pinta, hindi siya magtapik nga madpadamulan mo kun iagad-agad mo, no, isagad-agad mo dayon. And then, once ma-practice mo ang patience, i-utilize mo ang proper testing method. Amo itong gin-suggest ko bala nga using a heavy-duty clear plastic, na amo na sa gamiton mo to test, no? And then, wait for the dry season para ma-avoid naton ang structural damage, no? Sa aton nga wall, ang health risk, no? Health hazard, and significant financial loss. Nga, syempre, kung health hazard, pag hindi pa gani na siya totally nga dry, ang mga molds to, na bacteria from that wall, makuha naton, no? Pag financially loss, syempre, budget naman, another bayad sa labor, another bayad bakal sa materials. And of course, structural damage, ang imong wall
magubak gid siya yae ang beauty niya kay ti hindi na pareho ang imo pag-apply sang pinta diri kapal-kapal diri yahipid no ti hindi bala pala reho because nga ginadali-dali ta aton nga pag obra.

0: nga ba mapapangalagaan ang sarili laban sa karahasan? Narito ang safety and security guidelines in time of violence. Maging alerto sa biyahe, maging mapagmatsyag sa paligid, naglalakad man o bumibiyahe. Iwasan na mag-text, mag-social media, mag-earphone o headphone habang nasa kalye o biyahe. At huwag matulog sa biyahe. Sa pagmamaneho, maging mapagmasid sa riding in tandem, lalo na kung parang sumusunod at naka-bonnet. Bawasan ang mga gawain sa gabi. Limitahan ang mga aktibidad sa gabi, lalo na sa mga naninirahan sa sentro ng syudad o di kaya'y magkaroon ng alternatibong matutuluyan kung hindi makakauwi bago mag-alas 10 ng gabi.
1: Hello ma, nasa office pa po ako. Overtime.
0: Ipaalam kung saan naroon. Ugaliing sabihin sa mga kamag-anak o kasama sa bahay kung saan pupunta at anong oras ang tansyang pagdating. Agad ding ipaalam kapag nakarating na sa lugar. Be ready to video. Dapat laging handang gamitin ang camera sa cellphone para mag-video. Sa mga pampublikong lugar, iwasan ang tumambay sa mga bar o tindahan na may nagiinuman. Kung kailangang mag-abang ang sasakyan, gawin ito malapit sa poste ng may ilaw o waiting shed na may mga kasamang pasaherong naghihintay. Tulad ng dati, siguraduhin nakasara at nakakandado ang mga pinto at bintana sa gabi at huwag magpapapasok ng hindi kakilala. At dapat iyakin na alam ang lagayan ng mga susi sa panahon ng kagipitan. Kung may kaguluhan, agad tumakbo papalayo. At kung may namamaril ay kumanlong sa ligtas na lugar, yumuko, dumapa, at maghanap ng oportunidad na makatawag ng tulong. Sa mga guidelines na ito, pinangangalagaan kaligtasan mo.
2: Paalalang hatid ng Far East Broadcasting Company tungkol sa security guidelines.
3: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
4: Narito na naman ang inyong Mommy Besurios para sa memo ni Mommy. Medyo cute ang ating usapan ngayon dahil ang ating pong tutunan ay ang mga bata na edad ay 18 months hanggang 24 months ba, no? Pa kahit na hanggang 36 months. Ito po yung kanilang kakayahan na sila po ay very imaginative. Wow, yung kanila pong mga pretend play. Yung akala mo ay nasasaktan siya, yung akala mo ay may kaaway siya, yung akala mo ay talaga namang aggressive siya na meron siyang kinatatakutan, ay, yung pala, laro lang. Yung tawag po dyan ay pretend play. At dahil po sa pretend play, ayon sa mga makabagong pananaliksik, hindi lamang po ito isang expression as part of their development, but it is also helpful to balance their mental condition. Ayan, kahayaan po natin siya. At medyo makipaglaro din tayo sa kanila kapag sila po ay nagpapahayag na gusto nila ng pretend play. So ano po itong mga play na po pwede natin gawin? Pwede po yung play that I am. Play I am, yan. So ano yung ginagawa niya? So pag ina-observe natin na siya ay police. O ayan, di gusto niya maging police. No? Yung mga pangarap nila sa buhay. Or pretend misa na siya yung mommy. Pinapakain yung kanyang dal, no? O di kaya naman po ay pretend na siya ay barber, yan. Kasi naisama mo siya sa barbershop, so mukhang gustong gupitin ang buhok mo, no? So yan po yung I am that brings about their desires to ano bang gusto nilang maging. But of course, misa naman po ay bigla tayong parang, oh talaga gusto mong maging ganyan. No, magbabago pa po yan. Kasi minsan tinetake natin na serious. Di po, magbabago po yan. And kung ano yung attraction na naman niya, yun na naman po sa susunod. Okay, pwede rin naman po yung kanyang susunod na I am, eh hindi am, kundi I can. At dito naman papasok yung ating pagiging wise as adults to train them para maging part ng atin pong mga gawain. So I can. So kunyari nagluluto siya. Ayan. So yung pala kinakatuwang mo na siya at binibigyan mo na siya ng orientation sa kanyang pagluluto. O di kaya naman, I can be mommy's keeper. Yan. So, tumutulong siya sa'yo sa mga pagliligpit. I can be the broom. Yan. So, siya pala ay nag-sweep. O, di po ba? So these are things that they can work on to bring out things na gusto nilang sabihin at things naman na gusto nating pulutin. Ah, ito maganda to. Play that I will. Ah, yan. Dito sa I will, ito po yung nais naman natin na kanyang role play. Yung talagang nais natin na ituro sa kanya. Play that I will pack up my toys. Yan, okay. Play, let's play. I will. Pack up my toys. Come on, pack up. Or I will stack my pillows. Ayan. So kung ano-ano po yung nais natin gawin, so I will. Ito po ay nakatuon naman to sa nais natin na kanyang responsibility. Ayan. And ito po, dito minsan tayo ay parang nag-iisip tayo, no? Kasi minsan nagsasalita silang mag-isa or minsan may monologue sila, minsan tatlo yung characters sila. Just let them. Ito naman po yung kanilang play that I wish. Yan, I wish, no? So, minsan, akala mo nasa isang gera siya. So, minsan, siya yung general, nagkukuman, no? Minsan, biglang siya naman yung soldier na nabaril, di ba? So, nakakatawa po silang bigyan ng panunood at pagkausap. Oh, talaga, ginagawa mo. Wow, talaga naman. Oh, ikaw naman ngayon ang hero. Oh, tapos, oh, anong nangyari? Yan, kasi po, it will be a real bonding time which is very productive and they will enjoy talking about their pretend play. Mga ilang bagay po na mga paalala mula sa inyong Mommy Bessie Rios dito sa Memo ni Mommy.
3: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Ang coyote ay nahahanap muna sa mga syudad, lalo na sa Southern California kung saan ang mga bahay ay maaaring napapaligiran o malapit sa mga natural forests. Dumarating na rin ang panahon na ang mga coyote ay hindi na mailap sa tao at minsan ay umaatake na rin, lalo na sa maliliit na mga aso at mga bata. Nagtatanim sa kanilang bakuran ang aking pinsan at ang kanyang asawa. 9 o'clock na ng umaga at sikat na ang araw. Ang kanilang dalawang aso ay aaligid-aligid sa kanila. Pumasok sa bahay ng panandalian ang mag-asawa upang kumuha ng lapis at papel para ma-drawing ang kanilang hardin. Narinig nila ang malakas na hiyaw at dali-dali silang tumakbo sa hardin. Kagat-kagat sa leeg ng isang coyote ang isa nilang aso habang duguan naman ang isa. Binato nila ang coyote at tumalon ito sa kanilang bakod. Kung makakakita ka ng coyote, iisipin mo na ito ay isang payat na German Shepherd. Hindi ka muna kakabahan hanggang ito ay malapit na sa iyo. At kung mayroon kang bitbit na aso, malamang ay susunggaban ito lalo na kung mas maliit ito sa kanya. False prophets are just like wolves in sheep's clothing,

Ang bulaang propeta ay isang magnanakaw. Kapahamakan ang iyong aabutin kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Tungkol naman sa dalawang aso ng aking pinsan na inatake ng coyote, salamat at nabuhay sila pagkatapos magamot ng ilang linggo. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Okay, wala na kita sa ang tiyempo sa buong adlaw, no? Kay mabay-bay na ko. Kagbos, magkakita na naman liwat kita. Danay, diri sa Kapani Malaymo, where every home is important and every day is an opportunity to learn something new. Ini si Jinky. God bless you!

0: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, kag sang 1233 DYVS.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortez.
4: At Beth Flores po. Kita nyo na, July 20 na tayo. Ang bilis po ng patahon, di ba mga kagapay? So, dahil Lunes po, may awitin muna tayo. Kanta muna tayo para magising tayo at gumalaw-galaw, no po. Magising ang ating vocal cords at patuloy na magsimulang magpuri sa Panginoon. O sige, ito po yung ating pitch. Okay po. Okay sa'yo, Daddy Paul. Pa, hindi. Walang sagot ang daddy ko. Amen, amen ba? Oh, yun. May sagot. Taas natin ko. Ha, ha. Yan. Ready? Sing.

0: O yun. Amen. O di ba? So yan po talagang may gagawin ang Panginoon, di ba? Laging may ginagawa ang Panginoon sa atin. So magandang umaga po sa inyo. Mabiyayang Monday po sa inyong lahat, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, di ba po? At kayo narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman din po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao. At ang gamit niyo din po ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. Pero kung ang gamit nyo ay yung 702 na app natin, di ba? At yung pong sa Facebook live stream, kailangan nyo lang magandang internet connection, makukuha nyo, ayun, mas maganda po yung reception. Kaya, lahat po naririnig na tayo wherever, di ba? Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa din, sa ating, ng ating mga kaga-agapay, anong right word na dyan? I-denyo ng Lord doon sa iba't ibang lugar. So, maganda po yon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin po sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Para din ang ating Monday, maging talagang mabiyayang Monday, di ba? At patuloy na, alam niyo yon, yung patuloy na makikita natin ang paggawa ng Panginoon sa lahat ng aspeto, lahat ng facets ng ating buhay. So, wag po kayong bibitaw. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayong hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, amen, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, at kung kaya't ito ang tunay na maglilinang sa atin upang tunay nating malaman ang kalooban ng Diyos, at dahil doon ang kalooban ng Diyos ay tunay na magbibigay sa atin ng ganap na katotohanan upang tayo ay hindi lamang magtaka, kundi tanggapin na talagang ang kalooban ng Diyos ang siyang kanyang sinusunod dahil kay Kristo Jesus. Wow. Amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Tandaan nyo, ang theme natin for July, Peace and Progress, Kapayapaan, Susi sa Kaunlaran. At ang verse nga natin, yung Matthew 5:8, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. So yun yung ating highlights. Ano yung role natin, lalo na sa commitment sa peace at development. At alam nyo ba, ang July 24, sa Friday yan, ano? International Self-Care Day, yun yun. So ngayon, naisip natin, habang nag-prepare po ako dito, nakita ko, para din sa kapayapaan, kailangan pinangangalagaan din natin ang ating sarili, di ba? So naging interesting sa akin yung International Self-Care Day na yan. Kasi, yun nga po, ang July 24, ay International Self-Care Day. Ito ay isang annual global awareness na ipinagdadiwang ang date nito. Itong araw na to. Ang date nito symbolic. Nagre-represent ito ng self-care kasama yung physical, mental at preventive health practices At dapat na ginagawa ng mga tao 24 hours a day, 7 days a week. So ang highlight ng movement ay ang bawat individual ma-manage actively ang minor ailments, i-protect ang kanilang well-being, at mabawasan ng strain sa local healthcare system. Ito ay na-established ng International Self-Care Federation upang ma-promote ang self-care bilang isang mahalaga at panghabang buhay na habit. So, na-establish po ito ng ISCF noong 2011. So, dyan tayo magfo-focus throughout today, this week, di ba? Ngayon, discussion natin at throughout the whole week. So, ayon po sa definition ng World Health Organization, ang self-care ay ang ability ng bawat individual, family, at community na mag-promote ng health or kalusugan, ma-prevent ang mga diseases, ma-maintain ang well-being, makakope sa mga karamdaman at mga disability, may support man ng health center or health worker o wala. Yun yun. So ang WHO ay nag-outline na higit sa 37 based recommendation na nakategorize sa dalawang main pillars. Yung una, self-care intervention. Ito yung mga evidence-based tools and practices. Kasama daw dito yung mga high-quality diagnostic, drugs, and devices, partially or fully outside sa formal health facilities para pumamanage ang sariling kalusugan. So ang mga key areas niyan, halimbawa, sexual and reproductive health, may access sa over-the-counter emergency contraception, pregnancy self-test, at mga self-administering injectable contraception. Meron ding screening and monitoring. Yun din yung isa. Yung mag-collect ka, self-collecting samples para halimbawa sa HPV. Yun daw po yung human papilloma virus. Cervical, para din sa cervical cancer, screening, para sa self-testing for HIV, para din ma-monitor yung blood glucose o yung blood pressure sa bahay, lalo na during pregnancy. At syempre, ang management na mag-manage ng iron at folic acid supplements. Another scope din po dyan, yung healthy lifestyle. So, yun yung mga choices. So, sa healthy lifestyle choices, ang self-care po, ang self-care actions ay isang proactive lifestyle habit na ginagawa sa araw-araw. So ang WHO, nagpa-promote siya ng pagkain ng balance at masustansyang diet, pag-engage sa regular physical activity, sa pagkakaroon ng sapat at restful na tulog, at ang pagkakaroon at pagpapatibay ng mga social connections at community well-being. So ang effective self-care ay hindi nangangailangan ng mga mamahalin or expensive na mga retreats, di ba? So simulan nito sa 15 minutes ng me time sa araw-araw para ma-disconnect mula sa screens, mag-focus sa isang non-negotiable habit tulad ng halimbawa 10-minute walk o isang nagpapakalmang breathing exercise o ang pag-i-enjoy ng matahimik, hawak ang isang tasang kape, di ba? Upang nagre-recharge at ma-manage ang daily stress. Alam niyo po, natutuwa ako na mismo ang WHO ay sumusuporta sa kahalagahan ng self-care o pangangalaga sa sarili. At tulad ng nabanggit, ang desire nila ay matutunan ng mga tao ang kahalagahan nito at ma-provide ang mga pangangailangan upang, sabi nga, ma-detect kaagad yung mga karamdamang nagsisimula pa lang. In fact, pag tiningnan mo ang community health, maraming karamdaman na a-address lang po sa tahanan. Yun yung point nito. So salamat sa Diyos at ngayon, may mga gamot na generic na affordable sa mga simpleng mamamayan. Subalit ang mas mahalaga ay kung pangangalagaan natin ang ating sarili tulad ng malinis na tahanan at kapaligiran, ang pagkain ng gulay at prutas, ang pagtulog ng tamang oras, marami po tayong maiiwasang mga karamdaman. Maliwanag naman po ang Bible, di ba? Kung ano yung mga dapat na kinakain at kung ano yung dapat na hindi kinakain. At huwag natin kakalimutan ang katotohanan na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating ang ating buhay at kalusugan. Kaya naman, dapat natin itong pinangangalagaan. So dapat tayo stewards tayo ng ating health. Yun po talaga. Hindi nga lang ng kalikasan, kundi ng ating katawan, ng ating personality, ng lahat ng pinahiram ng Diyos sa atin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak, sinabi mo, kapayapaan, self-care ay bahagi. July 24, binanggit yon. Minor wellness, para sa ganoon, sa ating pang pagbubuhay, sa ating pamumuhay araw-araw, ma-promote natin ang well-being, self-care, managing items such as cancer, healthy life care, social time, and then recharge, self-care to stop diseases for health, right kind of food, right kind of rest, and right kind of everything. Para sa ganoon, ang nais ng Diyos sa atin bilang steward ay mangyari sa buhay natin ng tama. Para sa ganoon, wala tayo sa mali, kundi tayo nasa tama. Amen, amen, amen, amen. Patuloy na po tayo, why God do allow problems to come to God's children sa mundong ibabaw, sa end times na o sa last days man? What is the plan and purpose of the Almighty, our loving God? What? In the process, while tayo ay nagdo-journey going home, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. We bring glory to God. We bring glory to God. Nagdadala tayo ng papuri sa Diyos. Sa John 9:1-3, habang naglalakad si Jesus, may nakita silang blind since birth. Tinanong siya ng mga disciples niya, "Teacher, bakit po siya ipinanganak na bulag? Kasalanan po ba niya o ng parents niya?" Sumagot si Jesus, "Walang kinalaman ang pagiging bulag niya sa kasalanan ng parents niya. Nangyari ito para makita ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos." Para makita ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos. Sa John 11:1-4, ang pagkamatay ni Lazaro. Nagkasakit ng isang lalaki si Lazaro na taga Bethania. Doon din nakatira ang kapatid niyang si Mary at Martha. Si Mary ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoong Hesus, tapos pinunasan ang buhok niya. Kapatid niya yung may sakit. Pinasabi ng magkapatid kay Jesus, "Lord, may sakit po ang mahal ninyong kaibigan." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Hindi matatapos sa kamatayan ang pagkakasakit ni Lazarus." Nangyari ito para bigyang papuri ang Diyos. At dahil diyan, pararangalan ang Son of Man. Amen, amen tayo riyan. Sa John 21:19, sinabi ni Jesus ito para ipakita kung paano mamamatay si Peter, para bigyang karangalan ang Diyos. At sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin, in all matters, it will produce humility. Magdadala ito ng kababaan. Sa Deuteronomy 8:16, "Pinakain kayo ng mana na kahit mga ancestors niyo ay walang alam kung ano ang pagkain yung binigyan kayo ng pagsubok para turuan kayong maging humble. Lahat yon ay para sa ikabubuti ninyo. We are all being disciplined by God. Dinidiscipline tayo ng, you know, ng mapagkalingang Diyos. Sa 1 Corinthians 11:32, pag dinajudge at dinidiscipline tayo ng Panginoon, ginagawa niya yon para hindi tayo mapasama sa parusa ng mundo. Sa Hebrews 12:5, nalimutan na niyo ba ang paalaala ng Diyos bilang mga anak niya? Anak ko, makinig ka habang kinukurik ka ng Panginoon at huwag manghihina ang loob mo pag dinidisiplina ka niya. Why so? Because discipline drives us to God's Word. Dahil ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin, nagdadala ito sa atin sa Kanyang mga salita. God's Word, Psalms 119:71, dahil tama lang ang parusa ko, dahil natutuhan ko ang kautusan mo. Wow, wow, wow, amen, amen. Word of God keeps us from straying away from Him. Psalms 57:10, abot langit ang pag-ibig mong wagas, katapatan mo, abot din sa mga ulap. Ezekiel 14:11, ginagawa ko ang mga ito upang hindi na ako iwan ng mga Israelitas at hindi na nila dumihan ang sarili nila sa kasalanan. Sila ang magiging bayan ko at ako naman ang Diyos nila. Sa unang Pedro 5:10, pero pagkatapos niyong magsasuffer sandali, tutulungan kayo ng napakabuting Diyos. Gagawin na kayong perfect, malakas, matatag. Siya ang tumawag sa inyo para i-share sa inyo ang di kumukupas na kalwalhatian niya. Dahil naging united kayo kay Christ, walang hanggan ang kapangyarihan niya. Amen, amen, wow, wow, wow. Makes us more fruitful. Ginawa niya tayong lalong nagbubunga. John 15:2, inalis niya sa akin. Ginawa ito ng Ama. Ang mga sangang hindi nagbubunga ay pinutol at nilinis. Ang bawat sangang nagbubunga para lalo pa itong magbunga. God wanted us to be fruitful in all our lives for His glory alone. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba nga, anak?
0: Opo, Ama. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat dun sa truth na ang iyong kalooban sa amin, even dun sa mga difficulties ng buhay, is for our own good, para po sa amin, para din po sa pagpapahayag ng iyong kapangyarihan at karangalan. So Lord, maari ang aming mga kaagapay dumadaan po sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Dalangin po namin maging reminder ito, Lord, na You are at work. Meron kang ginagawa at meron kang layunin. Salamat din po, Panginoon, sa aming pong mga kaagapay na ngayon po ay kanilang celebration ng kanilang mga birthdays. Una na po si Minda Nars Cosme, si Edward Dalimbang, si Queen Hermosa, si Marige Getsariano, si Maylenine de la Cruz, si Rosalinda Bonday, Panginoon, si Grace Prendingue. Ganon din po si Captain Jojo Mortiz. Salamat po. Ngayon po ang kanyang kaarawan. At ganon din po si Gigi Pineda Garcia at si Azilay Love. Lord, salamat po sa mga kaagapay na ito na sila po ang nakalista sa amin, pero alam po namin, alam mo rin, Panginoon, kung sino yung mga kaagapay na today is also their special day. Whether birthday or anniversary, marami pong salamat, Panginoon, kasi nakalista sila sa iyong puso. So Lord, salamat po kasi alam namin, Ikaw po ang siyang kasagutan ng bawat suliranin na pinagdadaanan ng iyong mga anak. Maging ito po ay sa finances, Ikaw po ang aming provider. Kung nasa crossroads po kami ng aming buhay, Ikaw po yung nagbibigay ng daan. Kung kami po ay naguguluhan o natatakot, Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. At kung kami po ay nalulungkot, Ikaw din naman po ang nagbibigay ng joy unspeakable sa aming puso. So Lord, marami pong salamat kasi totoong totoo, nasa iyo po lahat ang buhay. So Father God, as we begin this week, dalangin namin, katagpuin mo po kami, samahan mo po kami Panginoon at maranasan namin ang iyong patuloy na paggawa, hindi lang po sa aming buhay, ganun din po sa aming pamilya at kahit po sa aming workplace. Maraming maraming pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat sa inyong plano na ang bawat sangang nagbubunga para lalo pa itong magbunga ay linilinis. Nais ng Diyos na kami maging fruitful in our lives for your glory. Kung kaya't amen, amen, dahil doon alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, ano man po yung pinagdadaanan natin, lagi po tayong lumapit kay Lord, di ba? Huwag nating sisisihin si Lord, huwag din tayong magdadabog kay Lord kapag hindi nangyayari yung gusto nating mangyari. Ang mas maganda po, patuloy tayong tanungin natin si Lord, Lord, ano yung layunin mo for this? Kasi ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, dumaan yan sa Panginoon. Naalala ko po yung isang motto ko nung bata, na hanggang ngayon dala ko yon. Everything that comes into our lives is Father filtered and is intended to be used positively. Ulitin ko po ha. Everything that comes into our lives is Father filtered and is intended to be used positively. So kung positive po ang ating pananaw sa anuman ang binibigay ng Panginoon sa atin, magiging mananagumpay po tayo at magpapalakas po yun sa atin, magpapalalim din ng ating kaugnayan sa Kanya. Mga kaagapay, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Ako, pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo, talaga, yun ang dalangin namin sa inyo palagi. At syempre po, si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: The paradox of our time. We have more experts, but more problems. More medicine, but less wellness. We drink too much, smoke too much, spend recklessly, laugh too little, drive too fast, get angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too seldom, watch TV too much, and pray when it's crunch time. Think twice. It's about time we did.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
6: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Gua ang bang kap di tong chai, wa di di e bin jing. Kap di sa kap chai siak, di yung yao si bin di ya ui si. Di di bin jing si gua ising sim so gua ni. Gua chi ang bang, gua chi ang bang kap di sa wa. Gua chi ang bang kap di tong chai, tak di wa di di e bin jing. Gua bo bè di heng heng e so chai di ya lai kiang bai. In chua gua chin kun di di e sim bin.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa atong mga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kaktibidara sa Dapat Division of Bacolod City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako ang inyong kaupusong sa 1233 Radio DYVS, alauna 30 at alas 2 ang hapon sa atong School Buzz Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamatik at sa atong mga tagtumalan ako kag sa mga kapadayang na suporta sa atong nga programa. So this is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, igasulat ng ini sa atong nga comment section kay akon ini basahon kag tamyon. So today is July 20 and people around the world nag-celebrate gid sang isa ka special day, which is the World Chess Day. Ini isa ka adlaw nga gina-recognize sang United Nations para i-honor ang hampang sang chess kang iyang contribution sa education, critical thinking, friendship, kag peace. So ang date nga ini nagamarka gid sa founding ng International Chess Federation or FIDE in 1924. So ang United Nations officially gid nagproclaimed nga ang July 20 as World Chess Day in 2019. So ang tema naton sa subong naton nga episode is Every Move Counts: Learning Life Lessons Through Chess. So whether ikaw isa ka grade 1 learner na naga-learn pa lang sang rules sang chess or isa ka high school learner na nagapreparar sa mga competitions, ang amo ini nga episode para gid sa imo. So imagine bala if ikaw nagahampang sang isa ka chess nga game. Damo kagid many or damo kagid possible moves. Ang iba na moves makalead sa imo to success. Ang iba naman makakreate sa imo challenges. Pero before ikaw nga magiho, dapat ikaw maguntat kid kag manumdom. Pamangkuta ang imo kaugalingon. Ano bala ang mahitabo after or pagkatapos sini? Ano ang mga consequences sang akon nga choice? Ini bala isa ka best decision? But ini hindi lang ang mga questions nga makita niyo sa chess. Ini ang mga questions or ang mga pamangkot nga imo man na gina-question or gina-question natin sa aton nga kabuhi. So every day, ang mga learners nagamay ka mo decision or nagamay ka mo choices. Ako bala magatuon or maga-procrastinate? Ako bala magiging buot or dapat ako magiging salbahe? Ako bala mahambal sang tuod or hindi? So parehas lang ina sang chess. Ang every move nato naga-matter gid. So ano bala ang chess? So ang chess, sa mga wala ang chess na mga chess, ang isa ang hampang bala nga C-H-E-S-S. So ang chess, isa ina ka-strategy nga board game nga ginahampang sang duwa ka tawo. So ang objective na diri is to place the opponent's king in checkmate. So isa ka position ko sa diin ang king niya hindi na makagiho or makapalagyo. So ang chess isa ini sa oldest intellectual games in the world. So damo gina historians ang nagbelieve nga sa pagdevelop halin sa ancient games ini nag-originate kid sa Indian subcontinent before ini nag-spread across Asia, Middle East kag Europe. So subong ang chess ginahampang na sang millions of people worldwide. So one reason get nga ang chess nag-remain nga popular is that tanan kita maka-learn sini. So hindi mo kinanglanon sa expensive nga equipment. Kinanglanon mo lang sa chess board, chess pieces, kag willingness nga magtuon sini. So ang United Nations nag-recognize gid nga chess as an inclusive activity na pwede gid naton ma-enjoy regardless kung ano man imo age, imo gender, imo language, or imo nga social status. So kita mag-learn about sa 6 nga chess pieces. Ang una is ang king. So ang king, amuin na ang most important piece. So dapat protektahan gid ang king kay amuin na ang imo primary goal. So sa life lesson naman, dapat protektahan mo gid kung anong nagamatter gid sa imo the most. For example, ang imo values, ang imo nga pamilya, ang imo nga education. Ang ikaduwa na chess piece is ang queen. So ang queen naman niya, amuin na ang imo nga strongest piece. Siya makamove sa different directions. So, as we know sa life lesson naman, knowledge nagahatag sa aton power. The more na kita nagatuon, the more opportunities na kita may ara. Next na chess piece is ang rook. R-O-O-K, rook. So, ang rook nagamove lang ina straight. So, ginahamba na diri naman if i-connect natin ni sa life lesson, dapat ikaw nag-stay focused sa imo nga goals. Next na piece is ang bishop. So, ang bishop, nag-move ini diagonally. So, if i-connect naman natin ini sa life lesson, sometimes, tamo gidi ways nga na ma-solve nato ng aton nga mga problema. Next is ang knight. Ang knight naman, nag-move ini sa L shape. So, ginahambala din naman sa life na dapat kita nag-think differently. Kaya ang creativity often get nag-bulig sa aton nga i-overcome nato ng aton ng mga challenges. And last nga chess piece is ang pawn. Ang pawn, gamay lang ini. Yet, ang pawn, pwede ini magiging queen. So, hindi gid i-underestimate ang imo nga small beginnings. Kay damo gid nga mga successful people ang nagasugod with humble beginnings. Ang mga eskwelahan nag-encourage man sa chess. Kay ang chess, makadevelop any important skills. Ang chess, makabuligin sa mga learners na i-improve ang ilang concentration, memory, problem solving, strategic thinking, patience, discipline. So, ang United Nations nag-highlight gid nga ang chess as a tool para i-strengthen ang education kag mag-promote sa inclusion kag mutual respect. Imagine bala if nag-solve ikaw sa isa ka difficult nga mathematics problem. Dapat ikaw manumdum gid mayo, dapat i-consider mo on different solutions. So, ina very similar gid sa chess. So, sa atin ng mga learners, think about this. If ang every move sa chess may ara consequences, ano nga choices sa imo nga kabuhi subo nga adlaw ang makaapekto sa imo nga future tomorrow. So, dapat panunduan mo gini. Pwede mo gini discuss ini within yourself, with your friends, classmates, teachers, or with your family later. So, next is around the world. Damo gid nga mga chess players ang naka-inspire sa mga young people. Among sa ila, ara si Magnus Carlsen, si Viswanathan Anand, si Gukesh Domaraju. I know there is sa inyo, some sa inyo hindi gini nakakilala, kaya hindi makamuya among gid ina ka-focus or hindi maninaya amo inyong interest sa chess. But sila ini ang ilang success wala lang nagahalin sa talent, but of course sa years of practice, discipline, kag perseverance. So sa ato naman yung mga parents, ang chess pwede ini nga maging family activity. Hindi mo kinanglanon nga maging isa ka chess expert. Simple mo lang atun-an ini alongside sa imong mga bata. pagkag ang chess pwede gid maka-strengthen some family relationships, maka-encourage communication, maka-build confidence, kag maka-promote healthy screen time habits. So isa ka simple chess game sa balay, pwede gid ini magiging valuable na learning experience. Susubong kita nagtun-an kung ano bala ang chess. Chess is more than a game. Ini nagatudlo sa aton sang planning, responsibility, respect, patience, decision making. I-remember gid, every move counts and every choice na aton na ginaubra maka-shape gid sang aton nga future. So next explore naton kung paano bala ang chess maka-develop sang aton nga brain kag ano nga mga lessons ang ma-apply sa aton ng mga learners halin sa chessboard pakadto sa classroom. So, diba, i-discover natin ini. Imagine bala ang duwa ka learners. Sila nagapaparar para sa isa ka school quiz. So, ang first learner, or putang natin si learner A, siya yan nag-answer dayon without naging basay kidmayo ang mga questions. Si learner B naman niya, siya nag-take time para intindihon ang each question before siya nagsulat sang iyang answer. Feeling mo, sino sa ilang adwa ang may ara better chance of succeeding or having a higher score? So most likely is si learner B gidna dire. Nga bala? Because si learner B siya anay naguntat na numdom before siya nag-act or nag-answer. So, ang moment ini ang ginatudlo sa chess sa aton. Sa chess, if ikaw nagadali-dali nga mag-move dayon sa imong piece, ini often gid nagalid sa mga mistakes. Ang successful players, sila nag-learn ini nga mag-observe, mag-analyze, kag-manundom, or mag-think ahead before sila mag-mimics ang ilang move. So, same ini nga principle, nag-a-apply ini sa aton nga eskwelahan, sa aton nga balay, kag sa aton nga komunidad. Dili na masulod ang power sa critical thinking. Ano bala ang critical thinking? So, ang critical thinking means carefully kagay nga nag-a-analyze sang information before ikaw nga mag-make sang decision. Dili na din nag-involve ang mga questions pariyo sang ang amo ini balang information accurate? Ano bala ang matabo if amo ini ang piliun kong option? May ara bala better nga mga alternatives or may ara bala better nga mga ways or other ways? Ano bala ang mga consequences sang akon nga actions? So ang amo ini nga skill very important gid or need gid ini sang every learner. Whether ikaw nagasolve sang mathematics problem, ikaw nagasulat sang essay, ikaw nagaconduct science experiment, or ikaw nagadecide kung paano bala ispend ang imo nga time, ang critical thinking nagabuli gid sa imo to make wiser choices. Ang chess nagaprovide gid opportunities to practice ang amo ini nga skills in a fun and engaging way. So now let's look ahead. Let us think about several moves forward. One of the most important habits gid sa chess is planning ahead. Ang mga strong chess players, wala lang ni sila nagapanumdum about sang ilang next move. Sila nagapanumdum man sang ilang next 2 moves, next 3 moves, sometimes even damo gid nga moves ahead. So, i-connect natin ini sa idea sa real life. Suppose ba ikaw may ara examination next week or may ara ka quiz next week. So, may ara ka duwa ka choices. Ang imo nga choice A, maghampang ka games every day, i-ignore mo ang imong assignments kag ikaw mag-study lang a night before some quiz or examination. Ang imong choice B is mag-review ka sa imong lessons daily, kumpituhon mong imong assignments on time, or mamangkot ka questions kung ikaw ka ka-confused. So, which choice is more likely gid nga magbulig sa imo sa success? So, pareho lang ina sa chess, sa pag-plan ahead, ini often gid makalid sa imo to better outcomes. So now, of course, as we learn or as we play games or even ato nga real life, kita nag-learn gid sa ato nga mistakes. So ikaw bala nakaagi na per day sa isa kahampang? Nakaagi ka na bala fail sa imo quiz or exams? Or nakaagi ka na bala sala sa anything na imo na ubra? So of course, the answer today for most people or halos naan makita is yes. Tanlan kita, nagaka-perde, nagaka-budlayan, nagaka-fail. So even sa world chess champions, sila nagaka-perde man. Ano bala ang nagamake sa isa ka-successful people different kesa sa iban? So hindi ini because wala sila nagaka-fail. It is because sila nag-learn sa ilang nga mistakes. So after sang ilang nga mga hampang, ang mga players na sa chess kina-review na nila ang ilang games. Tapos kinapamangkot na nila, nami bala akong hampang? Ano bala ang sala ko? Ano ang pwede ko nga ma-improve next time? So ang learners na diri, kita man as a person, pwede man natin ini maubra. After kita maka-receive sang results ng anong inaubra or test man ina or exam, pamangkutun tagi ng atong kaugalingon. Diin ng mga questions ang nabudlayan gid ko. Nga abala sala ako dire? And ano bala ang pwede ko nga maubra differently? Kay ang mistakes nagiging opportunities naton ini for growth. So now one of the most beautiful things gid about chess is that ini nagateach man sang respect. Before kag after sang ilang hampang, ang mga players nag-shake hands na dere. Sila nag-acknowledge sang effort sang kada isa, kag of course sang skill man sang kada isa. Whether sila man madaog or maperde, sila nag-show gid courtesy. So ini isa man ka valuable lesson para sa ato nga mga learners. Sa mga school competitions, mga sports events, mga academic contests, kag mga group activities, ang respect dapat inigid ang mauna. Kaya ang good sportsmanship means ikaw nagiging honest, ikaw nag-follow sa mga rules, ikaw nag-respeto sa imong mga kontra, ikaw nag-accept sang outcomes gracefully. So I know that winning is important, but character is even more important. So ikaw bala nakaagi ka na nga na frustrate ka kung wala things na nag-go bala in your way, like or for example na planuhan mo na ni tapos gali hindi na siya mga matabo. So lain naman bala ang expectation mo sa kakatabo gid. So perhaps be ikaw naka-receive lower grade sang imo gina-expect, ikaw na pwede sa hampam, or may ana ka disagreement upod sa imong mga friends. So ang chess, nagatudlo gid sa aton sang emotional control. So kung isa ka player, siya na perde sa iyang isa ka important piece, siya nagapangakig, and ini often gid nagalid sa more mistakes. So instead, ang mga skilled players naman niya, sila yan nagakalma lang, kag nagakontinue gid nga magthink carefully. So ina, isa gid sa useful na life skills ang emotional control. So kung for example may problema ba nga nag-abot sa imo, if ikaw nagakalma lang, nagabulig gid ina sa imo nga mag-solve sa imo problems more effectively, kay mas makapanumdum ka, kay makapangita ka ways kung paano mo sulbaron ang imo nga problema. Sa aton nga mga learners, think about these questions. Ano nga one important decision ang imo nga dapat ubrahon this week? Paano ka bala maka-think ahead before ikaw mag-ubra sang amo inang decision? Ano nga mga lessons ang imo nga na-learned from your past mistakes and paano bala ikaw makashow good sportsmanship sa imong espilahan. And what does patience means to you? Pwede mag-ini-discuss with your friends or family after sa atong nga program. So sa ato naman nga parents and learners, may ara ako simple nga challenge for you this week. Pwede ka kid, how about mahambang ka mo isa ka game chess together, if possible. If hindi ka mo kabalo maghampang, itunin ninyo ang basic rules together. So, after nyo hampang, istoryahin ninyo ang mga decisions kay inyo nga naubra during some game. Nag-i-discuss ninyo kung ano ba lang ang mga strategies ang mag-work and ano ang mga strategies ang hindi mag-work. So, i-remember good, nga ang goal ninyo na diri is not to win. Ang goal na diri ninyo is to learn, communicate, kag mag-spend meaningful time together. So, ang voice man, gini-encourage man sa mga eskwelahan, align gay closely with the lessons of chess. Ang chess, di ba, nag-promote discipline, responsibility, respect, honesty, kag-perseverance, and of course, critical thinking. Ang amuin yung mga qualities na gabuligid sa learners to become not only successful learners, but also responsible citizens. Kay every move gid sa chessboard, nag-reflect gid ini sang decision. So pareho lang ina nga every decision nga atong ginaubra sa atong nga life ini nag-reflect man sa atong nga values and character. So isa ka chess champion, wala ini gakaubra lang overnight. Ang success nagahalin sa practice, patience, determination, continuous learning. The same is true in education. Every lesson nga atong nagaka-learn tubong adlaw nagiging foundation naton for tomorrow's success. So next, explore naman nato na mga inspiring stories halin sa world of chess, ka mag-learn kita about Filipino chess achievements, kaya na-discover naton kung paano bula ang mga learners sa Bacolod City makadevelop sa champion mindset both in school and in life. So kung kita makapati isang word nga champion, kita nagapanumdum gid sang tawo nga nakadaog damo nga trophies, medals, or competition. But being a champion is more than winning. Ang isa ka true champion is someone nga nag-worked hard, nag-learn continuously, nag-respect sa iban, na wala gid nag-give up, nag-accept sa mga challenges.

strategies, nag-learn sa iya mistake, at nag-continue gid nga mag-improve. The following year, ang amuin na nga learner, nag-interest siya liwat another competition and perform much better. So ang amuin nga story, nag-teach gid sa aton a very important lesson, na ang success, ini nagahalin gid after many attempts. Every great achievement, ini nagasugod gid with learning and perseverance. Na ang Philippines nagaproduce man sang damo gid nga talented chess players na nag-inspire sa damo nga young people. One of the most respected name gid sa Philippine history is si Eugene Torre. Si Eugene Torre, siya ang Asia's first chess grandmaster kay nag-inspire gid sa generations of Filipino players. Ang iyang achievements nagpakita gid sa nga ang Filipinos makakompete gid successfully sa world stage. So ang iyang story nag-remind man sa ato niya ang dedication, discipline, kag hard work maka-open gid ini sang doors to great opportunities. So ang mga learners maka-draw man inspiration from Filipino achievers na nag-pursue sang excellence paagi sa determination kag perseverance. So damo gid nga mga skills ang pwede nimo ma-learn paagi sa chess nga makasupport sa imong classroom learning. So first gid ang concentration. So sa chess game ang players dapat mag-focus it carefully. Sa eskwelahan naman ang concentration makabulig sa learners to listen to lessons, magkompleto sa assignments, mag-understand instructions. Next is problem solving. Ang chess players naga-face gid challenges kag magapangita solution. So similar man ini sa mga learners na naga-solve problems sa mathematics, science, language kag daily life nga situations. Next is patience. Ang good chess players naga-chindigid nga ang success naga-take time. Likewise sa mga learning area ini naga-require good patience and consistent effort. Next is responsibility. Every move sa chess may are consequences. Sa aton sa kabuhi ta ang aton nga choices naga-apekto man sa aton nga future. So ang life naton do personal ina sa chess board. Manumdum ikaw sa many choices ng imo gid over every day. For example, i-decide mong imo nga i-finish imo homework before ka maghampang, or gina-choose imo nga magamit kind words kung nagatalk sa imo friends. Ikaw naga-follow school rules, naga-respeto sa imo parents and teachers, nagagamit sa technology responsibly. And each decision is like a move sa isa ka chess board. Ang iba nga move nagabulig sa aton move closer sa aton nga goal. Ang iba naman maka-create obstacles. That is why nga ang thoughtful decision making is very important. Before kita mag-make choices, panumdumang imo kagalingon or pamakotang imo kagalingon. Right thing to do bala ini? Ini bala makabuli sa akong reach sa akong goals? Ini bala makabenefit sa iban? Ang amo ini nga mga questions makaguide gid sa aton towards wiser decisions. So sa aton nga parents, i-encourage ninyo ang curiosity, i-celebrate ang effort, kag mag-create gid learning opportunities sa aton nga mga kabataan. Kay ini maka-strengthen gid sang thinking skills kag family relationships. So as we celebrate ang World Chess Day today, here is a challenge for all listeners nga atong mga tabalanati mandaor tagtumalanaw. So this week sa atong mga learners, learn one new chess strategy. Practice thinking before making decisions and set one academic goal for the quarter. Sa atong naman ng mga parents, spend quality learning time with your children. Encourage problem solving kag critical thinking. Celebrate man ang effort and improvement. Sa ato naman yung mga families, play a game together. Read together and learn together. Remember gid nga ang learning does not happen only inside the classroom. Ang learning ini nagakatibo gid every day. So before natin i-end ang ating episode today, let us remember three important lessons from chess. First, think before you act. Okay, every move matters. Second, learn from mistakes. Okay, ang mistakes are opportunities to improve. Third, never stop growing. Okay, ang mga champions natin are lifelong learning. Learners, I mean. Whether ikaw pala ma-teacher, engineer, doctor, entrepreneur, artist, public servant, or community leader, ang habits na imo gina develop today will help shape your future. Para sa isa ka chess player nga nagaplano

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Maayong hapon sa tanan naton nga mga tagpalamati kag mga tumalanaw. Alas 2:30 na, kapinata. Ini ang inyo nga host, Hannah Grace. Kagyari naman kita liwat sa isa ka panibago nga episode sa inyo paborito nga programa kada Lunes ang hapon. Ini ang kinaadman nga ginadulong sa inyo sa VMA Global College and Training Centers Incorporated Guidance Center in partnership with 1233 Radyo DYVS. Sini nga hapon, ang aton nga topiko magasentro sa istorya sang pagpaninguha base sa pananawan kag eksperyensya sang isa ka former working student. Aton hibaluon ang ilang mga kabudlayan, sakripisyo, handom kag inspirasyon nga nagatulod sa ilang nga magpadayon. Aton nga kaupod sini nga hapon si Maria Leni Bailes, isa ka former student assistant and president of the Working Student Organization sang VMA Global College. Maayong hapon, Inday Len. Welcome to Kinaadman.
1: Hello. Hello sa aton mga viewers. Maayong hapon sa aton nga tanan.
0: Maayong hapon. Kamusta, Tay?
1: Okay lang ko, Miss. Happy.
0: Wow. Amo na ya ang manami, no? Nang malipayon kita sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi. So far, how's life recently, Gani? By the way, congratulations, no? Recent talaga graduate sa VMA, si Inday Len, no? So we often call her Inday Len, no? As our working student. So congratulations, gid, Inday Leni, for graduating, finally. Ano gani mo course, Day?
1: Bachelor of Science in Hospitality Management.
0: BSHM. So congratulations, again, no, for this milestone nga na-reach mo, no? Ang mga how long kagani nga naging working student?
1: For almost 5 years, miss. There is a
0: 5 years. So 5 years, gid, ang gin-stay mo diri, no? Kay since hindi gid puno ang units nga pwede ninyo kuhaon. Then, so nakalambot gid instead of 4 years, since you are a working student, so nalambutan gid ta 5 years. No? So far, kamusta day ang life?
1: Okay lang ko, miss, and gina-enjoy ko gid ang akon nga life being a graduate, and also naga-prepare ako for new opportunities man nga mag-aabot sa akon.
0: Okay, sige. Well, we are wishing you the best, no, especially sa imong future endeavors sa pagpangita sa imong work, no, mga opportunities nga mag-aabot sa imong life. Okay. So curious kid ko actually, Day, what motivated you nga mag-working student, no? Or paano ka naging working student in Dailen?
1: I became a working student, miss, because gusto ko gid nga i-continue ang akon nga education at same time maka-help sa akon nga pamilya nga hindi sila mabugatan sa galastuson. And antes ako, miss, naging working student, isa ako ka-regular nga student diri sa VMA. And there were a good friend of mine nga nag-help sa akon nga pag-apply, nag-guide throughout the process. And nagkuha ako sa entrance exam, nag-agi ako sa interview, and sa tuod lang ayan gid ko kag nakulbaan kay ang abi ko hindi ako madala. It's because wala ako nag senior high dire, and wala ako sa 1 year na residency. But tungod sa grasya sang ginabaton gid ko bilang isa ka working, and dako gid ang akon nga pagpasalamat kay that time bag-o pa lang kita nagbangon sa pandemic, kag nabudlayan gid kami sang amon nga sitwasyon sa kabuhi, especially amon nga kakulangan, miss, financially. And ang pagbaton sang VMA sa akon bilang isa ka working student is a blessing man siya para sa akon kag sa akon nga family, miss. And hasta subong wala gid ko ging pabayaan sang Ginoo kay permission naga-provide kag naga-open sa new opportunities sa akon nga life.
0: So pandemic time kagali nag-start, the
1: Yes,
0: first year
1: Miss.
0: diri. So, mas challenging gid siya gali nga time. Kay, of course, challenge kita financially, no? And ang mode of study mo bala, ang modality sa school, most likely nag-online kamo during that time. So, that's another challenge on your part as a student, no? Kanami, mano, kay ang imo bala nga perspective bala inday aka very positive gid no nga although may ara mga kulba and hesitations at first but nakita ko gid your trust no and your faith in God gid no ang isa sa nag papadayon sa imo kumbaga sa imo nga journey as a working student. That's really nice. Can you describe to us in Dailen ang imo nga typical nga day? Ano ang normal day sang isa ka working student?
1: Ang ako law nag-start super early, manghimo salin sa balay and then makagto dire sa eskwelahan, ma-time in and then diretso sa assigned office namon. Then my schedule was different students because need gid namon mag-adjust especially if duwa kami sa isa ka assigned office so dapat ma-divide namon ang amon nga schedule one morning and one sa afternoon so there were times nga ang amon nga section may ara Alpha, Bravo, Charlie, kumbaga international kami.
0: Yes.
1: But very thankful, gid kami misamon ng mga instructor nga wala mga ginapabayaan. Kag ginainchindi ang amon nga sitwasyon, kag ang amon nga schedule. Then after duty, report kami sa amon nga classes. Then after class naman, report naman kami sa amon nga assigned office to finish the task nga ginhatag sa amon.
0: So, Dailen, it's very different, no? Ikaw mismo nagambal, different, gidya ang normal day sang isa ka working student, kay bilang working, you are also an irregular student. And kay again,
1: yes.
0: Ang inyong pwede kuhaon nga mga subjects, limited lang, since you have to mag-duty, kumbaga, kinanglan yung mag-duty sa mga assigned nyo nga offices, no? So, ginapaigo, kumbaga, ang oras. So, it's really different, unlike sa mga regular students, no? Nga, ang ilang loads nga ginakuha is just regular, ang tsaktugid nga load, and they can go on with their normal day lang, nga wala mga interruptions, like, hindi na nila need mag-duty. No? Doon kakapoy, no? So, kakapoy, kay kung may sa morning ma-duty ka, then balik ka naman sa hapon para mag-skwila or vice versa, no, ang schedule. And there are also, I guess, there are also instances, day, no, nga from klase, balik duty, then klase naman, then balik duty. May experience ka nga muna?
1: Oo, miss, before. Pero isa man isa nagpabakod sa akon, miss, kung paano ko i-ano ang akon nga time management.
0: Yes. Kinanglan, gid, no? Ka-importante, gid, sa mga working students nga may time management, gid ka mo. No? Kay, kung hindi kita kabalo mag-manage sang responsibilities sang aton nga time, medyo mabudlayan ka, gid, mag- cope sa imo nga situation mo, no? As a working student. So, basi magsala-sala ka every day, you don't know what to do. So, importante, gid nga, guided kita, no? May schedule, may time management gid kita. Kaya at the same time, this can help us sa pagbawas sa aton mga stressors. No, syempre, you as working students, damo na kamo ginago through, ay may duty, may school pagid, and even may ara pagid kamo mga personal lives man nga ginaattend din. So it's very important that we know how to handle and ang mga challenges sa aton everyday life. Okay. So in Dailen, was there a single hardest, no? Do may ara kagid bala makonsider nga isa ka academic sacrifice or isa ka personal decision nga do ka amugin yung pinakabudlay or pinakabugat mga desisyon as a working student, no? May ara bala?
1: Yes, miss. So the hardest sacrifice nga ako nabuhat was accepting that hindi ako makagraduate on time.
0: Okay.
1: It's because student ka, is limited lang gid ang imong subjects or ang number of units nga makuha each semester. Then, so that's why it took me 5 years nga makatapos ang akon nga kung kis aga ni miss, may mga times nga do nasuya ako sa akon ng mga batchmates, kay graduates na sila, LPT na, but ginatata ko sa akon ng mind na pila ka adlaw makagraduate man ko pag mata. And by that, miss, I realized nga everyone has their own journey and
0: yes.
1: timeline. And looking back, miss, wala man ko nag-regret. Wala ko maging regret. It's because nga ang mga sakripisyo ko was worth it. Kag proud ko yun, miss, nga nakagraduate ko, nga ga-support ko sa akon nga pag-eskwela.
0: Yes. Tood, no? That's one of the biggest challenges sa pagiging working student. No? The delays pala, no? Kay makita mo ang kadungan mo first year, hindi ka mo yadungan graduate. No? So, ang muna gani kisa, you really have to deal with that feeling. Bala nga, doon na suya, doon nahisa ka, no? Doon nahisa ka sa ila, kay mas nauna sila, tapos ikaw yan napabilin ka pa, doon mo na bala. No, you have to deal with those feelings, no? So, as what you have said man, ng these challenges, no, nga ginatubang mo, mga sacrifices nga gin-go through mo in Dailan, helped you a lot, no?
1: Yes, please.
0: In what ways na siya nakabulig sa imo in Dailan?
1: Sa akon nga, like, for example, miss, instead of comparing myself to others, bala miss how, mas ginapit nga magpadayon sa kon ano ang akon nga goals in life, sa kon ano ang akon nga what I mean is gina-focus ko miss ang akon nga goals nga sa ina nga time ako malabot kumana.
0: It's comforting your own self man, no? And ang do kumbaga it's a form of self-compassion man at the same time in Dailan what you did, no? Because you kumbaga do ikaw mismo ang naghatag reassurance sa imong self, no, that everything will be fine at the end of the day. And as what I have mentioned man earlier, no, maybe it's a big factor man, no, your faith in God that kept you moving. And nga muna gani, ng God's timing niya is the best timing, did ya always, no? So, ang muna gani nga, yes, ma, dumahisa ka, but ang may ara ka bala deep within you, may ara ka sa, kumbaga, comfort, nga knowing nga someday, you will achieve that too, no? In God's perfect timing. Okay, kanami, galing Dailan. So, did it impact your physical and mental health? Ang dual responsibility mo as a student, no? Nga, gaskwila nga estudyante, and at the same time, working kapagin. Did it impact your physical and mental health or even your social life? May epekto siya bala?
1: So, physically, miss, for me, ako makabatsyag sang kapoy tungod sang klase kag trabaho sa opisina. May mga gabi nga kulang ako sa tulog. It's been kinahanglan tapuson ang mga requirements, ang reports, matuon para sa mga tests and quizzes, pagkaaga. Then, sa mentally naman, miss, nakagi ako sang stress ka sure tungod sa mga deadlines kag responsibilidad, but because of this, miss, natudluan ko man kung paano disiplinahon ang akon kaugalingon kag kung paano maghandle ang problema isa-isa lang. And then sa ako naman na social nakabuhi damo nga mga activities kag bonding ang wala ko na updan. it's because my duty, but grateful gid ko mi sa akon nagasuporta sila sa akon hasta ako nakagraduate. Kag grateful man ko sa relationship na na-build namon co-working students upod sa guidance sang amon nga advisor nga naka-build kami sang family nga magbinuligay sa isa kag isa.
0: Yes, although one of the sacrifices man inday no, like you've mentioned ang friends mo kaysa hindi mo maugdan, no? Kay may mga responsibilities kapag kinahanglan mo atupagon, kumbaga. So, that's also one of the sacrifices as a working student, no? Kay hindi mo mabayaan ang imong responsibility. Okay? And also, very correct, you know, the stress, the pressure, you know, sa pagiging working. Kay you really have to balance everything. Dapat kabalugid ka mag-balance sang imong nga oras, nan kag i-organize ang insakto ang imong mga responsibilities for the day. Okay, that's that can help you nga ma-lessen ang stressors. So paano mo ni nakop in Thailand ang tanan ni nga mga stressors, the pressure, and ang pag-sacrifice mo sang imo nga social life, no, and even ang impact sa imo physical health. Nang how did you cope with this?
1: So ging atubang ko ini Miss Pagi sa maayo nga time management, disiplina sa akon kaugalingon kag sa pagpangamuyo. Kung ako nabudlayan, nagapahuway ako sang makadali, and then ginapaminsar ko kung diin ko nagsugod, kung anong mga sacrifices ko before, and dugang pagid ang sakripisyo sang akon nga pamilya, amuman ang naghatag sa akon sang kusog kag kabakod ng magpadayon.
0: Kadamo sang imo nga ano nga inspiration, no, ng it's good to know nga may ara ka sang manami nga social support in Thailand, no, that includes not just your friends but yung pinakaimportante gid your family, no, because they are also the reason why you kept going, no, and furthermore ginpakabakod kapag gid sang imo nga faith, no, sa Ginoo na nakabulig yun siya sa imo to handle these challenges in a healthy, no, and positive way, no? So looking back, Dai, how did being a working student shape you now as a person?
1: Looking back, being a working student shaped me into a more responsible, disiplinado nga tawo. Natun-an kung paano mag manage sang akon nga oras, mag-ubra under pressure, makigistorya sa lain-lain nga mga tawo, kag magpadayon bisan mabudlay. So ini nga mga lessons miss dako gid ang nabulig sa akon, hindi lang sa pag-eskwela kundi pati sa akon nga personal nga kabuhi, labaw sa tanan ang nagapasalamat gid ako sa mga tawong naging part sang akon nga journey, mga heads, mga sa akon nga offices. They didn't just see me as a working assistant but they treated me like a younger sister. Mm-hmm. And ang ila man nga guidance, nga encouragement and trust amo ang nag-help sa akon shape as a kung ano man ako subong.
0: That's really nice, no? Kay ang mga challenges nga ginatubang mo nag-help gid sa imo nga mag-grow as a person, no, nga maka-learn ka mag-work under pressure, no? Hindi lang yun sa academics ma-apply, even sa professional life mo sa ulihi magamit mo gid, no? Kumbaga, na-prepare mo imo self nan sa future endeavors mo most likely. Kay, kumbaga, naanad ang imong body and mind sa amuni nga mga routines mo bala. And you already learned how to cope with it. And kung paano siya i-handle properly, no? So that's really nice, no? Nga may ara mga lessons, kag may mga skills nga natudlo sa imo ang pagiging working student mo nga ma-apply mo gid sa adlaw-adlaw mga pagkabuhi. That's really nice. So, before kita magtakop in dilen, no, may ara ka bala important lesson nga na-learn about yourself during those years nga naging working student ka?
1: Ang pinakgid ka importante nga lesson nga natun-an ko is that I am stronger than I thought. Even
0: wow.
1: though there were many challenges, difficulties nga naglabay, wala gid ako nag-give up, wala gid ko nag-surrender, and that success is not about but about having the courage to continue despite sa tanan ng mga naagyan ko. And very grateful gi ko min sa VMA naging hatagan ko nila sang amo ni nga oportunidad.
0: Ano, may sige nang bal mo, no? Nga na-realize mo kung ano ka ka-strong, gali. No? That you were able to overcome, to surpass all these challenges. May mga sacrifices along the way, no? But napakita mo na how strong you are, no? Just by being able to sacrifice, no? To accept the challenge and sacrifice some things in life, no? So, the sacrifice nga maulihi ka graduate, kay kabudlay na kisa i-accept mo, no? Do naglambot ka na kanisa mo na nga stage kay nakabatsa ka one time kahisa sa iban, no? But you were able to get through it, no? Nga ang ina nga feeling, negative feeling, ang ina nga challenge and mga sacrifices bala wala nag-drag sa imo further down, but kumbaga ginano mo sila, gin transform mo sila into something positive, na gingamit mo sila as a motivation nga magpadayon ka and be more strong, no, sa kabuhi, no? Kanami, very good gid nga mga insights, and hopefully ang mga kapwa mo working students nga nagapamati sa aton nga programa may natunaan gid sini nga hapon, no, kag makuhaan nila sang inspirasyon, no, no, sa ila man nga life, no, as a working student. Last na lang gid Inday Len, do you have any advice nga mahatag mo sa mga kapwa mo working student or those students nga gaplano nga mag-apply pa lang as a student assistant? Any advice?
1: So, my advice is to never be ashamed of being a working student because it is something to be proud of. Whether a working student ka outside, ga-work ka fast food, hindi gidapat naton pag ikahuya nga naging working student kita. And to those who are planning to become a student assistant, don't be afraid to take the opportunity. And kinanglan gid naton i-learn nga ma-manage ang aton nga time, then ang aton gid nga health. Take care gid ang aton nga health. And don't be afraid man nga mag-ask for help if needed, no? And always remember that ang tanan nga kabudlayan naton kag sakripisyo sa temporaryo lamang, but the education, the experience kag ang values nga aton matun-an will stay with us for a lifetime.
0: Yes. Kanami nami gidyan, no? Correct din. Kanami, ang gig ko sa himo ginambal nga wala kita sa dapat ikahuya, no? Especially ang pagiging working student, hindi na siya kahinaan, hindi na siya kahuyanan, no? Kay ang pagiging working student is actually a proof of your strength as a person, and this can actually help you grow gid, no? Nang not just in your academic or professional life sa ulihi, but as a person gid, no? Damo-damo gid sa mabulig kag matudlo, no? Sa kabuhi ang pagiging working student. Kanami gid sang term nga hindi na siya dapat pag-ikahuya, no? As long as wala kita sa may ginatapakan, no, nga iban nga tao, wala kita sa may ginaagrabyado, wala sang kinanglan ikahuya, no, sa si imo nga sitwasyon. Thank you gid in Dylan kanami-nami gid nga mga insights. Madamo gid nga salamat for sharing your life experiences as a former working student. And salamat sa mga insights nga for sure makuhaan gid sang aton mga listeners and viewers sang inspirasyon. Kag sa tanan naton nga kauturan nga padayon nga nagatutok sa aton nga programa, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati. Sa liwat, ini ang inyo nga host, Hannah Grace with Indylen nga nagatamyaw sa inyo tanan sa maayong adlaw, mga kakinaadman. See you sa next episode.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, bon mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminig aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City,

0: City 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati. Kabatid.

0: sangkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Awit siyang 71:1.
1: Minsan pa kami sumasamong nabiyayaan ng iyong kapahingahan. Marapati mo pong pahinlayin kami sa mainam mong pastulan, akayin sa iyong mapayapa at tahimik na batisan.

dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon at magpakailanman. Siya ay nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Awit 113:1, 2, at 4. Purihin si Yahweh.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ang ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong masusubaybayan. Yan po ang ating mga tech team, mga ministry partners at mula po sa iba't ibang mga radio stations all over the Philippines at syempre ang mga nangangasiwa sa ating mga online platforms kabilang po ang ating radio TV sa YouTube at maging yung ating mga Facebook Live. Maraming salamat po. At sa ating pagsisimula, nais ko pong humiling muna ng panalangin mula po sa inyo. Ang inyo pong lingkod ay dadaan sa isang medical procedure bukas. Yan po ay bukas ng umaga, July 14. Mag-undergo po tayo ng isang brain surgery. If you remember 2018, ako po ay dumaan sa isang brain surgery. At bukas po ang approach naman ay gamma knife. It is a radio surgery. So, ibig sabihin, wala pong incision. It's a non-invasive procedure at gagawin po bilang outpatient. Ano? Kaya isama niyo po sa panalangin bukas ng umaga. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin yung tinatawag na crisis of faith. Ang ibig sabihin po ng crisis of faith, tayo po ay humahantong sa isang karanasan na kung saan yung ating nararamdaman, nararanasan, nauunawaan ay tila kaiba sa ating mga pinanghahawakan, di po ba? At lahat po ng ginagamit ng Panginoon at bawat isang mananampalataya ay sadyang dadaan sa ganitong klase ng karanasan maaring karamdaman, maaring financial problems, maaari pong meron tayong hinihiling na hindi nangyayari, o kaya naman po ay marahil ay merong ayaw nating mangyari na yun naman ang nangyayari. Ano? So either way, ang bottom line po rito, kaya siya isang krisis na maituturing ay dahil nahahati ang ating kalooban. Ang bawat tao pag pinalalago sa pananampalataya, dumaraan din po dyan. Sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, either for correction, merong itinutuwid, or perfection, o tayo po'y pinaaangat pa sa pananampalataya. Alin man sa dalawa, correction or perfection, yan po ay parehas na mainam at makapagpapalago sa ating pananampalataya. Kaya pag tinignan niyo po sa Bible, ano, yung mga sumusunod sa ating Panginoon, nakaranas po niyan. Halimbawa po si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, alam po natin na sa Old Testament, sila po ay humarap sa mga hamon na sila po ay tinutulak na magkompromiso sa kanilang pananampalataya. Si David, he was thrown in the lion's den. Yung kanya pong mga kaibigan, Shadrach, Meshach, Abednego, sila naman po ay nalagay doon sa fiery furnace. Si David, nung siya po ay lumaban sa higante, ang sabi nga na-anoint po siya as king, but the way or the road to the throne was not through people welcoming him. Rather, yung paraan po na dinala siya doon is through a process of preparation. Hinanda siya. At sa proseso ng paghahanda ay doon po niya naranasan yung siya po ay binigyan ng hamon at humakbang siya sa pananampalataya. Si Joshua, if you remember, nandoon din siya sa crossroad of faith. Tinawag po siya ng ating Panginoon to replace Moses. So imagine mo, laki-laking accomplishment ng Panginoon sa pamamagitan po ng buhay ni Moses. At talagang kung iisipin, nandoon ka bilang isang kapalit ng taong ito. Nasaksihan niya po kung papaanong ginamit ng Panginoon si Moses para palayain ang Israel sa Egypt. Nakita po niya kung paano ginamit ng Panginoon si Moses para itaguyod ang mga Israelita nung sila po ay naglalakbay sa wilderness, and then ngayon po papasok sa Promised Land. So talagang yung hamon doon sa Joshua chapter 1 verse 6 to verse 8, di ba? Sabi po ron, be strong and courageous. Isang napakalaking paalala at hamon na nagpapakita po sa atin na talagang pag nais tayong gamitin ng ating Panginoon, napaka-importante po yung preparasyon. Kaya yung crisis of faith, yan po ay dumarating sa atin. Actually, ang purpose po niyan ay ilantad yung kakulangan pa sa ating pananampalataya at makita natin sa pamamagitan ng paghakbang sa pagsunod, iaangat po tayo to the next level ng ating Panginoon. At yan po ang challenge dyan. So yung crisis po, ang basic idea po niyan is it is a point where we make a decision. So pag tayo po ay nasa crisis, tayo po ay hinahamon na gumawa ng kapasyahan. Kaya kung babalikan ninyo ang inyong personal journey sa Christian life, palagay ko naman po ay mapapansin natin na marami sa mga faith milestones po natin naganap sa mga pagkakataon na tayo po ay merong mga hamon sa ating pananampalataya. Di po ba? Yung hamon na tayo po ay sumunod, bagamat may mga times parang mahirap, magtiwala kahit sa mga panahong hindi maintindihan, di ba? Magpasakop kahit sa mga panahong meron tayong mga katanungan. Pero yan po ang nature niyan, yung crisis na yan. But if you choose to obey, dyan po natin mararanasan yung pagsasakatupara ng nais ng Panginoon sa ating buhay. Dito po sa Psalm 73, verse 2 to 3, ay makikita po natin ang isang pangyayari sa buhay ng salamista na kung saan nagre-reflect po siya sa mga pinagdadaanan po niya. At tingnan po natin ang sinasaad. Ano po? Ang sabi ng Psalm 73, verse 2 to 3, "But as for me, I almost lost my footing. My feet were slipping and I was almost gone. For I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness." So tingnan niyo po yung crisis of faith niya, no? Sabi ko nga sa inyo, minsan po merong karamdaman, minsan may problema, minsan po may mga inaasahan na hindi nangyayari, nangyayaring hindi inaasahan, at yan po ay yumayanig sa ating pananampalataya. At sa case po ng salamista sa puntong ito, nanghina siya. At ang sabi po niya, "I envy the proud," na inggit. So yung isang pagkakamali po rito ay yung pagkaingit. Pangalawa, dahil ang isang pagkakamali kadalasan po, yung bang sumusunod tayo sa Panginoon, pero ang hinahanap natin ay kung ano po ang pangarap ng mga taong wala namang pagkilala sa Diyos. Diba? Para bang we are obeying the Lord, pero yung measurement natin ng success is no different from worldly people. Kaya sabi niya rito, "I envy the proud when I saw them prosper despite their wickedness." No? Sila'y nandaraya, sila'y masasama, gumagawa ng hindi kaaya-aya sa Diyos, pero sumasagana. Grabe, no? Kaya ho, nandoon yung kanyang panghihina sa pananampalataya. Sa ating buhay, madalas po nakaka-encounter din tayo ng mga ganyan, di ba? Yung bang minsan napapatanong tayo, naglilingkod ka, may mga challenges, may mga times naman na sumusunod ka, doon nagkaroon ng mas mahirap na pinagdadaanan. But again, mga kapatid, paalala sa atin ito na sa halip na tingnan natin ang mga pangyayaring ito bilang mga kaganapan na magpapahina o kaya ay magpapalugmok sa atin, ito po ay mga kaganapan na lalong magdadala sa atin na makilala natin ang Panginoon. Kasi ang bawat isa po sa atin, pag sinabi nating sumasampalataya sa Diyos, ang totoo po nun, may mga ilalago pa yung pananampalataya natin. Daraan at daraan pa rin tayo sa mga sitwasyon, karanasan, na kung saan hindi pa natin napagdaanan before. Di po ba? Kaya nga yung journey ng mga Israelites doon po sa Egypt, wilderness, promised land, kakikitaan mo ng ganun eh. Hindi ba pag nahihirapan sila, ang palagi nilang sinasabi, mabuti pa sa Ehipto. Samantalang nung nasa Ehipto, ang pangarap po nila ay makalaya mula po doon sa mga Egyptians. Pero ang Egypt, meron po silang security, kinagisna nila yan, meron silang pagkain, o kumbaga, hindi naman sila salat na salat dyan, but it was not God's best. At isa pa, merong layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya po kinakailangan nilang sumunod at umalis doon. Pero pansinin mo po, yung bagay na dati ayaw na nila ay isang bagay na inaasam nila dahil nalagay sila sa isang sitwasyon na kung saan para bang mas dehado kumpara sa dating katayuan. Ang reality po mga kapatid, yung mga unfamiliar territories ng ating pinagdadaanan, di ba? Yung mga bagong experiences, yung mga kakaibang karanasan, ang mga iyan po ay opportunity to get to know God sa kakaibang season na ito ng ating buhay. Kaya nga yung sinasabi doon sa Psalm 23, napaka-powerful po noon eh. Sinasabi po roon, no? "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures, leads me beside still waters." Tapos later on, "Even though I walk through the valley of the shadow of death." Di ho ba? So ibig sabihin, kakaibang experience ito. Marahil marami sa atin na sanay tayo doon sa green pastures, peaceful streams, di po ba? At siguro kung tatanungin tayo, okay na tayo ron. Ayaw na nating umalis sa ganong sitwasyon. Okay na tayo, panatag na tayo doon. Pero ang Panginoon po ay gusto tayong ilabas doon sapagkat ang goal po ng ating Christian life is not really comfort but character development. Hindi po yung maging komportable, maging masaya. Kaya paminsan medyo misleading yung term na masaya, no? Kasi bakit po? Na para bang ang ultimate goal maging masaya? Ang layunin po ng buhay Kristiyano ay magbigay kasiyahan sa Diyos. At may mga times na sa pagbibigay kasiyahan sa Diyos, tayo po'y nakakaranas ng mga hamon at nabibigyan natin siya ng kasiyahan by choosing to have faith in Him. Si Apostle Paul would be a very good example. Pag binasa niyo po yung Philippians, alam naman po natin na ang tema ng Philippians ay rejoicing in the Lord. In fact, hindi lang basta rejoicing in the Lord, ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Di ba? So, pag binasa mo yung chapter 1 ng Filipos, alam mo na yung mga pangyayari ay kakaiba at hindi po ito mga bagay na basta-basta mo lang ikagagalak dahil nakulong siya, siya po ay napigilan sa kanyang plano na mangaral sa marketplace. Pero ang bottom line, sa gitna po ng mga karanasang ito, nandun pa rin yung kanyang kagalakan at pananampalataya sapagkat ang sabi niya, dahil sa aking pagkakakulong ay, ano po nangyari, yung pong ebanghelyo lumaganap. So, naalis ba? Lumaya ba siya sa kulungan? Naalis ba yung hirap? Hindi po. Nandun pa rin. Di naman nawala yung paghihirap, di naman nawala yung suffering. Nandun pa rin. Pero ang tinitingnan niya ngayon kung paanong yung suffering na kanyang pinagdadaanan ay nag-contribute doon po sa overall plan ng ating Panginoon. Kasi paminsan ang kaisipan natin, kailangan matapos muna ang isang bagay para makapagsimula ang isang bagay, di ba? Yung bantipong mawawala muna yung suffering and then rejoicing. Actually, ang concept po ng rejoice, kaya nga rejoice always, ay dahil anuman ang pinagdadaanan, we can actually experience it. Parang doon sa 2 Corinthians chapter 12, na kung saan sinabi po ni Apostle Paul, kung ano po yung sinagot sa kanya ng Panginoon, he prayed to the Lord 3 times na alisin po yung thorn in the flesh, if you remember. Pero hindi po inalis. Pero ano sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, ano pong makikita natin doon, mga kapatid? Yung kanyang kahilingan, hindi sinagot sang-ayon sa kanyang request. Yung kanyang tinik sa laman, hindi inalis. Pero ang sinabi ng Panginoon, yung aking biyaya ay sapat. At ang naging response ni Apostle Paul, sabi niya, I will glory in my weakness, for when I am weak, then I am strong. Kung kailan ako mahina, doon ko nararanasan ang iyong kalakasan. So yun po ang idea, mga kapatid. Kaya tayo din, napaka-importante bilang isang mananampalataya na huwag nating isipin na yung tagumpay lamang ay pag naging komportable, pag nawala ang problema, pag ang mga bagay nangyari sang-ayon sa gusto natin. Hindi po. Ang tagumpay po ay ang pag-usad ng layunin ng Panginoon at maaari na nangyayari po yan kahit na paminsan hindi pa rin tayo nahahango sa ating mga pinagdadaanan. Kagaya nga ng sabi ni Apostle Paul, siya po ay nakakulong pa rin, pero yung pagkakakulong niya ay nagdulot naman ng katagumpayan dahil sa loob ng bilangguan ay nakakilala po ang mga tao sa Panginoon. Hindi po inalis yung kanyang karamdaman, pero ang sabi po niya ay sa kanyang kahinaan nakikita naman ang kalakasan ng ating Panginoon. So, yun po ang idea, mga kapatid. Kaya, paminsan, kaya tayo na di-disorient sa ating Christian life. Kasi, para bang pilit nating gusto na pag sinabing nananampalataya, things will go according to what we want. Ang mga bagay mangyayari sang-ayon sa gusto natin. Hindi po. Ang pagsampalataya sa Panginoon ay pagpapasaakop sa kung ano po ang gustong mangyari ng Diyos sa ating mga sitwasyon. Kaya may mga times talaga mahirap intindihin. Pero yun nga, ang kinakailangan po ay sumampalataya at magpasakop para maranasan po natin ang kapangyarihan ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya marahil kayo rin po, no, you're going through a personal crisis, and sometimes alam nyo, yung hope natin ay para bang, Lord, tapusin mo na itong problema, alisin mo na ito, mangyari lang ito, susunod na ako. Hindi po eh. Ang hinahanap na pagsunod ng Panginoon is while we are going through these challenges. Hindi po yung matapos muna ito. Well, if the Lord allows that, then praise God. Pero kung hindi, it does not mean na walang magagawa ang Diyos. Kaya niya tayong gamitin sa kabila ng ating mga kahinaan, karamdaman, sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan. Yan po ang Diyos natin eh. Mas makapangyarihan kaysa po sa ating sitwasyon. Kaya tayo po ang sa atin, let's trust the Lord. I-commit natin sa Panginoon ang mga bagay. Let's allow Him to move in our lives. At siya po ang kikilos para tayo po ay pangalagaan, ingatan, at isakatuparan ang kanyang layunin. At marahil po ang magandang panalangin ay, Lord, paano po na ako'y susunod sa iyo sa gitna ng mga sitwasyong ito? So, ang idea po ng panalangin iyan is that we are asking God for wisdom instead of telling God what to do. Di ba? Minsan tayo nagsasabi. Kaya ano nangyayari? We get frustrated, disappointed. At bakit tayo na po frustrate at nadidisappoint? Kasi ang nangyayari po, tayo na nagsasabi kung ano mangyayari. Sa halip na magpasakop kung anong gustong mangyari ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, when we say that God is sovereign, it does not mean na kung ano yung gusto natin, sasagutin niya. Ang ibig lang sabihin nito, ang lahat ng bagay mangyayari ayon sa kanyang kalooban. And there are times na yung akala nating mga desperate situation ay gagamitin talaga ng Panginoon according to His plan, according to His wisdom. Kaya ang sa atin po is, let us trust God's wisdom. We may not understand it, pero ang sabi nga po sa Isaiah 55, di ba? God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. At ang sabi naman sa James 1:5, if we need wisdom, we should ask our generous God and He will give us wisdom. Hindi po siya magagalit, but He will give us wisdom. So ibig sabihin, kahit tayo po ay dumaraan sa ating mga hamon sa buhay, hindi po nangangahulugan na dahil hindi natin maintindihan, eh wala nang ginagawa ang Diyos. Hindi po. Ibig lang sabihin nito, ang kanyang kaparaanan at kaisipan ay higit sa ating kayang maarok, maunawaan. Kaya magpasakop tayo sa kanya and ask Him for wisdom so that we would know what to do sa gitna po ng mga hamon, so that we can see and we can align with His heart, with His will, with what He wants sa gitna po ng mga hamon ng ating buhay. Napakabuti ng ating Panginoon at ang mga pangyayari sa ating buhay ay hindi po kayang baguhin ang kabutihang ito. Ang sabi nga sa Romans 8:28, for we know that all things work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Ganda, no? Nangangahulugan lamang na sa ating buhay po may mga bagay na hindi natin maintindihan. Bakit ipapahintulot? Bakit dumarating? Bakit nangyayari? Pero sabi nga, lahat ng bagay magkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga taong tinawag ng Panginoon sang-ayon sa kanyang layunin at nagmamahal sa kanya. Siya po ang nagsusulat ng kwento ng ating buhay at hindi tayo. Huwag nating agawin yung eksena sa kanya, but let us allow Him to work in our lives. Let's just submit as He writes the story of our lives. At makakaasa po tayo that in that story, ang pinakamahalaga, ang makita ay ang presensya, pagkilos, kapangyarihan, kadakilaan ng ating Panginoon. It may not proceed according to how we want it to proceed, but let us trust the Lord. Because God is good, God is always in control. So mga kapatid, nawa po'y maging hamon sa atin ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.com.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

May nga po sa mga ibyan, abyan kagutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining nga programa sa Almo. Sa gyapon ang inyo abyan kagutod sa Ginoo si Paso Algar, Pastor San Green, Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Dalayaw ng Diyos na makapadayon naman kita sa pagtuon sa niyablan nga pulong kagkabaykit ang Diyos magpakamay sa aton. By the way, sa tanan nga nagasunod sa sining programa Salmo, salamat kid sa inyong pagpamatis na dira sa Dulaw, no? Dulaw Bago City. Salamat kay Pastor Rinaldo dira sa mga miyembro nimo nga nagasunod gid sa sining programa Salmo kag sa mga abyan naton nga mga rada sa manaplang nga nagasunod sa sining programa. Thank you gid kag sa tanan nga naga malambutan sa sining programa Salmo. Kabay gid ang Dios magapakumay sa inyo sa padayon ninyo nga pagsunod kag pagsakdag sa sining programa. At the same time, thank you man sa naga pangamuyo sa sining station DYVS nga padayon naga pray kag nagasakdag man financially kabay ang Dios magabalik sa madamo nga pagpakamayo sa inyo sa ang padayon ninyo nga katutom sa pagsakdag sa sining station DYVS. Okay, no, padayon kita ako naton nga text sa sining pagtuon naton makita ini in the book of 2 Corinthians chapter 5 verses 9 down to verse 13. Ito nga text rin, 2 Corinthians chapter 5, verse 9 to 13, ginsulat ini ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Corinth. Sila niya sa verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in Him. His body according to that he hath done, whether it be good or bad or worthless. Knowing therefore the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest into God. And I trust also are made manifest in your consciences. For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may be have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. For whether we be besides or ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your sake. May the Lord bless sang iya blan na pudong naging basa natin. Liwat na ginsulat ini ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Corinth. Kag in the church of Corinth, there were Paul critics. Mga critics ni Apostle Paul, dire amo ni mga Judaizer kag mga false teacher. They were accusing Apostle Paul of using the minister of the gospel for his own selfish purposes. In other words, they were accusing Apostle Paul that he used the ministry to make money or to make livelihood. Amo ni accusation sa mga Judaizer kay Apostle Paul. Pero in reality, basahon na to ng verse 2 Corinthians 2:17, kag 2 Corinthians chapter 4 verse 2, amoy ni sila mismo ang nagagamit sa ministry bilang palangitan anila. So gin-accuse nila si Apostle Paul dere tungod thinking nila ya si Pablo ginagamit ang ministry agod maka himuon nga parangitan ano kung palangaboyan. Pero in realidad, ang nagahimo sini amo ni ang mga false teacher kag mga Judaizer. So, nantaw natin, di balag, no, ang purpose, ang tinutuyo, ang goal ni Pablo sa iya pag-alagad sa Diyos. Kung bala ang iya purpose to make money, or ang
ang iya paglagad tungod kay gusto niya nga ang Diyos mahamuot, malipay, ma-glorify ang Diyos, ma-honor ang Diyos, ma-please niya ang Diyos sa iya pag-alagad sa Ginoo. This is in address of verse 9, sin ni Apostle Paul, wherefore we labor. Actually, gingamit ni Paul rin nga we, plural, tungod ang ginaupod-upod gini Pablo during that time, either kung si Timoteo or si Titus, kag iban pagid ng mga disciples. Pero usually, ang upod gini Apostle Paul amo si Timoteo. Sila ni Pablo Dre, wherefore we labor. Siya, si Pablo, kag si Timothy, kag iban pagidmo po ni Pablo, gapangabudlay siya. Para kay sino? No? Nagapangabudlay si Apostle Paul Dre, tungod kay, once again, gusto gid niya nga malipay ang Diyos, mahamuot sa Diyos, no? Tungod ang gamit ni Apostle Paul dere sa verse 9b, that we may be accepted of Him. The word nga accepted dere means well-pleasing to God, well-pleasing of Him. Meaning, si Pablo, si Timothy, nagaalagad sa Diyos tungod gusto nila nga ang Diyos mahamuot, malipay ang Diyos ang ginahimo nila. Di ang mga Judaizer, nagaalagad sila tungod kay gusto nila nga i-please nila ang mga tao dito, mga tumulo dito sa Corinth. While si Apostle Paul, nagaalagad siya upod kay Timothy to please God, to glorify God, to honor God. Di amo ni ang purpose, ang goal, ang tinutuyo ni Pablo kung nga nag-aalagad siya upod sa kay Timothy. Tungod gusto niya diri nga ang Diyos malipay, ang nga ginahimo niya diri will pleasing to God. So, amo na ganyang pamangkututod sa Ginoo, nag-aalagad ka siya. Nag-aalagad ka para ano? Agudayawan ka sa tao? O kung nag-aalagad ka kay gusto ni mo nga ang Diyos malipay, mahamuot, mapasidunggan sa ginahimo ni mo. Di si Pablo dere, nagapangabudlay siya upod kay Timothy, kay gusto gid ni Pablo kag ni Timothy nga ang Diyos malipay, mapasidunggan ang Diyos sa iya nga ginahimo sa pag-alagad niya sa Diyos. Di ko nang imo purpose nag-alagad ka sa iya to make money. Di sala na nga daan ng motibo na. Sala na nga daan ng motibo kung nag-alagad ka na to make money. So, reminders man ini sa amon nga mga alagad sang Diyos, no? Kay base kon kay isa nagapastor ka lang sa simbahan tungod kay tapos sweldo. Nagapastor ka lang diha tungod kay gusto mo lang nga may palangabuyan ka but doing nothing. Di masubo man na? No? Masubo man na nga why ka man, by the way, no? Kami nga mga alagad sang Diyos, we are not working with the church to make money. Maybe, di ko ni iban nga mga pastor, amo nila motibo, kag amo ni motibo sa mga Judaizer. Pero kung ikaw matuntuod nga agad sang Diyos, matuntuod kag gintawag sang Diyos, nagapangabudlay ka not because of money. We labor because we want to please God. We want to honor Him. We want to glorify His name sa aton nga pagpangabudlay. So, amo na ganyan sila ni Pablo sa verse 91 to, wherefore we labor that whether present or absent, we may accepted by Him.
whether present or absent. In other words, it is well-pleasing to God when we present our body to Him as a living sacrifice. Meaning yan, no? Present or absent. No? Nga ina ang pagpangabudlay nato, no? Na whether present or absent, ginaimo ni Muna to please Him. So, ginapresent nato ng aton nga kabuhi as a living sacrifice. Romans 12:1 dira. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice. So, si Pablo dire, nagapangabudlay siya. Kag ginapresent niya dire ang iyalawas bilang buhi na sakripisyo sa Diyos. So, meaning, nagapangabudlay si Pablo upon kay Timothy. Kag sa iya pagpangabudlay, ang goal, ang purpose, ang aim niya is to please God. Di ma-please ni mo ang Diyos sa imo pag-alagad kung ginahatag ni mo, ginapresentar ni mo ang imo lawas, a living sacrifice. Di example ba sa Old Testament, no? Kung mag-offer ang mga katawan sa Diyos sa ilang mga offerings, like example, abi mga burnt offerings, trespass offering, sin offering, grain offering, they were doing it to please God. So that's why ang ginahalad nila dara, mga kung sa sin offering o kung trespass offering, mga perfect na nga mga ternero, 1-year-old perfect, wala, blameless. Tungod kay amo ina ang hindi not only because na-required sa law nila, kundi ina tungod gusto nila nga malipay ang Diyos, mabatunon sa Diyos ilang nga offering tungod sa ginahimo nila ina to please God, to please Him, to honor Him. So that's why kung makadtong in the book of Malakay chapter 1 dira, ginsabdong sila sa Diyos through Prophet Malakay tungod. Nag-abot ang time nga ang mga priest mismo, ginabaton lang nila ang mga may diferensya ang offering sa tao. Di wala nalipay ang Diyos. Di example, no? Kung nag-alagad ka sa Diyos for money, ang pamangkot, nalipayan ng Diyos sina. You receive the allowance kag imumotibo tungod sina, pero you are doing nothing. So, palipay ang Diyos sina. So, meaning to say, utod sa Ginoo, kung nagtahon nato ang mga tao sa Old Testament, they offer their offerings because they wanted to please God. The same time, kung sa aton, i-offer nato ng aton lawas, sakripisyo kita, sa pagsakripisyo naton, ginahimo naton ina para sa pag-agod ang Diyos mahamuot. Di amo ni ang ginimo ni Pablo dere, no? Whether present or absent, ginahimo naman ini for the glory of God. Acceptable unto Him, will pleasing to Him. Nabisan nag-antos si Pablo kung pag-antos lang istoryan, pero tiki kalamo sa pag-antos ni Pablo. Pero ginhatag ni Pablo ang iyang the best na pag-alagad sa Diyos, knowing ang ginahimo niya dira is to please God. The same time, ginhimo mismo ini ni Jesus Christ. Ginhambal ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Efeso, in Ephesians chapter 5, verse 2, sila ni Apostle Paul, no? And walk in love as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Sila ni Jesus Christ, no? He hath given Himself for us an offering. Tiginhatag mismo ni Kristo iya kabuhi as an offering
Agud mabayaran aton mga sala. Ginagsacrifice siya, nag-antos siya. Nag-ina nga pag-antos to God for a sweet-smelling savor.

0: Thank you, Gid, sa matahom nga bago nga itong game sa matiyan. Okay, noon pa dahil kita dere, siling ni Apostle Paul in the book of Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love as Christ also loved us. Tungod sang dako nga paghigugma sang Diyos sa aton, ginhatag niya iya kagwalingon for us an offering. The pattern ini sa Old Testament nga kung ano ang ginhimo sa mga katawan sang Diyos, they offer a perfect sacrifice, the same as Jesus Christ. So that's why Jesus Christ is the final and perfect sacrifice for our sins. Amo na si rin ni John the Baptist, no? Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Tungod sang iyang sacrifice ni Jesus Christ, no? Nagkuha sang aton mga sala. Di amoy ni ang ginatawag na sweet smelling aroma nga ang Diyos na lipay sa pag simhot sang offering sang mga Old Testament people nga ang dugo sang sapat gina-offer nila, amoy ni sila ang makakover sang sala nila. Di na tungod kay ang Diyos nagbaton sina ang offering nila because amo na sweet smelling savor nga namigid sa atubangan sang Diyos tungod nag-offer sila sang pinaka the best nila. At the same time, amoy na ginhimo ni Jesus Christ, His body Himself, He gave His life a ransom sang atong mga sala. Di amoy ni ang sweet smelling aso aroma sa mata sang Diyos na nahamuot gid ang Diyos sang ginhimo ni Jesus Christ. Di amoy ni ang goal ni Pablo, ang goal sang ni ang tintuyo ni Jesus Christ nga ang Diyos mismo nalipay sang ginimo ni Kristo sa pag-offer niya sang iya body as a living sacrifice. The same time amo man sa aton amo nagani challenge ni Apostle Paul sa taga Roma, no? I therefore, brethren, I beseech you therefore by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Holy, acceptable unto God. Nga malipay ang Diyos sa kinahimo naton at the same time, amo ni gusto kung nga nagambal si Pablo, we labor. Nga nagapambudlay si Pablo, either as a present or absent, we labor to please Him. Di ang pamangkot, abyan, nagapangabudlay ka para. Nagapangabudlay ka, agudayawan ka sang tao. O kung nagapangabudlay ka, agalagay ka sa Diyos because you want to honor Him. You want to glorify Him. Kaya kung ang imo motive, ang imo goal is to serve God, agudayawan ka sang tao. Di ano karon kung dira ka sa simbahan, nga din ka simba, wala gid may nag-comment sa imo. Wala gid may gadayaw sa imo. Di may tendency, mauntat ka. May tendency maambal ka sa hindi namin na simbahan na kaya wala gid ko gina-recognize. Kadamo-damo na ako sige ng brother, wala gid may gadayaw sa ako. Di kung amo na imo goal, amo na imo purpose pag-alagad. Di, ano ini, contrast ini sa ginimo ni Kristo. Contrast ini sa ginimo sang tao sa Old Testament. Kag-contrast ini sa goal ni Apostle Paul. Di ang challenge utod sa Ginoo, we labor like Apostle Paul and Timothy to please Him, to glorify Him, to give Him honor and glory because He alone is worthy to receive honor and glory because He is God. Kaya kung galagad ka, agudayawan ka, tigin kuha mong glory sa Diyos eh. Kaya ang Diyos lang yung worthy na pagatagaan sang himaya, kagadungganan, because He alone is God. Tiyan mo niya ang goal ni Pablo. No? Nga ang Diyos malipay. Ano pa gin? Siling pag in-address sa chapter 5 sa 2 Corinthians verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So, sinin ni Paul sa verse 9, we labor. O sila naman sa verse 5, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." So, utod sa Ginoo, "Whether like it or not," si Pablo nagsiling mismo dari sa mga tumulo sa Corinth, "Whether like it or not, someday we must all appear before the judgment seat of Christ." Matubanggi kita sa Diyos someday. By the way, ang judgment seat of Christ is different from the great white throne judgment. Because the great white throne judgment is exclusive only to all unbelievers. Chapter 20, verse 11 to 15 sa Book of Revelation. Someday, ang mga hindi tumuluo, mag-atubang man sa Diyos. Sa ginatawag nga Great White Throne Judgment, kag ina, that is a final judgment to those unbelievers. To those, their name was not written in the Book of Life. Siling sang Bible dra. Ang tanan nga wala, ginsulat ang ilang ngalan sa libro sang kabuhi, pagatagbong sa linaw sa kalayo sa impyerno. Tiyan mo ng judgment sa mga hindi tumuluo. While here in chapter 5, verse 10, this is a judgment for the believers. Ano ini nga judgment? Judgment ini sa mga tumuluo kag diri mag-aatubang ang tanan nga tumuluo sa Diyos. Tungod kay ini nga judgment, no? Naghalin ini sa Greek word nga bima, which was the platform in Greek town, the place where the reward given to the winners in annual Olympic game. So kung ang taon natin ini nga judgment, this is the judgment paagi sa paghatag sang reward amoning platform dito ya sa Greek, tungod kay gingamit ni Apostle Paul dere ang inatawag nga bima, which the platform in Greek sa paghatag sang reward to those who are winner. Tisini ni Pablo dere, no, kun nga nagambal sa that we must all appear before the judgment seat of Christ. Di ang number 2 dere nga goal ni Pablo, no, nga kun mag-atubang mangit sa Dios someday, gusto niya mag-atubang sa Dios. He wanted to meet Jesus Christ with confidence in not shame. 1 John 2:28 mabasa natin dra. Na gusto niya dere nga matubang sa Dios someday in judgment seat of Christ, nga hindi siya confidensya, the same time hindi siya mauya. Why? Tungod kay nag-alagad si Pablo, si Timothy, ang ila tuyo, ang ila purpose, ang ila nga goal is to please God. Tibalik kita dere sa sininga judgment, no? This judgment seat of Christ will be a place of revelation. Because the word appear, no, means revelation. Tisili ni Paul dere, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." Sino dere ang judge? Si Kristo mismo. "And we must all appear before Jesus Christ, our righteous God." Di kung mag-atubang kita sa Diyos someday, no? Hindi kita pwede makahatag sa aton rason nga amo ni Lord, amo sini, amo ni. Di sa duta yan. Pwede gani nga ang agod hatulan kasang not guilty, pwede bayaran mong judge. Eh. But hindi ina mahimo dito sa judgment seat of Christ. Tungod di what? Jesus Christ is our righteous God. As a righteous God, His judgment is always right. His judgment is always just. Because He knows everything. Kabalo ang Diyos ang tanan natin nga ginahimo. Wala kagid may ginatago nga hindi makita sa Diyos. He knows your heart. wala pakita ka pagwa sa aton baba, balaan na sang Dios kung ano ihambal nato. Tungod balaan sang Dios ang aton ginapangunahuna. Bisi ni Apostle Paul dere, we must all appear before the judgment seat of Christ. So this is the place of revelation. Ipahayag sang Dios ang tanan nga ginahimo naton sa sininga kalibutan. So sininga dere, we must all appear before the judgment seat of Christ, whether good or bad. The worthless word nga badre, worthless iba nga translation, no? Meaning ipakita sang Dios sa aton ang tanan-tanan, i-reveal sang Dios ang tanan-tanan nga ginihimo naton as well as our motive. So mamangkot, what is your motive samtang galagad ka sa Dios? Your motive nga dayawan ka sang tao? Or you serve Him because you want to please Him? Amo ng motibo ni mo. Di amo ni motibo ni Pablo ya samtang galagad sa Diyos. He served God because he wanted to please God. A good someday when Apostle Paul and Timothy will appear in the judgment seat of Christ, hindi siya mahuya. Confident siya kag hindi siya mahuya because he knows God knows His motive. His motive is to please Him. Amyan, ang pamangkot, ano ang motibo mo sa pag-alaga mo sa Diyos? Wala na kita sa Tion. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily

Sa kanya pong librong Spiritual Depression, nagtanong po si Dr. Martin Lloyd Jones ng isang powerful question. Ang sabi po niya, ang kanya pong tanong, "Have you realized that most of your unhappiness in life is due to the fact that you are listening to yourself instead of talking to yourself?" Yan po ang tanong ni Dr. Martin Lloyd Jones. Na-realize daw po ba natin na karamihan sa mga hindi natin kaligayahan sa buhay ay dahil sa katotohanan na madalas ay mas nakikinig tayo sa ating mga sarili sa halip na kausapin natin ang ating sarili. Malalim na tanong, ngunit may katotohanan. Throughout Psalm 42, ang speaker po nito ay nagugulumihanan. He is actually struggling.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang paalala sa atin ng Psalm 42 ay magsilbing leksyon at pundasyon na maaari nating kapitan sa oras na tayo'y nagugulumihanan sa ating dinadala sa pang-araw-araw. God loves you, my friend, and He cares about you more than you'll ever know. Ako po si Ruzel Ramadizo na inyong kaagapay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.

0: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

Good evening to everyone, my brethren in the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga nag-invite sa inyong atanan sa pag-upod sa akon sa pagpangamuyo sa aton labing gamhanan nga Ginoo. In Psalms 15 or Psalms 5 verse 3 it says, "Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly."

0: Good morning sa aton tanan mga kauturan kag mga kaabyanan nga nagapamati sa sining aga. Salamat sa Ginoong nga kinagiyahan ni kita nga makabugtaw pagid sa sining aga. Kag salamat sa Ginoo sa kusog iyagen hatag kag salamat sa Ginoo sa bag-o naman nga adlaw para sa aton nga tanan, no? Nga iyagen extend ang aton kabuhi sa sining adlaw sang Martes. Kag sa diin maging successful ang pagkabuhi naton bilang mga kinbugayan sang aton nga Ginoo. Kag matuod gid nga ang Ginoo naton wala gid nagadalok sa aton sang kabuhi nga iyagin hatag, and salamat sa Ginoo for this opportunity wherein we can worship him and madayon naton siya. Kabay abyan kag mga kauturan sa Ginoo, kabay sining adlaw sa ini ka adlaw nga mahalad naton sa Ginoo nga maging sentro naton siya sa aton pagabuhi sa sining adlaw. Kag salamat sang mga pribilehiyo ginhatag niya sa aton, kag bisan sa pagbukas ang iyang pulong, salamat kita sa iya nga gintagaan niya kita sang kahilwayan to open his word and to read it and to study it, and also pinaka-importante nga ma-aplikar gid naton sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi ang iyang pulong na good nga maikabuhi naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag isa sa mga handom sa aton nga Ginoo nga maging rooted kita, no, sa iyang bugay, sa iyang grasya sa aton nga batuno naton that we are saved by his grace. Kag wala na kita may gin contribute pa sa sina nga pagluwas ang aton nga Ginoo sa aton. Now, even our good works cannot save us, even our faithfulness to the church, bisan kasi ba kita every Sunday kung wala kita ya nagtuo sa Ginoo naton nga si Kristo Jesus, we cannot be saved. So it is by God's grace gitagaan niya kita sa gift ining pagtuo to put this faith sa iyang bugtong anak mo si Kristo Jesus, no? Kaya salamat sa Ginoo nga padayon siya nagka pahanumdom sa aton that as Christians as we are, we need to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ, no? Handom mo naton ang pagkilala pagid sa iya, not just our Lord and Savior, but also to have that desire to know him more sa aton kabuhi, and not just to know him more but also to imitate him sa aton kabuhi every day, so that maging isa kita ka pagpakamayo man sa ibang mga tao nga naga pangita man sa Ginoo, no? Ngayong palagyan ang aton man kabuhi that people will see there is a true God, a faithful God sa pagi sa ilang pag-observar sa aton mga kabuhi. So we praise God for that. We are privileged to be His model sa sining kalibutan, kagi maging pagpakamayo kita sa iban, sa aton pamilya, sa aton mga abyan, and bisan sinuman ng mga tao na nagkasugata na aton every day, no? This is our prayer nga maging pagpakamayo kita sa tagsa-tagsa ka mga tao, no? Hindi mo kita perfecto ng mga tao, but then we praise God for we have him as our perfect God nga nagabulig sa aton to strive to do better for his glory and honor. Good nga mga tao may aratsang sulundan man, no? Kagi paging pattern man ang kabuhi natin bilang isa Kristohano nga makita agad nga si Kristo Jesus ara agad sa ato ang mga kabuhi, no? Tungod kay kita ang mga representative sa ato nga Ginoo diri, no? Nga makita sa mga tao that we are true, we are a true Christians paagi sa pag-imitate, pag-reflect natin sa ila paagi sa kay Kristo Jesus. So kabay-abyan kagi kauturan na makamayo kita sa Ginoo sa sining lipot nga mga pahanumdom sa aton nga mga pagkabuhi, kag dumdumon gid naton nga we need to grow more deeper, no, sa aton nga Ginoo. Yes, we don't grow in our church, we don't grow sa mga activities naton sa aton simbahan, but dapat sa puan gid kita nga nakatubo sa kay Kristo Jesus, no? Good nga makita gid nga kita matutuod gid ng mga Kristohanon kay maging pagpakamayo gid sa ila. So sini nga tion ginapangabay ko kamo sa pag-iupod sa akon, sa pag-ipangamuyo kaga tuuhan naton nga ang Ginoo na amo ang nagapamati sa aton pangamuyo, kag hindi lang nagapamati sa aton pangamuyo kundi nagasabatman sa aton pangamuyo according sa iyang kabubuton. And sa aton nga pagpangamuyo, dumdumon naton that we are building a good relationship with the Lord Jesus Christ, not just asking for what we need, but dumdumon gid naton that as we do a prayer, dumdumon naton nga naga build kita sang intimate nga relationship with our God and the Lord Jesus Christ. So this night, ginapangabay ko kamo sa pag-iupod sa akon, sa pagpangamuyo, magpangamuyo kita. Langit mo namon nga Diyos, tagiya sa amon kabuhi, nagkapasalamat kami sa imong grasya sa amon tanan. Matuod o ginuong kung wala ikaw sa amon nga makabuhi, wala gidiya kami sa ikasarang. Salamat nga ikaw ang Diyos namon, again tuuhan. Hindi kami nagdalang sa amon nga mga banas, kundi we have that right direction sa amon pagkabuhi. Salamat kay nasapuan namon o Ginoo ang alagyan sa ginatawag na kaluwasan paagi sa imong abugtongan na pamo sa Kristo Jesus. Salamat kami nga bisan pa kami makasasala apang ara ikaw bilang amon Diyos ng matarong nga nagbukay or nagrasya sa amon, intagaan mo kami sang kaluwasan kag ang imuhantong nga magtubo kami sa sining relasyon namon sa imong abugtong nga mas Kristo Jesus, agod nga maging pagpakamayo kami Ginoo sa ibang mga tao. Father, we continue to pray for our churches all over the world. We pray for spiritual growth. Kabay pang na maging intentional ini sa amon kabuhi. Because we know that Christian growth is not automatic, Lord. Dapat isa ini ka lifestyle gid namon nga mag pangamuyo sang maid-id ng istorya sa imo. Kay paagi sa pagpangamuyo Ginoo, nagapati kami nga naga-close pagid, nagapalapit kag nagapalapit pagid kami sa imo, kag nagagrow kami Ginoo pagi sini. And also to study your word, not just to study it but also to apply it sa amon nga makabuhi, to meditate and to practice it sa amon nga daily life. Agud nga mag-grow man kami kag maging mabinungahon kami bilang isa ka Kristiyano. Nagapasalamat man kami, Lord, that we have that privilege to share the love of the Lord Jesus Christ to other people, to tell them about your love, about your care, about what you have done at the cross of Calvary to save us sinners and to give us not just life but a life, eternal life, abundant life. So Father, we thank you for making us your children and for the privilege nga nabilong kami Ginoo sa mga family. We thank you for the churches or the church where we belong, wherein dira kami Ginoo giyahan, i-train nimo. Good nga maging useful ang amon kabuhi sa ninyong kalibutan. We also pray, Father, for our pastors and workers May you continue to give them wisdom as they lead us, and also use them mightily, provide their needs, give them good health together with family, and make them a blessing for us. And also, we pray man na ikaw gid ang magamit man sa aming kabuhi, wherein ma-encourage sila sa pagpadayon, sa pagpangalagad sa imo, and encourage sila to keep more, to give more their best, to serve you through us. So Father, we thank you for everything that you have done. We thank you for this platform, GYVS and other radio ministries sa iban sa dito sa Luzon, Visayas, at also sa Mindanao. We pray, Lord, nga ikaw get ang mag-bless, mag-gamit sa ning platforms wherein ma-proclaim ang imapulong Ginoo sa iban ng mga tao. And we pray for more listeners, for more listeners nga makabati sa imapulong and be encouraged, and also maging isa ini Ginoo kapalagyan wherein makilala pag sa iban ng mga tao si Jesus bilang ilang Lord and Savior. And also, we thank you, Father, for all the challenges that we are facing that molds us spiritually. Nakita namon kung paano ikaw Ginoo mag-tatap sa gihapon, paano ikaw mag-hatag sa kaisog sa amon to face these challenges in life, because we know nga paagi sa ni Ginoo ang mga pagtilaw sa amon kabuhi, dili mo man kami ginamold, and dili mo ginapakita ang imong Ginoo nga pagkamahanan ka Diyos. So Lord, we praise you and we thank you sa tanan imong ginhimo sa amon nga makabuhi. We pray for our own family. Kabay Lord nga maging blessing man kami as individuals to our family. And we pray nga ikaw gid ang magbulig nga even to our community, maging blessing kami as a family. And sa mga kakatapos sa bilog ng kalibutan, Lord, kabay ikaw gid magpakamayo, magpahanumdum sa tagsa-tagsa ka mga tao that you are there, and we know that even ang mga lino, mga bagyo, o kung anuman yung mga calamities, we know that you are there. Kinapa-experience mo ni sa amon Ginoo, and as well as kinapakita ni mo kung paano ikaw Ginoo mag-shows ang imong love, ang imong concern, and we know that through this, many people will come to know you bilang ila Diyos, ila kabuhi man, kag manulupas sa ila kabuhi. So we commit to you everything, and forgive us for all the sins that we have committed before you. Make us worthy as we serve you today, and amon gid nga gina surrender amon kabuhi, and we commit to you everything, Lord, because we know that apart from you, we are nothing, we can do nothing, and we have nothing. And if we have you sa amon nga makabuhi, we have everything. So we trust in you, O God. Thank you, God, sa tanan-tanan nga ginhimo nimo sa amon kabuhi. Bless us today, and all the glory and honor we bring back to you. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Manipay nga adlaw, padayon kita diri mga kauturan sang aton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo kag tan-awon ta di anay ang Romans 8:35 nga kasiling, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword?" Now, assurance, no? Na ang response naton sa persecution, amo ini ang kasiguruhan bala sang Roma 8:35. Remember nga siling kon, "You are surrounded by His love. Persecution shall not separate us from the love of God." Who shall separate us from the love of God? So ang persecution, hindi ina makaseparate niya. Who shall separate us from the love of Christ? And our assurance in eternal presence of God, na base ini upon the unfailing love of Christ, unfailing love of God. Now again, makita naton dere si Apostol Pablo nag-ask bala, nagpamangkot sang ginatawag naton bala nga rhetorical question. Ang gugma sang Dios nagatipig ini sa aton sa iya kamot in the palm of His hand, and has been demonstrated to us through the atoning sacrifice of His Son, Jesus Christ. Makita natin ini makauturan. Ara ina makita sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8. So si Pablo din, ini, nag-amplifies sining question, kay ina namangkot sa rhetorical questions. Kay nag-amplify siya sining pamangkot, pinaagi sa pagpamangkot by asking of or it is possible nga ang tribulation bala, ang distress bala, ang persecution bala, ang famine bala, ang nakedness bala, ang peril bala, or the sword can enter our lives and undo sa ginhimo kung ano ang naakomplis sa Ginoo on our behalf at the cross. Siling niya, persecution shall not separate us from the love of God. So diri naton masapuan mga kauturan, kabay pakutani niya ang aton response sa sining persecution will be like this. Pangamuyuan naton sila, ay hanang nag-persecute sa aton, pangamuyuan ta nga hindi man badas maa, kag hindi man maano, ako rin pangamuyuan ta nga makatalupangon ban sila eh, nga ang asagad sila persecute sa imo. Kag mag-rejoice ikaw because you are a part of the suffering of Christ. No? Rejoice and live for joy. Sila isang Philippians 2:17, ang real sa attitude naton, the glad and rejoice. Rejoice in my suffering. Makita naton ini kag masapuan. Now we will move on to the last topic nga aton pagkatalupang doon. Ini ang reward na sining ginatawag naton. Ang padya sa gina-persecute. Bawa ikaw bala gina-persegir? Ikaw bala gina-persecute? Ikaw bala gina-yao-yao? Ikaw bala gina ano ang padya nga nagahulat sa imo if you do not lose heart? So, kung aton pagin masapuan dire nga kabay pakuntani nga aton ini talupang don nga pray for those who persecute you. Si Stephen kani nagpangamuyo, "Lord, lay not this sin to their charge." Mga abiyan ka mga kulturan, hindi ka magdula sang imo kasing-kasing, dapat mo talupang doon din nga himuon naton ang himuon nga luyag sang Ginoo nga himuon para sa aton. That's why if you are being persecuted, kung ikaw gin persigir, may ara galit padya nga nagahulat sa imo, there is the kingdom of heaven. So, makita nato diri amo ini ang beatitudes nga nag-end sang sininga promisa. Ang promisa nga may padya ikaw, there is the kingdom of heaven. Blessed are those who are being persecuted, for there is the kingdom of heaven. The kingdom of heaven belongs to them. Ano pala ginambal diri sa Matthew, sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 3, doon na nagyanta na ini, pero tanawo na ito niya. "Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven." Happy are the poor in spirit. So this is what we call the basic description. Sining ginatawag na ito, believer's inner condition as a result of the work of God. Ino kung aton pala natalupangdan, ini ang sobrapay sa ikaw nga nakahibo sang sining beatitudes. Like kaangay sang Salmo Kapitulo o kung someone, wala ini nagapakita, do not show a man how to be saved. Apang ang beatitude siya, kung aton talupangdon, but rather ang Psalm Kapitulo 1, verse o kung someone describe ini sa ginatawag naton dang the characteristics of one who has been saved. So blessed are the poor, happy are the poor in spirit. Ang word niya, poor in spirit. So this is the opposite of the proud or haughty in spirit. So these are those who have been humbled by the grace of God. Nga ginkilala niya ang iyang mga kasaypanan, and therefore, ang iyang dependence sa Ginoo upon God nga luwason sa sang Diyos. So they are the ones who will inherit the kingdom of heaven. You know, it is obvious, mga Kristohanon, nga ini sa paggamit naton sini will inherit the kingdom of heaven, it is obvious in this usage that ang ginharian sang langit, ginatawag naton diri a general designation sang ginatawag naton dwelling o kun ilistaran puluyan sang mga nagkalaluwas, a general designation. That's why everything, ina siya gindesignate siya ni pastor o kun gindesignate siya ni sir, gindesignate siya ni tatay nga amo inaya ang iya obrahon. Therefore mga kauturan, amo ini ang aton assurance nga ang general designation naton, amo ini ang the kingdom of heaven is a general designation sang ginatawag naton of the dwelling place sang mga nagkalaluwas. So dapat naton ini talupang doon, mga kauturan. Dapat naton hibaloon ini kag siling diri sang 1 Peter. Ano pagiginhambal diri sang 1 Peter 1 Peter chapter 4 verse 13 nga nagasiling, but rejoice in as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, He may be glad also with exceeding joy. Siling dira sa versikulo 12, beloved, think it not strange, mga kauturan, bao grabe, no? Sa verse 13, but rejoice. Talupang dabla ini. So, beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you. You know, it is possible, inibala ang amen sa versikulo 11 was an attempt to those nga nag-close na sang sining sulat sa kay Pedro and may have just now heard of some new development in which some of which readers are involved. So, if not, mga kauturan din, siya makabatyag sang iya kinahanglanon nga siya makasiling bit amor but about the attitude sa isa ka Kristohanon, kung ano ang attitude sa isa ka Kristohanon sa pag-antos. Either way, mga kauturan, may fiery trials, need not refer sa ginatawag naton naghambal nga literal fire. Why na inag-refer ina iya? Like sang unando naton na, apang the important thing here is to note how they are to look upon whatever trials it is. They are not to consider it strange, mga kauturan. Dapat naton initalupang doon sa aton mga kabuhi. Kabay pa, kung may mga pag-antos, may mga pagtilaw, hindi mo pagkilalahon ng strains, hindi mo pagkilalahon nga yan, umalaakwan ng ina, nga nga matingala, kagit, dapat kagali, hindi magtingala. But to rejoice, mga kauturan, kay pribiliyo mo ina. Kay ayhan, you are sharing the suffering of Christ. Kag kung aton makita kay masapuan, ayhan, mga piladiri ka mga pulungon para sa kalipay nga gingamit diri nga gin-emphasize true happiness at His coming. The translation are necessary, awkward at expressing this. Next nga nakita naton diri mga kauturan, ano ang padya naton diri, the kingdom of heaven belongs to them. So there is, may igward na lang nga is, this is a present tense mga kauturan. The kingdom will be fully realized in the future when Christ comes to reign. But some of the spiritual blessedness of the kingdom can be experienced now. Kabong, may ara kita gracia, we have the grace, sang ginarian sang Ginoo subong. We will have the glory of the kingdom later. Remember this, ang aton present situation, may gracia kita, we live all by the grace of God. Kung ano ikaw, kag ano man ikaw, maayo man matyag mo, ayan, nagamasakit man ikaw, Dabo ka man kwarta, ayan wala ka man kwarta. Nag-antos ka man, ayan wala ka man ang nag-antos. It's all by the grace of God. And we have the grace of the kingdom now. We will have the glory. Glory sa ginharian, sang langit later. Grace and glory we will experience. Mga Kristohanon, this is our assurance. Amo ining kalipay naton. So the sundere nga nakita naton, great is your reward in heaven. In other words, ang wala katapusan nga padya, maangko naton diri and should be a powerful motivation nga magpadayon kita sa pagkatutom in the midst of persecution with eternity's values in view. Kabay pa kun tani nga aton intalupang don. Kaya may eternal rewards yung nagahulat sa aton. Can and should be a powerful motivation nga magpadayon kita for remaining faithful sa pihak, sa tunga, sa madamo nga persecution. Natanaw naton ang realidad, natanaw naton ang rason, natanaw naton ang response, natanaw naton ang reward nga ginharian sang Ginoo. Natanaw naton ini ang persecution. Remember, ayhan ang persecution. Kung gina-persecute ikaw, kag nagakalipay ka man gani, kag wala ka nag-react, probably that is a sign of a dynamic faith. Dynamic faith. Remain faithful, fearful, and fruitful. So ang persecution is a sign of a dynamic faith. Nag-prove ini that we are born again. Pamangkot na kung sa imo si Digging Tion. Have you been born again? Are you willing to become a part of God's family and suffer for Him? Why don't you realize nga ikaw hindi makaluwas sa imo kaugalingon? Ikaw, wala ka, you are nothing, you have nothing. Wala ikaw, kag wala gid ikaw, sarang mahimo, kung wala ang Ginoo. Ayhan, mas hindi ka pastor, nag-antos ako dere, hindi ka magkabalaka, amugaliina ang realidad ni mo bilang isa ka Kristohanon. Amugaliina ang signs sa isa ka dynamic nga pagtuo nga Kristohanon. Kag amo ina ang prueba nga ikaw matuntuod nga naliwas, naluwas, born again. Ang mamangkot na kun sa imo, are you willing to become a part of God's family and suffer for Him? Are you willing? Willing ba ikaw? Ayhan, against all odds. Sa imo kabuhi, ayhan, many times ginabasol mong Ginoo, many times you are discouraged, you are disappointed, kaya ang ginahulat mo, wala pa. Sino ba diri ang hindi luyag sang katawa-katawa sa pangabuhi? Ayhan, sino ba hindi luyag nga maangkon mo ang ginahandom mo sa sining kalibutan before ang Ginoo magabalik liwan? Apang, are you willing to become a part of God's family and suffer for Him? Abi tiksi ko di bala. If you are willing, masaling ka pastor, yes, I am willing to become a part of God's family and suffer for Him. Tiksi ko, 0918-90-121-78. Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw sa inyo tanan-tanan.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi isang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning, Luwat, sa amon mga pinalangga namon nga manugpalamati. Kalipay naman namon nga makabisita sa inyo mga panimalay sa sining aga, kag makadala sang mensahe sang aton nga Ginoo, nga amo ining nagapabakod sa aton, nagapaligon sa aton, nagahangkat sa aton, nga magapadayon kita sa pag-alagad siya, tubtubgin nga magaabot siya sa pagkuha sa aton. Nagapasalamat kita nga ang pulong niya, amo ining kapawa, kag makahatag inising pagpakamaayo sa aton sa sinigid nga aga. Salamat gid sa pag-tune in ninyo sa inyong mga radio diri sa DYVS. Sa sining aga, makabasa lang ako diri sa balaan nga dinalan sang kasulatan sa 1 John chapter 1 verse number 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang Ginoo magapakamaayo gid sang iyang pulong. Mga hinigugma abyan, mga utod sa Ginoo, forgiveness is easy to talk about but difficult to practice. It's easy to say, I forgive you. So hapos lang kita maghambal, pero kabudlay nga i-practice naton. Di ba sa pagkamatuod, kun pamangkutun ko ikaw, honestly, sa imo kabuhi, mabudlay magpatawad. Pero, kung aton lang taon sa bugay sang Diyos, makapatawad kita sa aton mga utod. Iya lang gid bugay. Siling ni George Herbert, siling niya, he who cannot forgive others breaks the bridge over which he must pass. Siling man ni Lawrence Stern said, only the brave know how to forgive. It is the most refined and generous piece of virtue human nature can arrive at. Ambal man ni Jean Richard said, humanity is never so beautiful as when praying for forgiveness or else when forgiving another. But our foremost authority on forgiveness, Jesus Christ. Nga nagambal sa centuries earlier, if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So what is forgiveness? The word forgiveness means to pardon, to remit, to absolve from blame, to cease to feel resentment against an offender on account of a wrong done. To abandon a claim against a debtor. Forgiveness in the Bible, however, it's much more. Ang forgiveness naga-involve ini sa ginatawag restoring a personal relationship that has been interrupted. Ano siling ni Apostle John? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga hinigugma, unagit sa tanan, forgiveness is conditioned on repentance of sin and faith in Jesus Christ. Amo ni ang condition. Two conditions must be fulfilled before forgiveness can be granted. Repentance and faith. Kag mga hinigugma, abyan, only Christ is invested with the authority to forgive. When one complies with the conditions of forgiveness, Christ promise to issue forgiveness. Mga hinigugma, sigun ni Jesus, amo ang nagpatawad sa aton, naghigugma sa aton sang una pa. Siya makapatawad sang aton nga mga sala. Anuman nga mga kasalanan, anuman nga mga mahigko nga butang nga nahimo naton, makasiling kita, ay mapatawad ako sang Dios amo ni akon nga ginhimo. Yes. Kun magpalapit ikaw nga buong mahinulsulon nga tagipusoon, ang Dios magapatawad gid. Ano ka man ka makasasala, ano ka man ka mahigko, ano ka man sa tubangan sang Diyos. Repentance and faith. Amo ning kinahanglan. Sa amo ning ginimo ni Ginoong Jesus, nagpatawad sa aton. And forgiveness is based on the death of Jesus Christ. The very fact that Jesus offers forgiveness on the conditions of repentance and faith does not do away with the necessity of atonement. The law demands that sin be punished. Amo na ang kasuguan. Even God cannot and does not forgive sin apart from the sacrifice Christ made. He assumed our guilt and paid the penalty in full. Amo nang ginhimo ni Ginoong Jesus sa aton mga hinigugma, He assumed our guilt and paid the penalty in full. Ginbayaran niya gid full. Amo na ang pagsakripisyo sang aton manluluwas. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. Every altar and every sacrifice made on the altar signifies this. Ano ginambal ni Apostle Paul? For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Muli ginambal sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 21. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Romans 10:4. Forgiveness can only be exercised by Christ because he died for our sins. Te, naghatag isa sa iya nga bugos nga kabuhi. Nagpailig isa sa iya hamili nga dugo. Nangin matagid siya dito sa cross tungod sang aton mga kasalanan. Amo nang ginimo ni Ginoong Jesus sa aton. And forgiveness is the spirit of a Christian. The Bible tells us to exercise forgiveness toward those who offend us or trespass against us. Of course, we cannot remove the guilt of sin. Peter once asked Jesus, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till seven times? Jesus said unto him, I say unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Matthew 18:21-22, Peter was certain that 7 being a biblical number would be enough. But Jesus said, 70 times 7, that is 490 times. Most Christians would lose patience before they reached the number 7. To say nothing of 70 times 7. Grabe. Amo kita gali sina magpatawad? Yes. Masiling lang kita nga bokapos lang maghambal kay pastor. Grabe ang ginhimo sa akon. Grabe ang pagpakahuya sa akon. Grabe ang pagpakamalaot sa akon. Grabe ang pag-accuse sa akon. Mga hinugugma, anong ginhimo ni Ginoong Isusay mo? Masubra-subra pang ginhimo sa kay Ginoong Isusaya. So muna mga hinugugma, the value of forgiveness is manifested in one's Christian spirit. We'll know how miserable it is to hold ill will or grudge against someone. Jesus can free us from such a spirit and make us happy. Joy and unforgiving spirit cannot live together. Kaganong ginadalas ang forgiveness? Anong ginadala? Anong result kung kita magpatawad? Forgiveness brings blessed results. Ano ang ginaproduce sa mga tumuluo? Ikaw nga Kristohanon nga nagapamati. Ayan, ikaw nga alagad sa Ginoo nga nagapamati. Forgiveness awakens love for God. Kanami, sa aton kabuhi, kung ikaw nagapatawad, ini nagapukaw sa imo, ang gugma mo pagit sa aton nga Ginoo. Ano pagit? Forgiveness brings peace of mind. Nga kung ikaw magpatawad, may ara ikaw, peace of mind. Lantong bala kung ikaw hindi ka makapatawad, makatulog ka bala? Permilangin mo sa ginadumdum? Mga hinigugma? Kung kaysa hindi ka makatulog, igluyag mo gin nga magbalos? Wala ikaw kalinong, abyan, mga hinigugma, mga Kristuhanon. Kung hindi ikaw makapatawad sa imong utod, tandaan ginini mo. Kung hindi ikaw makapatawad sa imong mga hinigugma sa kabuhi, wala kagid kalinong sa imo kabuhi. Pamatiin ni abyan. Forgiveness removes the cause of alienation, removes mistrust. Amo nagali ko magpatawad ka sa imo nga kabuhi. And forgiveness gives us insight into the character of our Lord. Ano bala ang Ginoo? Ano siya bala? Anong character sa Ginoo? Mapinatawaron, mapinalanggaon, nga bisan kita makasasala, nga bisan kita mahigko, bisan kita hindi na magamit, pero ginkaluian kita. Ginpatawad kita. Kag nagakabuhi kita, hindi kita deserve. Pero salamat na ginpatawad ya kita. Let us be forgiving people. Let us be forgiving Christian. Ang kalabanan gin nga ginahambal mabatian naton, I can forgive, but I cannot forget, is only a half-truth. God said, pamatiini, for I will forgive their iniquity and I will remember their sins no more. You and I are not infallible of all wise, but we can climb to the heights where we cease to feel resentment in our hearts toward anyone. Yes, it is not easy, but it is possible because our Lord has forgiven us. Vengeance belongs to the Lord. As judge of the earth,
2: He will recompense as just reward to all. We would do well to be forgiving and leave the vengeance to Him. Yes, na-remember naton, it had been many years and Joseph had forgiven his brothers. But instead of trying to get even or make them feel some of his pain, Joseph invited them to live in Egypt. So even though Joseph was hurt more deeply than most of us can imagine, he was able to forgive. Abyan, kabay pa kita man, mapinatawaron, makita sa aton, nga nagapatawad kita sa aton mga hinigugma, nga mga abyan. Ang Diyos magapakamayo sa inyo, inyo abyan, si Pastor Xavier Cayetano.
0: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, Pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Iningin alagad kagabihan Pastor Lovell Clavel, nagasiling ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 16. Ang katapusan nga tuig ni Asa. Sang ika-36 nga tuig sang paghari ni Asa, ginsalakay ni Haring Baasha sang Israel ang Juda. Kag ginsugura ni Haring Baasha ang pagpabakod sang banwa sang Rama para wala sing may makagwa ukon makasulod sa teritoryo ni Haring Asa sang Juda. Ginpanguha ni Asa ang mga pilak kag mga bulawan sa mga budiga sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo. Dayon ginhatag niya ini kay Haring Ben-Hadad sang Aram. Didto sa Damascus nga sa diin siya nagaistar. Amo ini ang mensahe ni Asa kay Ben-Hadad. Maghimo kita sang kasugtanan nga magdampiganay kita pareho sang ginhimo sang aton mga amay. Batuna ang ginahatag ko sa imo nga pilak kag bulawan. Kag ginapangabay ko ikaw nga untaton mo na ang imo pagpakigdampig kay Haring Baasha sang Israel para pabay-an na niya ako. Nagsugot si Ben-Hadad sa ginpangabay ni Haring Asa. Kaginsugo niya ang mga commander sang iya mga soldado nga salakayon ang mga banwa sang Israel. Naagaw nila ang iyon, Dan, Abelmaim, kag ang tanan nga banwa sang Naphtali, nga bulutangan sang mga budiga. Sang mabatian ini ni Baasha, ginpauntat niya ang pagpabakod sang Rama. Dayon nagmando si Haring Asa sa tanan nga lalaki sang Juda, nga kuhaon nila ang mga bato kag mga truso nga gingamit ni Baasha sa pagpabakod sang Rama. Kag gingamit ini ni Haring Asa sa pagpabakod sang Geba kag sang Mespa. Sadto nga tion, nagkadto si propeta Hanani kay Haring Asa sang Juda kag nagsiling sa iya. Tungod nagsalig ka sa hari sang Aram kag indi sa Ginoo nga imo Dios, nadula ang inyo tiyansa sa paglaglag sa mga soldado sang hari sang Aram. Nadumduman mo bala kung ano ang natabo sa mga taga Ethiopia kag taga Libya? Nga ang ila mga soldado, mga karwahe, kag mga manugkabayo, puwerte kadamo. Sadto nga tion, nagsalig ka sa Ginoo. Kag ginpapirdi niya sila sa inyo. Kay nagatanaw gid ang Ginoo sa bilog nga kalibutan para pabaskugon ang mga tawo nga matutom gid sa iya. Binuang ang imo ginhimo. Gani, sugod subong, permi ka na magapakig-away. Tungod sini, nangakig gid si Asa sa propeta. Gani ginpapriso niya siya. Kag sa sinaman nga tion, nagsugod sa pagpamigo si Asa sa iba niya nga mga katawhan. Ang istorya parte sa paghari ni Asa halin sa umpisa hasta sa katapusan nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda kag sang Israel. Sang ika-39 nga tuig sang paghari ni Asa, nag-anto siya sang balatian sa tiil. Bisan grabe na ang iya balatian, wala siya nagpangayo sang bulig sa Ginoo, kundi sa mga doktor. Kagsang ika-41 nga tuig sang iya paghari, napatay siya. Ginlubong siya sa lulubngan nga iya ginpahimo para sa iya kaugalingon didto sa banwa ni David. Ginhamyang nila siya sa isa ka hiligdaan nga may nagkalain-lain nga pahamot. Kag nagdabok ang mga tawo sang dako gid nga kalayo sa pagpadungog sa iya.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
5: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 17. Si Jehoshaphat nga hari sang Juda. Ang nagbulos kay Asa bilang hari, amo ang iya anak nga si Jehoshaphat. Ginpabakod ni Jehoshaphat ang iya ginharian para makabato siya sa Israel. Ginbutangan niya sang mga soldado ang tanan nga napadiran nga mga banwa sang Juda. Kag ginbutangan niya sang mga kampo sang mga soldado ang Juda kag ang mga banwa sang Ephraim nga naagaw sang iya amay nga si Asa. Ginaupdan sang Ginoo si Jehoshaphat tungod kay sa una nga mga tinuig sang iya paghari, ginsunod niya ang pagkabuhi sang iya katigulangan nga si David. Wala siya magdangop sa mga imahin ni Baal, kundi nagdangop siya sa Dios sang iya amay kag nagsunod sa iya kasuguan, sa baylo nga magsunod sa pagginawi sang mga taga-Israel. Ginpabakod sang Ginoo ang ginharian sa idalom sang iya paghari. Nagdala sang mga regalo ang tanan nga taga-Juda sa iya, gani nagmanggaranon gid siya, kag nagdungganon. Matutom siya sa pagsunod sa mga pamaagi sang Ginoo. Ginpaguba niya sa Juda ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar, kag ang mga huluhaligi nga simbolo sang Diyosa nga si Asherah. Sang ikatatlo nga tuig sang iya paghari, ginpadala niya ang iya mga opisyal nga sila ni Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Netanel, kag Mikaya sa pagtudlo sa mga banwa sang Juda. Kaupod nila ang iban nga mga leveta nga sila ni Shemaya, Netania, Zebadia, Asahel, Shemeramot, Jehonatan, Adunia, Tobiha, Tob-Adunia, kag ang mga pari nga sila ni Elishama, kag Jehoram. Gindala nila ang libro sang kasuguan sang Ginoo, kag naglibot sila sa tanan nga banwa sang Juda, kag nagpanudlo sa mga tawo. Ginpahadlok sang Ginoo ang tanan nga ginharian sa palibot sang Juda. Gani wala sa ila sing may nagpakig-away kay Jehoshaphat. Ang iban nga mga Filistinhon nagdala kay Jehoshaphat sang mga regalo kag pilak bilang buhis. Kag ang mga Arabo nagdalaman sa iya sang 7,700 kakarnero kag 7,700 kakanding. Gani nagamhanan pagid si Jehoshaphat. Nagpatindog siya sa Juda sang mabakod nga mga kuta kagsang mga banwa nga bulutangan sang mga budiga. Madamo nga kinahanglanon ang gintipon niya sa mga banwa sang Juda. Nagbutang man siya sang maayo nga mga soldado sa Jerusalem. Ang iya mga soldado na

0: nga naglalapta ang mga Israelinhon sa mga kabukiran, pareho sa mga karnero nga wala sing manugbantay. Kag nagsiling ang Ginoo, ini nga mga tawo, wala na sing pangulo. Papulia sila nga may kalinong. Nagsiling si Ahab kay Jehoshaphat, indi balagin silingan ko na ikaw, nga wala gid siya sing maayo nga ginpropesiya, parti sa akon kundi puro lang malain. Nagsiling pa si Mikaya, pamatii ang mensahe sang Ginoo. Nakita ko ang Ginoo nga nagapungko sa iya trono, kag may nagatindog nga mga langit nun nga mga tinuga sa iya tuo kag wala. Kag nagsiling ang Ginoo, sino ang magaganyat kay Haring Ahab nga magsalakay sa Ramot Gilead para mapatay siya didto? Lain-lain ang sabat sang langit nun nga mga tinuga. Sang ulihi may espiritu nga nagpalapit sa Ginoo kag nagsiling, ako ang magaganyat sa iya. Nagpamangkot ang Ginoo, sa ano nga paagi? Nagsabat siya, malakat ako, kag pahambalon ko sing binutig ang mga propeta ni Ahab. Nagsiling ang Ginoo, lakat kag himua ina, magama dinalag-on ka sa pagganyat sa iya. Nagsiling dayon si Mikaya, amo ato ang natabo. Ginpadalan sang Ginoo ang imo mga propeta sang espiritu nga nagpahambal sa ila sing binutig. Ginbuot sang Ginoo nga malaglag ka. Nagpalapit si Zedekiah kay Mikaya kag gintampa siya. Kag nagsiling si Zedekiah, paano ka makasiling nga ang espiritu sang Ginoo naghalin sa akon kag nagpakighambal sa imo? Nagsabat si Mikaya, mahibaluan mo ini sa adlaw nga mapirdi ka mo sa inaway kag manago ka sa pinakasulod nga kwarto sang balay. Nagmando dayon si Ahab, dakpa ninyo si Mikaya kag dala pabalik kay Amon nga pangulo sang banwa kag kay Joash nga akon anak. Kag silingan ninyo sila nga nagmando ako nga prisuhon ini nga tawo, kag hatagan siya sang tinapay lang kag tubig hasta makabalik ako halin sa inaway nga wala maano. Nagsiling si Mikaya, kun makabalik ka pa nga wala maano, te, ang Ginoo wala naghambal paagi sa akon. Dayo nagsiling si Mikaya sa tanan nga tawo didto, tandain ninyo ang akon ginsiling. Napatay si Ahab. Gani nagsalakay sa Ramot Gilead si Haring Ahab sang Israel kag si Haring Jehoshaphat sang Juda. Nagsiling si Ahab kay Jehoshaphat, sa tiun sang inaway, indi ako magpakilala nga ako ang hari, pero ikaw ya, magsuksok sang imo harianon nga bayo. Gani nagpakuno-kuno si Ahab, kag nagpakigaway sila. Karon, nagmando ang hari sang Aram sa mga kumander sang iya mga karwahi, indi ninyo pagsalakayon si Bisansino, kundi ang hari lang sang Israel. Pagkakita sang mga kumander sa mga karwahi kay Jehoshaphat, naguna-huna sila nga siya ang hari sang Israel. Gani ginsalakay nila siya. Pero nagpangayo sang bulig sa Ginoo si Jehoshaphat. Kaginbuligan niya siya, paagi sa pagpalikaw sang iya mga kaaway sa iya. Kaysang matalupangdan sang mga kumander sang mga karwahi, nga indi gali siya ang hari sang Israel, naguntat sila sa paglagas sa iya. Pero sang nagapamana ang isa kaaraminyanhon nga soldado sa mga soldado sang Israel, nalagpatan nga naigo niya si Haring Ahab sang Israel sa tinabuan sang iya panagang sa dughan. Nagsiling si Haring Ahab sa nagadala sang iya karwahi, ipalayo ako sa inaway, kay napilasan ako. Puwerte na gid ang inaway sa dtong adlaw, kag ang hari sang Israel nagasandig na lang sa iya karwahi nga nagaatubang sa mga Araminyanhon hasta maghapon. Kagsang nagasalop na ang adlaw, napatay siya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.

Malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope. Programa ini sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon ang inyong managwali si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge ta nga aton mga utod kang mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat gaagdagid kita sa inyo, may mga kabugatan kamudira nga dapat pangamuyuan, may mga palamangkutanon nga dapat matagaan sang sabat, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no naman nga Dios, nagapalapit kami sa imo, kag dako gid ang amon pagpasalamat, nga makatuon naman kami sang imo mga pulong. Dawano Ginoo nga kahilwayan sang amon pungsod, kag bisan pa sa imo pagpanghikot, kag bisan pa sang paggiya sang balaan ng Espiritu, makatuon kami sang imo mga pulong. Amay, tudlui kami sang mga banas nga dapat namon pagalaktan. Ngayon nga mong kinabuhi, magahatag gidhimaya sa imo, nga sa din ang mga tao makita ginila ikaw. Sa amon mga panghambal, sa mga disposisyon sa amon kinabuhi, sa amon mga pangginawi, kagsubong man sa amon relasyon sa iban nga mga tao. Amay gamit, tagid kami nga mangin pagpakamayo sa ila. Kag o Diyos, padayon kami nga nagahingyo sa imo, bisan pa sa paghimuno sa makinanglanon sang amon mga utod nga yara sa kinawadon. Kagsubong man pagtugot mo nga magaayo ang mga ginabatsyag sang amon mga tagpalamati. Amay painita sa gyapon ining amon nga tagipusuon sa pag-alagad sa imo. Ginoo, itugot nga ang amon mga kalag o hawon sang imo mga pulong sang imo presensya sa pangamuyo. Patawaran gid kami sang amon mga kapaltahan, nagatugyan gid kami. Kaalam kang pangagop sang amon pagtuon. In Jesus' name. Amen. Salmo 32. Nagasiling ang pulong sang Ginoo. Thou art my hiding place. That's verse 7. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Many sorrows, verse 10, shalt be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous. Shout for joy, O ye that are upright in heart. Amen. Utod, masapuan na naton matapos mabato ni King David ang sure gidiya nga pagpatawad sang Ginoo sang iyang mga sala. Amen. Nabalik ang kapagsik sang iya relasyon sa Ginoo. Nabalik ang kusog, kagangahom, ang kalipay, ang kalinong sa iya tagipusoon sa iya nga relasyon sa aton mahal nga Ginoo. Kag-ari ang iya mga exclamations. Nahauna. Nagasiling siya nga kun ang sala nagdala sang kalaglagan, kag ang yawa ang handumya among paglaglag sa mga tumuloo, niya ikaw Ginoo among akon palalipdan. Amen. May isa diri ka salmo nga nagapicture sa Ginoo nga among mga bakulod o kunbungyod. Butsing ganon, mabakod nga palalipdan. Sigurado nga palalipdan. Gamhanan nga palalipdan. Kag siling sang pulong, thou shalt preserve me from trouble. Ikaduhang realization utod. Bisan pa tumuloo, nagaabot ang pagsulay kagamo kag mga pagtilaw sa aton. Husto abyan. Amo nang kamatuuran diri. Nya ikaw magapreserve sa akon sa kagamo. Subot si nganon, bisan pa nga ara kita nagapalapit sa kilid o ko nagapalipudra sa Ginoo, ang yawa sige lang gihapon atake sa aton. Apang talupang don tani abyan ha. Agud nga magkuha bla kita sang dako nga paglipay kag pagkalig-on nga ang kaaway naton nga yawa, pirdi na ini siya. Amen. Ang iya pinakahigot sa tawo, amo ang kamatayon. Ang sala, ag eventually ang inferno, apang ginanon gin ang Hesus ang kamatayon, ginpatay niya. Gindaog niyang kamatayon, nabanhaw siya sa mga minatay. Kag ang sala, siling sang pulong sang Ginoo, ginpatawad niya, ginhugasan niya, pagi sa mili nga dugo ni ginaong Hesus. Amen.
Kag siling ni San Pablo siyan sa 2 Corinthians utod, niya kun maguba ng aton dutanon nga layang-layang, may ato kita dito balay o kun puluyan sa langit. Ginhimo sang Diyos, hindi mga kamot sang tao. Amuna sa bagay nga nakasiling si San Pablo, absent from this body, present with the Lord. Kita mo na nga certainty. So tiya mo na abyan, bisan pa kita nga tumuloo, ibutang tagini sa aton nga panghuna-huna kag tagipusoon, gaabot ang troubles sa aton. Inform sa mga temptations, inform sa mga trials, inform sa mga adverse nga circumstances nga nagalambot sa aton. Balatian kapigaduhon, aksidente, bisan pang mga problema sa relasyon. Apang abyan amuning pinakamanami, sigurado ang pagdaog naton dira sa kay Kristo Jesus. Amen. Tihamak mo ni, siling pagid sang pulong sang Ginoo, thou shalt compass me about with songs of deliverance. You see? Ti ano ang resulta? Ginambal naton sa aton introduction. Sang isa ka tao nga napunan kang nagkinabuhi sa sala, pagkatapos nahuklasan sang kabugatan, kag nahilway sa sining mga sala, paagi sa pagpatawad ni Kristo Jesus sa iya. Paagi man sang paginulusul sina nga tao. Kamag-an sang buot, kalinong sa akon espiritu, kagsubong man kalipay sang akon kalag. Yes, ginambal naton, nga bisan pa kita tumuloo, arang mga troubles. Apang siling sang pulong sang Diyos, palibutan mo ako sang ambahanon sang kaluwasan. Sa pagkatahom. Amo ni mga exclamation ni David, utod, kabay pa, nga kuhaon tayini. Kagsadiin, sa nagaatubang kita sang mabudlay nga kahimtangan o ko nahulog kita sa patibong sang panulay sa pagpakasala, hindi magpabilin sang silang sitwasyon abyan. Amen. Imagine na ang kamot sang Ginoo sang aton manuluwas nga nagauntay dira sa imong handa magkuha sa imo sa sinang buho nga sa dinahulog ikaw kag nagpaligo ikaw sa pagpakasala. I-admit ang imo helplessness. Tawgang Ginoo, malapit siya. Kagsubong man, balik ikaw sa iya. Mapinatawaron siya abyan. Amen. Tiway ko kabalo kung ano ka nakadugay nga nagkinabuhi sa sala. Kristuhanon, wala ko kabalo. Samtang ginawali ko ini nga pulong, kung daw ano ka nakalawig nga nagbackslide. Ginahangkat ko ikaw, balik malaliwat sa Ginoo. Huwag ka pa matak-an sa pagpakasala sining kalibutan, nga sa kamaturan, wala ginina nagadala sang tudtod nga kalipay sa imo kinabuhi. Hindi bala? Ang last of the flesh, ang last of the eyes, kag ang bugal sang kinabuhi, wala na nagadulot sang ginasiling naton kalipay nga lasting sa imo. Ara lang ini mahimo sa personal mong relasyon, una sa Diyos kung huwag ka pa maluwas. Apang kung ikaw, isa ka Kristuhanon nga nagbugnaw sa pag-alagad, balik bala sa Ginoo? Anong siling diri ni Haring David? Pagapalibutan mo ako sang ambahanon sang kaluwasan. Amen! Ano pag-inutod? Siling sang pulong, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Kung malapit kita sa Ginoo, ano pag-inutod ang exclamation niya? Niya may giya kita sa hindi makita nga presensya sang Diyos kag subong man sa nasulat nga mga pulong sang Ginoo nga yari sa Biblia. Subot sing ganon kung magsiling si King David nga may giyang iya kinabuhi, but sing ganon day mga utod nga hindi palagpat ang mga decision making nga iya ginahimo, hindi palagpat ang kadatikang adlaw-adlaw nga iya ginaginawi sa iya kinabuhi. Amen. Hindi ini kay trial and error. Mga utod, amo ining ginasiling sang Salmo 19, versikulo 7 nga nagasiling, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kagindugang niya pag-inutod, more to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than the honey and the honeycomb. Amuna utod, ang pulong sang Ginoo kagang iya pagtuytoy maligon, sigurado. No, timamangkot kita sa inyo. Sa kaisin omo ginabutang, ang kada pinanid inadlaw kag tikang sang imo kinabuhi. Sa mga tawo nga nagapakot, sa mga
sa mga signs-signs nga aton nga mabasa sa pahayagan o kun sa mga libro dira? Pakapti utod imo kinabuhi sa Diyos. Nga hindi lamang nakabalo sang palabuton kundi kabalo. Magbulig kun anong kinanglanon mo subong kagabaluman magpanas sang malaot kag maglimot sang aton malaot nga kahapon. Amen. Amo ni abyan. Tita na wabala, si King David naka-rebound kag naka-rebound siya, epektibo. Kag nakatapos siya sang iya dalaganon kag pagkahari ng siling sang pulong puno sang mga inadlaw may kalipay, may paghimuno kag may kauswagan. Tahum-tahum mga utod. Ano pagit siling sang pulong? Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Ano naman ini? Siling sang pulong, bisan kristohanon kag tumuloo, arang kabudlayan kun kaisa, arang pagsulay, arang pagkahulog sa temptasyon, niya apang niya ano? Niya may kaluoy sa iya. Amo nang pasalamatan aton abyan. Sa imo amigo o kun amiga nga nagapamati. Hindi kaya maghatag sang konklusyon sa imo tagipusoon nga kun ibutang naton sa distansya, layo-layo ka na gid kaayo tungod sang imo pagpakasala nga hindi ka malambot sa grasya sang Ginoo. Kun ibutang ta naman sa kadadalman, dalum-dalum na gid kaayo ang imo na himo ang kalautan nga siling mo hindi nagikumalambot sang Ginoo. Kun ibutang ta naman sa kulor, itom-itom na gid kaayo nga akon mga kalautan pastor nga daw imposible na gid sa Ginoo nga papution ini. I-mention abi to the specific kung ano ang mga sala ngayon mo nahimo. Walay sala that you can imagine sa sining kalibutan nga ginkomiter sang tawo nga anak ni Adan kag ni Eva nga hindi pwede mahugasan sang hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Amen? Ti immoralidad, pagpatay, pagbutig, paghamkon, amo ining Psalm 32. Apang siling sang pulong, ginpatawad mo ang akon mga sala, gin-exclaim ina ni David. Amen? Amo na abyan? Gin-mention ta na ang pagpanginwala sa Ginoo? Gintandog naton ang kinabuhi ni Peter? Gin-reinstate siya sang Diyos kagin-gamit sing gamahanan pagit? Amo na, nga ginahangkat ko ikaw, i-mention ina ang sala. Ayhan sa imo pag-estimate, hindi ka mapatawad sa Ginoo. Pwede gina, kung hindi ka maginulusol, apang abyan, nag-provide ang Ginoo sang lulutsan. Siling ni King David, kagin ako kong akon kalautan, kagin patawad mo ang akon mga sala. Sang damlag lang, gin-quote naton ang bersikulo, dito sa libro sang Lucas, Kapitulo 15 nga nagasiling, may kalipay sa mga anghelas. May kalipay sa langit, may kalipay sa Diyos, sa isa ka makasasala nga maghinulsol. Abyan ang Ginoo nag-imbitar sa imo. Kung ano man ang imo kabugatan, isugid sa iya. Talikding imo sala, handa siya magpatawad sa imo, magluwas sa imo. Amen. Baguhon ka sang Diyos sa iya, grasya. Kag hindi naton pagipahigad ang kamatuoran, sino nakabalo sa aton? Gamiton ka sang Diyos sing makatilingala sa iya pagalagad. Palapit lang abyan sa kay Ginoong Jesus. Amen. Well, paalam na kita sa inyo. Sumpunan naton ini pagid sa masunod. This is the Hour of Hope. Upo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church. Nagapaalam. May the Lord richly bless us all.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Good morning mga abyan ka gauturan kay Kristo. Maigid nga aga sa liwat sa inyo, kag kita nagadayaw gid kag naga pasalamat sa Ginoo sa sining oportunidad naman nga ginhatag sa aton nga sidiin magadala kita sa mensahe sa pulong sa Dios sa inyo tagsa ka mga puluy-an sa sining aga. Kag bisan paihan iban sa inyo naga pulupangapi, pamahaw, pulupaminsar sa ano nga mga buluhaton sa sining adlaw nga mahimo. Kag maybe some of you nagadala sa inyong salakyan pagkadto sa opisina, kung sa diin man kamo inyo destination sining adlaw. Salamat gid sa inyo tion nga ginhatag nga sa diin nagapamati kamo sa sining programa ang Salmo Morning Edition diri sa Radio DBS. Sa inyo tagsa ka mga transistor radio 1233 sa lilisuan sa inyo nga mga radio kag bisan pa sa aton nga Facebook live sang Radio DBS diri sa Bacolod. Ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw from Kainos East Christian Fellowship nga napamtang dira sa may Lopez East Center, Barangay Villamonte. Tagsa ka Domingo nga adlaw alas 10 ang aga dira kami nagapanimbahon sa may Annex Building sang Lopez East Center, Villamonte, Bacolod City. Gani ka obyan kung ikaw sang simbahan nga ginaupdan o kung nag-join ikaw every Sunday, you are welcome. Kalipay na mo nga maka-minister kami sa imo. Good nga mga kabahin makami sa imo espirituhanon nga pagtubo sa imo kabuhi abyan. No, yara kami dira sa may Annex Building sa may Lopez East Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan nga nagapamatigid kay nagasubaybay sa atong programa. Brother George Divigracia dira sa may Bible Center Church sa may Alihis, Bacolod City. Subuan aton natamyaw si Nanay Sally Abarte sa Mansilingan First Baptist Church. Kag sumuman si Manang Dilia Bagtas sumumadra sa may Mansilingan First Baptist Church. Aton nga mga amigo nga mga pastors diri sa Bacolod, Pastor Norman Sibalya sang Airport Fundamental Baptist Church, Pastor FF Nepras sang Punta Taytay Fellowship Baptist Church, sumuman si Pastor Nonoy Loxin sang Sumag Fundamental Baptist Church. Kag ato mang natamyaw si Pastor Gridan Palma sa dira sa may Barangay 6. Upod siya primalaig na tamyaw natin sa aga. Suman ang aton iban nga mga amigo ng Pastor Stribas sa Bacolod. Kung nagpamati ka mo, maigid nga aga sa inyo. Aton mga kauturan si Mr. Mrs. Sally Valenzuela dira sa may Bata Fundamental Baptist Church, si Maninay Nida Valencia kagsuman si Maninay Gloria Diaz ginatamyaw naton sa may aga upod sa kay Maninoy Nestor Diaz. Mga pastor naton nga mga amigo dira sa may Gimaras, Pastor Dimi Intero. Sumuman si Pastor Alan Laurista dira sa may Isla sang Gimaras, Pastor Jairi Lumangyaw sa may Kabalagnan Fundamental Baptist Church, kag sa mga pastors and workers sa Isla sang Gimaras ginatamyaw man aton sang maigid nga aga. Sumuman ako nang tamyaw ako nga pastor dira sa may si Balom Antique, si Pastor Hisel Mandagit upod sa Panimalay, kag sa mga kauturan dira ginatamyo naton siya sang mayogid nga aga. Kag suman diri sa mga amigo kong pastors man sa Bacolod, especially diri sa may Mansilingan area, Pastor Dino Akot sang Galispin Fundamental Baptist Church, Pastor Dan Condivillamar sang MRRP First Baptist Church Barangay Handumanan, Pastor Gami Lauron dira sa may Pilisa ginatamyaw man naton sa mga aga, Pastor Rizaldi Agulino sang Journey of Faith Baptist Church Santa Cruz Murcia, kag sa tanan nga mga kauturan sang Kainos East Christian Fellowship nga nagapamati man sa aton, Brother Rod Kiatson, Brother John Osiliba, Brother Dave Campillanos, Brother Amay Monfort, kag sa mga women sang Kainos East Christian fellowship, of course, ginatamyo ko man ako ng asawa, si Mrs. Leah Anubling Lumangyaw, upod sa akong nga panimalay kagabataan. Sa atong pagpamalandong, sampulong sa Diyos, mga kauturan, diri kita sa Ephesians chapter chapter 2, okay? Chapter 2 verses 14 pagkadto sa 18. Basahon kong pulong sang Diyos. For He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, having abolished in His flesh the enmity that is the law of commandments concerning or contain the ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace, that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. And He came and preached peace to you who were far off, and to those who were near. For through Him we have both access by one Spirit to the Father. Magapangamuyo kita, anay. Father God, we thank you for this opportunity once again, Lord, nga makapamalandong kami si mabulaan nga pulong. Ago Dios nga magaligon ang amon pagtuo sa imo. Kag magakabuhi kami, Lord, ayon si mo kabuputon. Agod nga sa diin mangin mayayaon ang kabuhi na munda sa mutubangan. Kag mangigalamiton kami, Dios, para si mo kadungganan. Salamat kami, Lord, sa sining opportunity nga imo pulong gid bukas nga amon mapamlandungan, mabatian. Ago Dios, indiin magdala may inisang pagpakamayo spiritual sa amon kabuhi, Ginoo. Bisan pa, Ginoo, pagi si imo pulong magiyahan amon kabuhi adlaw. Agud malikaw kami sa mga bagay nga di maayo, Dios. Kag agud man nga sidiin masunod namon ang imuluyag sa amon nga kabuhi. Lord, as we meditate your word, Lord, this morning, we pray nga ikaw maghatag sa amon sang wisdom. Ang balang espiritu magagiya sa akon, magagiya man sa nagapamati, O Diyos. Agod amay mo pulong nga ipalabot si ila, ilagid man sindihan. This is my prayer, Father, through your Son, the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, saliwat, dalayang gid ang Diyos. Nga silin, makapadayin kita nga magadala sa ang mensahe siyang pulong diri sa kahanginan. Kakabay nga tagsa ka programa sang Radio DBS diri sa Bacolod, nangin blessing spiritual sa inyo gid mga abyan kagauturan. Kagpadayon ka mo pangamuyo, padayon ka mo suporta pagi sa pagpamati, pagsunod sa mga programa. Ago sa diin nga mabatsagan man sa mga tagsa ka mga programmer, tagsa ka mga empleyado dire sa Radio DBS nga ang mga kauturan, no? The Christian community, full support gid sa buluhaton sang Diyos nga gin pahamtang niya paagi sa radio ministry. Okay, there is Ephesians chapter 2, verse 14 to 18, mga kauturan, nagambal dire that Christ, our peace. Si Kristo ang kalinong sa aton kabuhi. Yes, abiyang kagutod si Ginoo ang kabuhi sang kalibutan na punaan gid sang masinaton ayhan nga kagamo, or kabuhi nga napunan sa mga kabugatan kag kabudlayan. Kag human as we are, we desire having a life of peace, o kung kabuhi nga may kalinong. Kung pwede pa lang maga pahamtang kita sa lugar kasi din malayo sang magahod, malayo sang masabad nga komunidad. But we have no choice, especially ari kita din sa syudad nga nagatiner, nagapangabuhi. Ug isa mabiyang gutod si Ginoo ang kalinong do kabudlay gid naton makita. But of course, sa ato naman yang mga tumuloon ni Kristo, may kalinong yang sinin ang Diyos gina-offer sa aton. Paagi sa presensya ni Ginoong Jesus. And this kind of peace, mga kauturan, kagabian, it is eternal peace nga ma-experiensyaan naton bisan pa yari kita sa sining kalibutan. Kasi rin sa pulong sa Diyos, ginpahamtang ang kagulingon ng Ginoos among aton kalinong. Oh, verse 14, for He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down the middle wall of separation. Anong boats nga nun sinin mga abiyang kagutod si Ginoo sang ginhambal sa verse 14? Ang kalinong nga si diin na angko na ton kay Dong Jesus bangod kay wala na si iban pa nga mga provide sa sining kalinong. Huh? Jesus does not just bring peace, but He is our peace. He Himself, His person is our peace. Ang iya persona sa atong kabuhi, mga biyang agutod si Ginoo, amogit ang kalinong. Nga siniin, aton nakita, nga ang Diyos nagutod ko kung naguba sa barrier pakadto si Ginoo. Kay because we all know that only God can provide, can produce true peace in which ngang tao nagapangita sini. No? Kag ini nga peace abiyang utos gina hindi siling bangod sang nagakalatabo sa agwa. But this kind of peace will receive from the Lord Jesus Christ in us sa aton kabuhi. No? Ginabalin naton sang itawag nga inner peace. The person of the Lord Jesus Christ in our heart is true peace. Matutuod nga kalinong nga si diin ang presensya, ang persona ni Ginoo Jesus sa atong kabuhi, amogid ang matutuod nga kalinong. Kaginhambal niya diri sa verse 14, and has broken down the middle wall of separation. Ato makita, abiyang kagutos, Ginoo, ano ba sinis yung middle wall of separation? That there was a deep divide between Jewish people who followed God's old laws and Gentiles, but Jesus destroyed this barrier. Ah, may abiyang kagutod si Ginoo. During the time, ang tao nagadepende sa kasuguan. They are so legalistic sila nga pagkabuhi. They are controlled by the law. But because of the Lord Jesus Christ, abiyang kagutod si Ginoo, gin broke ina nga barrier, kagagod ang tao with relationship with the Lord Jesus Christ, pwede siya makadirect connect sa Ginoo. He can talk to God directly. That's why in all struggles, hardships sa atong kabuhi, abiyang kagutod si Ginoo, may Diyos kitang aton mapalapitan. Kagamuin na sa persona ni Ginoo Jesus. Kung atong pagkita sa verse 15, habi niya, having abolished in His flesh the enmity that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create Him in Himself one new man from the two, thus making peace. From verse 14 to down to verse 18, abiyang kagutod si Ginoo, katatlo na mention ang word nga peace. Because gusto na Apostle Paul emphasize sa mga Ephesians Christians bisan pa sa aton nga ang kalinong nga ginapangita sang tao makita lang sa persona ni Ginoong Jesus. Wala na si iban pa abiyang gugutod si Ginoo nga maka-produce o kung maka-provide sang kalinong bisan pang kalibutan. Yes, may mga pamaagi, may mga peace in nature nga gina-introduce ang kalibutan, pero after all, that is just temporary peace nga gina-provide sa kalibutan. Pero yari abiyang kagutod si Ginoo nga eternal peace nga gina-provide sa Diyos sa aton through the person or in the person of the Lord Jesus Christ, abiyang kagutod si Ginoo. Ano pagkisili niya, Andre, sa verse 16, and that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. And He came and preached peace to you who were afar off, unto those who are near. For through Him we both have access by one Spirit to the Father. Ang katahom abiyang agutod si Ginoo sang kalinong agindo Dios ni Paul Dre nga sa personal na Ginoo kay nga man mayara kita nga direct access sa Dios, makapalapit kita sa iya, makasugilanon kita sa Ginoo. Amo ni abiyang agutod si Ginoo ang atong kinahanglanon sa subong nga panahon. As we look at what is happening sa tong kabuhi isubong, sa tong panggobyerno, kung magatutok ka sina ng mga bagay, madismaya ka langgid. Magalantaw ikaw sa dalagan sa aton panggobyerno, labi na sa nasyonal. Madismaya ikaw. Ang ginahimo nila, nagainog katay lang sila sa ilang mga baho. Timlang kisa kasubo man no, sa atong Christian community, because mangkisa sa atong itaw na itong balang political alignment or color alignment sa politika, gisa na nga ka-blind kita. No? We just depend sa mga politiko nga gisa weta kabalo po, grabe magaling ilang mga anomalia. Di ko maglantaw kasi na do, mag-shaken man ang imong kabuhi. No? Yan, ano na yung sistema sa itong gobyerno man. Napigado na sa pagpangabuhi, dugangan man sa atong panggobyerno ng mga wala gid klaro. But anyway, abiyang kukutos Ginoo sa atong mga kauturan, sa atong mga Kristohanon. Ang kalinong niya wala nagadipindi sa atong panggobyerno. Ang kalinong nga sa diin ginahatag sa Diyos sa aton. Kag ini hindi ma-provide sa tao, bisan pa sa atong mga leaders, political leaders na aton, they cannot provide this kind of peace. Kaya ang Diyos lang ang makahatag sa sining kalinong nga sidiin gusto na ito na-enjoy sa sining libutan. That despite troubles, amidst chaos perhaps nga ito may experiencehan sining kalibutan, but as long you have Jesus in your life, peace become possible sa atong pag-abuhi. Kaya nga man, kaya makapalapit kita sa Dios, makapanugyan kita sa iya sa aton nga mga burdens, sa aton nga mga concerns sa kabuhi. On what is happening sa atong kabuhi, subong may madalaganan kita nga Dios nga masaligan naton, matugyanan naton sa atong pag-abuhi. Nantawala sila sa verse 16, ang katahom sa kinahambal niya, and that He might reconcile them both to God in one body through the cross. Tindi bala ni makatagkalinong sa aton abiyang gugutod si Ginoo nga sirin, makapanumbalik kita sa Dios sa pihak sa aton pagkamakasala, sa pihak sa aton pagkamalinapason. But because of the access nga gi-provide ni Jesus sa aton, we can talk to God directly. We can reconcile to God. Kag ini magdala sa aton sang kalinong kay nga man, hindi na kita guilty sa aton mga sala because of Christ. No? We have freedom from guilt of sin because through the Lord Jesus Christ, we have been reconciled to God. No? Ang tablang hambal na dito. And in that, might reconcile the both to God in one body through the cross. Okay? Ang ginhimo ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo, abiyang agutod si Ginoo, amo to nagpa-reconcile sa aton. Sa aton pagkamagkasala, kagpakadto sa balaan ng Diyos. And with that reconciliation, abiyang agutod si Ginoo, nga naangko naton bangon kay Kristo Jesus, then we have peace. May kalinong kita. May assurance kita. Hindi blabiyang ang gutos Ginoo, kung may assurance kita, may kalinong kita. Nagakuha ini sa aton ng mga worriness because we are assured before God. On what the Lord Jesus did at the cross. Kag after that, utod si Ginoo, in verse 17, and He came and preached peace to you who were afar off and to those who were near. Ano katahom abyang gagutod si Hinoo? Ngibisan bangon sa sala, layo kita sa Dios. But because of the Lord Jesus Christ, nangin malapit kita sa Dios kaysa nagpatunga sa aton. He mediate us. And through Jesus Christ, we have been reconciled to God. And with that reconciliation, abyang gagutod si Hinoo, amo na nagadala sa aton sang kalinong. Kaya nga man, we have this assurance that we can come to God anytime, anywhere, especially abyang gagutod si Hinoo, ngayara kita sa tion sang kabudlayan. Christ, our peace. Kaya hindi ini mahatag sang kalibutan. Sometimes sang kalibutan may mga ginintroduce sa mga different types of peace, different means of peace. And we as humans, sometimes we subscribe this temporary peace nga gina-provide, gina-introduce sang kalibutan. But after all, we realize, abiyang gugutod si Ginoo, nga wae magalik yapon. Temporary lang. Ha? But abiyang gugutod si Ginoo, ang matutuod nga kalinong nga gina-desire naton, yara lamang kay Ginoo Jesus. Ngayon abiyan, kagutod si Ginoo, si imo nga pamati sa sining aga. Ayan kung ikaw nag-experience sa mga kabudlayan sa kabuhi. Mga pagtilaw, kalisod sa kabuhi. Kikisa nagadala sa imo, sa nagkakabalaka ikaw, bothered ikaw, sometimes hindi ka katulog, sa paminsar sa sining mga bagay nga nakatabo sa imo kabuhi. Kabla-kabla abiyang gagutod si Ginoo nga si Ginoo Jesus ang kalinong sang kabuhi ta. Why not palapit ka sa iya abiyan? Itugyan ang imong kabuhi. Isalig imong kabuhi sa kay Ginoo Jesus. Kilalaha siyang imo Ginoo kag manuluwas abiyan. Kag itugyan imong kabuhi, bugos mong kabuhi sa iya. Tugutan mo nga si Kristo Jesus ang magadumala sa kabuhi mo. Agod ang ina-desire mo nga matutuod nga kalinong abiyang nga gutod sa Dios maangkon mo. Kay wala na si iban pa nga makaprodusar sa sining kalinong kundi amo si Ginoo Jesus. Gani abiyan sa imo sining aga, wala ko kabalo kung ano imo gina atubang o gina sugata nga mga kabudlayan sa kabuhi, either in health, either in finances, either in relationships. You struggle with these things sa life mo, abiyang gugutod si Ginoo. But you know what? Jesus Christ is our peace. Jesus Christ is your peace in life if you are going to submit and offer your life back to Him. Allowing Jesus to have full control in your life. Ang iya kabubuton ang matuman sa imong kabuhi. Then, saligan nga ang Diyos magahimo sa mga bagay nga good nga sa diin, maexpensyahan mo ang kalinong. Wala ka na ibang dangpan. Wala ka na sa ibang pangakatuan. Dalaganan abyan agud nga ang kalinong nga ginapangita mo, makuha mo, kundi sa persona lamang ni Ginoo Jesus. Ang kalibutan sa nasilingko, hindi sila makahatag. The world cannot provide true peace that we have looking for, but only the Lord Jesus Christ in His presence. We can have true peace because He came to this world to offer peace in which we as human, we are longing for. Abiyang gagutod si Ginoo, palangga ka sang Diyos. Ang Diyos na higugmagin sa imo. Amo gani ang iyang gugmagin, patuhoy niya o kung ipahayag niya paagi sa paghatag sa bugtong anak na mo si Ginoo Jesus. In the person of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father manifested. And it is intended sa imo kag sa akon. Gani abyan sa imo nga nagapamati sini nga aga. Hindi ka magkahuya. Hindi ka magkahuya kag magkahadlok, palapit ka sa Dios. Itugyan balay mo kabuhi sa iya. Kasi sila yung siya pulong, He will never leave you nor forsake you. Yes, ang kabuhi sing kalibutan hindi mahapos. May mga kabudlayan, may mga kalisod sa kabuhi naton. Pero kabalo-kabalo abyan nga kung ikaw yara sa Ginoo. Wala mang nagsiling ang Diyos kahit nga kung arka siya, wala ka na siyang problema. Kundi nagsiling siya upod niya ikaw sa pag-atubang sa mga problema. The presence of the Lord Jesus Christ sa atong kabuhi is enough sa atong pagpangatubang sa mga kabudlayan sa kabuhi sa sining kalibutan. Ganabyan, isurinder ang kabuhi mo sa Diyos. Hindi pagsaligi ang mga pagkabutang mo sa palibot. Kaya mo, ang mga pagkabutang yara sa mong palibot, yara sa mong mga kamot, makaprovide sa kalinong, no. Huwag isa ang mga butang sa atong palibot o itong mga kamot naghahatag pa sa problema sa atong kabuhi. But one thing for sure, abiyang agutod sino, ngamangko na to ng kalinong, paagi lamang sa kay Kinong Isus. Gani palapit ka sa iya, itugyan ba lang kabuhi mo sa iya. Kay matutuod nga kalinong, ma-experiencehan mo because Jesus is our peace. Mga biyan, salamat kid sa inyo nga pagpamati. Kulabos ng kita sa Chimpo. Kitain naman kita sa sunod nga sinimanas sa aton nga pagpangalaga diri sa Radio DVS sa Salmo Morning Edition sa tagsa ka Martes nga adlaw. Sa liwat ini inyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw from Kainosis Christian Fellowship nga nagasiling kabay ang Dios magpakamaigid sa inyo tanan. Bye-bye. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:04 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay! Tuyop ako!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

May umaga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagbaling ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago. Ini ang oras na, Pilipinas. Pagyanan, Martes ng adlaw. And ining adlaw ang pagsaka naman liwat sa gasolina, kagkrudo. Medyo masulo-sakit-sakit ang pagsaka subong. Ang krudo nagbalik na sa 80 taon. Ang gasolina nagbalik na sa mga 70 taon sobra. Amunang update, pambungad sa inyo tanan. Pero sa tunga sinimam yan na, sa tunga sa sining pagsaka, ang aton nga pagtuo, upod man nga nagasaka. Kagambugay sa Ginoo, upod man nga nagasaka sa aton. Aton tagsa ka mga kabuhay. So good morning, gihapon. Okay, mayong aga sa tanan. By the way, mga kabiyanan, it's July 21 na. Kadasig siyang, kadasig siyang tinio, no? Dogang ang tinio, no? Gambal. Dong, tigi, digi, digi, dong. Dugay-dugay, may magwa naman da, madumay, ling-ling-ling-ling naman da, kag makanta sing, pakanta sing, whenever I see boys and girls. si JM bala si JM kasi malingling naman na blaho. Basta kita daan, no? September pa lang daan, Christmas na na ya. Ano man ang ginahulat sa Pilipino kundi ang bear. Amo na nga tong ginabantayan perme. Pero July 21 na kadasig, no? July 21 kag kun kamo nagapanumdom sa mga helikopter ninyo kag mga mga ulubraho ninyo. Sige lang ah. Think of it as positively as you can. hindi paglantawa nga negatibo na kay damo na mga maayo nga mga dala sa atong kabuhi. At atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ba o sa mga Cebuano diha may puntag ninyo tanan ha. Og asa man mo ron. Og diin mo magibutan si Ginoo. Enjoy rin inyong kinabuhi diha. Amo na mga biyanana si Nibuano. Practice na ka mo si Buano kay NIR na ta. NIR na ta mga ligay no. Nato ng mga kabiyanan. Hindi ka balong mag-sinibuano. Practice na ka mo. NIR na ta. Paano ba pag-process nyo? Ato sa Dumaguete ang opisina. Pag-abot nyo dito, kadlawan ka mo sa... Sir, di sabot sir. Hindi ko sabot sir. Sige ka, utoy-utoy ka kadlaw. Utoy-utoy ka na kadlaw kay Pirmino tumubatian mga hindi amo. Pero sige lang ha. Amo ginagabuhi na ito. No? May mga praktisan. May mga dapat timuon. Martes, kadlaw mga kamyanan. And I hope and I pray nga okay kita tanan. Kag okay gid kabay ang aton yung tagsa ka mga panimalay sa siningaga. Dito sa may downtown area, sa may, nag-ulan, no? Nag-ulan. Sa inyo, partner, Jul, kagabi, nag-ulan. Siya, mo, wala ito ulan, haw. Schedule. Kay nagligan kagabi, kami to ang todo ulan, Ang Domingo sa gabi, kami to ang todo sa ulan, Kagabi, kamo. Schedule, bro. Do pareho bala sa, O Negros Power, blaga ba yung schedule? Schedule, mga kabiyanan. By the way, saka naman ito ng kurinti, pero siling nila, siling sa Negros Power,

patawag sila kuno sing magpatawag sila kuno sing probe into this rising electricity bills. No? But I think this probe matabo ini after na ni sang Suna. No? Ini nga base ano ang Suna? Ang Suna 27. No? Siguro 28 onwards. So mahal eh, mahal. Nagasaka mga biyanan, dasun mahal. Dasun sige brown out. Kaya ginakulang. Ha? Ginakulang. No? Kisa, masiling ang NGCP. Wala na di. Kisa, masiling ang power. Guba di. No? Di, ano na lang nahimuon to siniman. Gasaka, gasaka ang ato niya nga bill. No? Nagamahal na ito nga kurinti. Pero ang ilang nga yung servisyo. Imaginable ha. No? Top 3. Singapore, Japan, kag Pilipinas. I think top 2 ta eh. Singapore, dasun Pilipinas na da yun. Oh, number 2 ta sa pinakamahal, mga kabiyanan, ha? Basta ara kita sa top 3 sa pinakamahal nga kurinti sa bilog ng Asya. Imagine na bala, Singapore kag Japan. Ano ka high-tech ang Singapore kag Japan? Dasun ara kita sa top 3, ha? Mga kabiyanan, ara kita sa top 3, daw mamaoy na lang ko. Ano ka high-tech ang Pilipinas, man? Anong kahitik ni sa ito? Mga kamalmahali sa kurinti na ito na. Di yan ang kakanto. But anyway, karun, ito na sarihan karun ha. Ibutilya nyo, ano, inyong masasamang sa loobin ha. Inyong masasakit na sa loobin. Ibutilya na, ipagwaon to na karun ha. Ipalupok to na karun. But anyway, mga biyana, na alas 12 na. Antes na magpadayan mo, mahatita na isa-isa kamahanan. Balakat, milin, ibabalik pang oras na, Pinipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:18 mga kabiyanan. Kamusta kamo? Kamusta ang inyong mga helikotondra subong? Ha? Kagon wala problema, tibrigod ha. Kung may mga gagmay ng mga bulilyaso, ilang it's okay, it's all right. Go, go, go. Fight, fight, fight. Ano yung importante ya? Go, go, go. Fight, fight, fight. Kahit kung hindi kaya magbato ya sa mga masasamang pangyayari sa buhay natin, wala tayo magagawa kundi magtatamlay sa ating buhay. So, dapat yung batuan natin yung ating mga kabudlayan sa na hinaharap natin, no? And continue to fight together again. Together again. Anyway, mabiyanan, antes kita magpadayon, ha, mamati kita na isang dagat sa itong panahon. Araw sa piya kalinya nga itong abyan sa PDRRMO, si Sir Dave Guaho. Good morning, Sir Dave. Good morning. Kamusta?
2: Yes, Pastor, mayong agaman ka. Okay, good Pastor. Kag sa tanantag ko lamang, mayong agaman, no? So, yaring atong lakas sa panahon, Hulyo 21 to 2025, no? Ang ginistoryahan to kagapon, Pastor, nga regarding sa low pressure area, ito na dayon din. Ang low pressure sa Subong, mga 1,030 kilometers east of southeast. So, 10.7 and 0.3 degrees east. Arif sa Subong. Within 12 hours, mga 70% in chances, you know, na ma-develop siya into tropical depression. Kag within 24 hours, mga 95%, no, na ma-develop din siya into bagyo. So pagsulod yun sa Parnaton, kag mag-develop siya into tropical depression, pagahingadlan niya sa local name nga si Carding. As of now, ang aton nga weather system, amo ang southwest monsoon, no, sa gihapon nga nag-aapekto sa western section sang Luzon kag Visayas. So ang western Visayas, Negros Island region, kag ang Zamboanga Peninsula, maka-experience siya, no, sang kasarangan nga panahon, no, sa malagi nga pagumgum, inipugapdan sang laktang pagtupa sa ulan, pagpanagoong pagpangilat, ilabiling sa kapunanon o pagkagabihon, tuga hindi sang southwest monsoon o kun sa bagat. So, ang diriya sa Negros, maka-agumunta sang kasarangan nga panahon, pagkahapon may mga passing clouds kita, dala naman niya sa mga localized ng thunderstorm, kag ini maka-create man sang pagtupa sa ulan, kag pagpanagoob, pagpangilat. So, amo na subungan aton nga weather update, no, diri sa aton sa Negros. So, kadto kita subong sa update naman niya sa kanlaon, sa gihapon ala alert level 2 kita, kada may mga record kita sa ang aton nga seismicity, may mga record kita sa Dusi ka volcanic earthquakes, no? Kag may tatlo ka volcanic tremors kana duntad. Mga 28 to 283 minutes long ang kaiya nga sa lawigon. So hindi sana imabot sa Pastor kun ari ta diriya, pero dito to sa kanlaon ang makasense ni am dito gi star sa ila kag ang aton nga seismograph. So ang regarding sa sulfur naton mga 1740 tons, no, ang na-record nila halin kahapon. Ang regarding naman sa aso, tungod na clear sky kita, kanami kasimpo natin sa Subong, makita natin ang kataason sang pag-aso yan, no, sa kanlaon, mga 600 meters ang iyang kataason, kag moderate emission sa Subong. Medyo kalmante siya, kag napatupling siya kung drifting niya sa south-east amunay ang iyang drifting. Sa gihapon, ninabawalan ta ang pagsulod sa 4 km radius permanent danger zone o PDC, na ginabawalan ta man ang magpalupad sa mga aircraft close to the volcano kasi active ang ato niya sa laon volcano. Ni si Dave Quahaw sa PDRMO. Madamang salamat, Pastor. Kalimang aga sa masalawan.
1: Madamang salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga updates sa Siningaga. Kag, manamabiyan na ng dalagan sa itong panahon. Kag ang kanlaon naton, from time to time nagpulupabat siya man chilling sa kanlaon na forget me not. Do not forget me. Siling sa mga nagatinir sa ang lapit sa kanlaon, siling nila, please release me, let me go. Because I don't love you. Siling sa mga nagatinir, stop, wait a minute. Kaya gasigi ang ganaon mga kabiyanan eh. Dugangan sang problema sa Senado, no? Dugangan sang impeachment, medyo enjoy lang nato, na-enjoy lang nato. Oh, by the way, update no sa impeachment kagapon. Isa sa mga gindibatihan nila ang pagsumon kag pagsapina sa mga records ni Sara Duterte sa mga bangko kag sa AMLAC, no? Mga records niya sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council mga kabiyanan. No, siling sang defense nga niya, hindi niya nami kay fishing expedition. Ano but siling ngon sina mangisda sila. Do mangita sila bala sang pwede nila ikaso ipagid kay Sara Duterte. Siling naman sang prosecution side nga hindi niya because we are looking for accountability kung anong mga problema. No, anong nahimo niya sang nagpadlagan siya sang nagdaog sa kaya nagdubli-dubli giding iya nga kwarta. O, siling naman nagligad ni Alan Peter Cayetano, ano, no, si Ping Lacson kuno nagdubli kuno iya kwarta, bunungaki si Ping Lacson. Bunungaki si Ping Lacson, siling ni Ping Lacson. Ay abaw, pang support na kami sang mga testimonya kag mga ebidensya kay para mabutang ka sa Payatas City Jail. Ano to Payatas Quezon City. City Jail. So, si Ping Lacson versus Alan Peter Cayetano. Ding, ding, ding. Na. Round one! Kanami, ibang natin, no? Inaway ka mo. Taga-ala lang bala ka mo, boxing gloves. Para hapsay, isa lang. Isa lang ka-problemahan. Hapsay, dayon ang tanan. Ha? Hapsay, dayon ang tanan. Oh. So, ilinaway sila mga biyanan. Sige lang ah. Na? Amo na kagamo ang politika mga biyanan. So, sila sa prosecution nga kinahanglan siyang makita ang mga records tungod sa accountability. Siling sang defense nga hindi niya kay fishing expedition eh. Siling sang officer in charge na si Chis Escudero ginpasugtan niya mga biyanan. Ha? Motion granted. Oh. Pero siling ni kay si Senator Joel Villanueva na gamba nagstorya siya eh. Kaya nga hindi natin be grant with safeguards, no? Okay, back to the safeguards. Ano nga color niyo gusto? Puti, pink, yellow. Ano ang tag puloon, tag 20 yon. With safeguard ko ng mga biyanan. Ingo babaw ah, no? Ano ning matabo naman ni siyang dason sininga mga so ipasabina nagligad bla to nila nabuksan ni eh, sa kung sa ano sa House of Representatives kulbaan sila magbukas mga kabiyanan sang dito sang ilang daw ano to man ginimo nila sa House of Representatives ano may hearing sila to kulbaan sila magbukas no in fact na ipila kabilog sa ila nakasuhan ang grupo gani ni Chel Jokno si Congressman Leila De Lima and ang ilang grupo nakasuhan na sila kay tungod sang pagbukas sila to nagligad. Subong niya sa impeachment gipatawag nila about ano naman ang dason matabo sina. Medyo ambot ah. Ngayon ko kayong chindi ko nung matabo dason. But then ang pangamuyo kita si Ginoo nga no, sige hapon niya nga ang pungsod Pilipinas. Kaloy in town kami. O, maluoy in town ka na mo. Kaya ang among gobyerno, ang among kongreso, wala nagyon. No? In fact, damo ang mga kinanglan nga obra tani nga unahon mong no. Kalikay tungod siyang amuning event. Medyo na palikod anay but anyhow it is what it is so mayang aga sa tanan ha? Mayang aga sa tanan Good morning kay Sir Jan Watas. Bilagbakan nato ating first honor. Madam Rosalyn Pantunyal, close sa second place, isa lang ka, pila lang ka mga segundo ang pagitan. Kay Sir Jules, mayong aga sir, subilog nga pa ni Malay, di Binagracia, Valio, Zamora, Moran, Azarcon families. Good morning sa inyo tanan. Kag sa aton mga kabiyanan sa City Prince and Bible Center Church, mayong aga. Ma'am Corazon Estilloso, good morning. Sa mga bilog nga pa ni Malay, Pantunyal, kay Ma'am Roslyn, sa papa kag mama ni Ma'am Roslyn, mga kabataan, kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia, kay Nang Suping, kay Daday kag Ma'am Ani sa Kawayan, maayong aga dira sa inyo tanan. Kay Sir Bibo Tumbion, good morning. Ma'am Miriam Mismi sa Binalbagan, maayong aga dira sa inyo. Especially ang aton mga kabiyanan, mga otura dira sa Berean Bible Baptist Church sa Binalbagan, maayong good morning sa inyo tanan. Kay Sir Robert Tisulgon sa Dingli, Miag-aw, Iloilo, mayong aga. And especially sa Redeemer Christian Reformed Church, diraman nga lugar, good morning rin sa inyo. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, nga adlo-adlaw gid na ito, adlo-adlaw gid naga sunod sang ato niya nga mga helikoton. Good morning rin sa inyo. Good morning. Kag Fred kamugali ni Sir Noel Patinyo ba? Si Sir Noel Patinyo, wag na kami up na ito sa Manila mong. Sa kantahan ay, sa kundiin kami yung pagkanto, pakari. Wag na kami up na ni Sir Noel Patinyo. So mayang aga sa imudra, Sir Alberto Norbing Loreno. Kay Brother Randy Lisagis, Brother Chad Pahilanga, Brother Jonathan Apawan, good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Jinky Tres Fuentes, good morning. Kay Dario Tapol Loreno, Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Goyang Llamas, Jesse Hagulino, kag sa tanan nga mga pumuluyo sang Hope GK Kabatangan, Talisay City, mayong aga dira sa inyo tanan. Kamusta kamudra? Okay, Ma'am Ninette Pisaga, maayong aga. Sila niya, glory to God for His great mercy and love. Kanami, gino. Kay ang kalooy kagagugma sa Diyos sa aton nga mga Pilipino, sa aton nga aridi sa buong kapalayon, wala naguntat. Kay kung maguntat ni, tapos gigita. Siyang open ginang heart ko kagmain sa pagpamati sa mga tupig ko mo. Very exciting, but most of all, ang pabaon portion. Yes, very important ginang pabaon. Hindi gina dapat madula. Sir Siling ni Sir Bibot, waiting for new issues, an update from different government agency and development. Amo gyapon sir, ha? Ginamo gyapon daw ang politika, no? Hindi ma, ha? Wala solusyon sang gobyerno kag politika sa Pilipinas. Kun wala nagliwat ang tigipasuon sa mga tao, no? Kon ang Ginoo naghiapon, ilakaw galingon, at wala gihapon eh. The same story, over and over again. Uy, kay Ma'am Robilin Pinunggan, kay Pastor Bernard Pinunggan, maayong good morning dira sa inyo. Happy birthday kay Mother Marily Osorio Sining Adlaugin.
3: Happy birthday!
1: 21, ika-79 birthday niya. Uy, maayong birthday kay Nanay Marily Osorio.
3: Happy birthday!
1: Praying and hoping nga maayo gid kagapaka maayohon gid ikaw siyang Dios naton. Kay Sir Rodney Libres, good morning. No, sa SRFC Purok Talong Barangay Malingin Bago City. Mga amuto sino nang gapanghatag pangalan ni sa aton nga mga purok kag mga barangay, no? Do kis abla daw siling ka napaminsaran maning mga barangay ni. Champolo. Hindi man yung pagpakamalain, no? Hindi man pagpakamalain. Pero ga-wonder lang ko pala, sino nahatag pangalan? May Purok Talong. Siguro sa una, damo, dra, talong, no? Talamnan, dasang talong. I don't know. Pero amo na yung kalabanan, eh. For example, kung dira na tumba si Nang Julie. Sa una, doon sikat siyang tao, blaw. Doon, dito sa may kiat, dito sa natumbahan ni ni Partner Julie. Ah, so hasta nga ang pangalan na sa lugar na tumbahan, no. Oh, may ara na damo na eh, natumbahan, inambusan. Oh. Nga nang ang pangalan inambusan, kini dito ginambos ang army sa mga NPA, mga manablaw. Oh, may example, ano na gani ang Antis mag-series gani terminal, ano na gani? Ano na Mandalagan. No. Nga Mandalagan, siguro kay dra sila una pero may gadlagan mong mga manablaw. Siguro mga amo na no mga pangalan no. I-research ko ni bala kung nga amo ni mga pangalan. Mansilingan, neighborhood. Oh, neighborhood daw mo na blaho. Ang alihis, sabot ano alihis ha? Ang Talisay. Siguro ang Talisay tungod kay damo na dra sa una Talisay. Oh, amo na guro Partidul no. Masama mo na mga pangalan na ton, no? Pero lain-lain ni mga pangalan sa una sang tion pa sang Espanyol eh. For example, subongya Moises Padilla, sa una Magayon, no? Oh, Espanyol na ang Pontevedra, lain man na sa una, lain man na pangalan sa una, so on and so forth, no? Lain-lain ng mga pangalan. Pero tungkol kay, for example, Bacolod, nga nay mo Bacolod daw, tungkol damo o Buklod mong. Oh, nga mo na ablang ang mga pangalan. So based guro sa the observation sa mga tao, I don't know. Na curious lang ko kay Purok Talong, Barangay Malingin. Siguro kung makadto ko na sa una, Malingin, ganoon, mo pangita sa mga tao. I don't know. Ha? So, kay Sir Ray Ramos and family, maayong aga. So, sa bilog nga pa ni Malay, kay Ma'am May, kay Rinrin, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, kay sa tanan nga BMOCF Church family, and Win Youth on the Rock family, si HMSU BSCE faculty and staff, may aga sa inyo. Kay Ma'am Merly Lumawag, mayong aga. Ma'am Lucita Alegrado, good morning, kid. Nanay Virgie Salgado, mayong aga. Kay Nanay Connie Doresa and family, mayong aga dala sa inyo. Kay Tatay Benny, Doc Gracie, oh, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana, kay Pastor N.N. Ambid and family, kay Mami Kleng and Daddy Sammy Cascalia, kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, and Jana Piscadera, mayang aga sa inyo tanan. Kay Ma'am Mylene Parreño, good morning, watching from Tagaytay, Kamalandaan, Kawayan. Okay. Repagin siya, oh, Kawayan. Nga Kawayan, how? Siguro damo na da mga Kawayan sa una, no? I don't know. Again, I don't know. Pero based ang observations. Do amo ginaguro ang mga rason nga amo ng mga pangalan sa mga lugar, no? I don't know. About kung ano sa inyo, kung nakabalo ka mo sa mga rason. Basi amo na, no? Based ang observation mo sa tao, dito sa Kawayanan. Ati, kaya tawagon na nga Kawayan, ha? Ati, sige, Kawayan. Oh. Paglabot sa Isilay. May ano na da, may sentral. Hawayan na. Oh, instead nga, ano nang pangalan siya ng barangay sa una? Pero name mo na lang ng Central Hawaiian Sugar. Basta sugar something na yun. Sugar Central. Ay, but amun na bala mong? No? So name mo na siya nga Hawaiian. No? Mga Pilipino tayo, medyo tigatong ulo eh. Instead nga Hawaiian, nahimo na nga Hawaiian. No? Kawayan. Oh, pahigad. But anyway, kay Pastor Jumi Gutierrez may aga sa mga kabiyanan na ito sa EB Magalona o sa EB Magalona Evangelical Church may aga dira sa inyo. Kay Ma'am Mitchell Lupson and family, kay Nanay Elsa Casunevo and family, kay Ma'am Sonia Aguilaran and family may aga. Kay Ma'am Ruth Kiman, maayong aga. Kay Sir RV Nanit, maayong aga. Mataas na naman ang diesel. Subong, July 21, ang halos 11 per day tragisaka. Habang ang gobyerno naton, nagsasayang lang 70 million araw-araw sa impeachment. O kung tuod ni mga piyanan, ining 70 million, bala kada adlaw sa impeachment. No? Tani, wala na lang naliginda yun, no? Siguro yung 70 million kada adlaw blaw. Ibulig na lang sa mga Pilipino. I don't know sa ano, pero siling naman sa iban Siling naman si Manny, it's for accountability. It's for accountability. Dapat maging accountable gid. Pero sa totoo, mga biyanan, ang perdi sini, kita ng mga Pilipino. Just in order to further their political chorva-chorva, they are willing to spend lots of money. Kita ng mga Pilipino, kita ang mag-suffer sang resulta sang ini nga mga bangay. Pero oi, kita ng mga Pilipino. At ang siling ni Sir Arby, at ang mga buhaya ay patuloy sa pangungurakot sang kwarta ng bayan. Kaawa gid sang Pilipinas. Luoy gid to ng Pilipino, mga kabiyanan. Wala ta may mahimo eh. To amo na sa dasun nga eleksyon. Siguro nato na kung sino aton butaran. Mapadlagan si Partner Julie, patbutaran naton kung mapadlagan ko, mapadlagan sa 100 meter dash. Kasabat yung politika, no? Okay, Inday Therese, mayang aga. Kamusta? Anyway, mga biyanan, it's 7:38 na. Antes sa magpadayon, kento kita anay sa atong nga pabaon sa siningaga. Ephesians chapter 5, 15 to 17. This is very important, mga biyanan, especially ato nga kalibutan subong, though hindi nagid amo ang gaklatabo, no? Gapadalom ang ato niya nga moralidad and so on. So, siling ni Apostle Paul, very timely, although it has been written many years ago, but it hits the problem right now. No? So, siling ni Paul, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Okay? Again, ginsulat ni Paul ining Ephesians, samtang pinirisyo siya sa Roma. And in the second half, sa sininga letter, gin-explain niya kung paano ang mga tumuluo, mga believers, dapat magkabuhi in response to the gospel. Now, chapter 5, nag-contrast sa lifestyle sa nagakabuhi balasing kadudulman sang nagakabuhi sa kasanag. Gin-remind ni Apostle Paul in this chapter ang mga Kristuhanon nga ang pagsunod kay Kristo is not simply about believing the right truths. Okay? Una dumduman na ito na. Following Christ is not simply about believing the right truths. Ang pagsunod kay Kristo, amo ang pagkabuhi adlaw-adlaw nga may kaalam. Okay? Kay man ang aton kalibutan subong puno sang tentasyon, puno sang mga distraction, puno sang evil, puno sang mga kalainan. Kita nga mga tumulo, gintawag kita, ginluwas kita ang gamiton nato naton tion intentionally for God's glory. So siling ni Paul, look carefully then how you walk. Okay? Kaya ang Kristohanon nga pagkabuhi, mga biyanan, is often described as a walk. Tungod kay, ginakabuhi natin ini one step at a time. So si Apostle Paul, naghahambal, nga ang mga tumuluo dapat, we should pay close attention kung paano kita magkabuhi. Because every decision matters, mga biyanan. Paano ta maghambal? No? Paano natin ispend atong nga kwarta? Paano natin ginatratar atong nga panimalay? Paano natin ginagamit atong nga free time? No? Paano kita mag-respond sa temptation? Ini tanan, mga kabiyanan. Every decision matters. Kag kung careless kita sa aton pagkabuhi, mapalagyo gig kita sa Dios. Amat-amat lang, masapuan mo kaugaling mo, layo ka na sa Dios. But the careful life stays close to God. So, amo na nga mali, Apostle Paul, walk carefully. But then the next phrase, siling dreo, look carefully then how you walk, making the best use of the time. Okay? So it's not just about walking carefully, but making the best use of time. Ang phrase, mga kabiyanan, ang sa ibang nga translation is redeeming the time because the days are evil. Di ba lang mo nang amban? Ang phrase, mga kabiyanan, nga redeeming the time, it literally means buying up every opportunity. Okay? Grabbing up every opportunity. But silingon, kay man, ining tion, mga biyanan, is one of God's greatest gifts sa aton. Hindi pareho sa kwarta, hindi pareho sa possession, nga kung madulang kwarta, madulang posisyon, makita mo lang liwat, ibla. But once time is gone, hindi mo na gid niya ma-recover. Once nga madula lang tiyon mo, hindi mo na ni ma-recover. Kagadlo adlaw is an opportunity for us. Opportunity nga ano? Opportunity to grow in Christ, to encourage someone, to serve faithfully, opportunity to share the gospel, opportunity to love your family, an opportunity to glorify God. O kada mo, no, mga mayanan, pwede natin mahimo. Kaya kung maalamon kita, hindi lang kinag-iisip kita sa mga inadlaw, but we make our days count for eternity. Ano po silingon? Nga adlaw bala may kwenta? Oh. Kay basi, bala mga inadlaw natin, wala kwenta, blang ginahimo natin. Sa Tagalog pa, walang kwenta. Dapat, may kwenta ang ginahimo natin ganadlaw. So, siling ni Apostle Paul, making the best use of the time, because the days are evil. Siling niya, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So, it's not just walking carefully, make the best use of time, but understand God's will. Okay? Damo mga tao, mga biyanan, ang nag-wonder kung ano gid ba lang kabubuton si Ginoo for major life decisions. Pero ang kabubuton si Ginoo, makita naton through daily obedience, mga biyanan. Kay man, ang iyang pulong nagatudlo sa aton, nga higugmaon siya, nga higugmaon ang aton mga kasilingan, nga maginbalaan kita, magpatawad kita sa iban, maghambal kita sa mga kamatuuran, magkabuhi kita nga puno sa bulan ng Espiritu. Amo ni nga mga bagay ang ginatudlo sang iyang pulong. And when we faithfully obey kung ano ang ginpakita sa Diyos sa aton sa iyang pulong, ang Diyos sa gatuytoy sa aton in the decisions yet to come. Mangkot ka sa akon, Pastor, paano kami ginatuytoyan sa Ginoo? Daw wala mong kumain na batian nga jigoy, dari ka malakat, jigoy, munimuon mo. Yes, wala mo na mga biyanan. But we can't limit the power of God. Siguro iba na sa mga damgo, sa... I don't know. But ang Diyos mga biyanan, ginatuyo-tuyan niya kita. No? Normally ha, sometimes sa mga tao nga ginastorya mo. Nagkapangawagin, tagaay ko ba pagtuyo-tuyo, tagaay ko ba guidance ang amaling mga bagay. May mga tao nga nagastorya sa imo, naghatag-advise sa imo. Sila na ginagamit sa Ginoo nga mag-guide sa imo. Or, imo nga pastor. Or, ang pulong sa Ginoo nga ginabasa ni imo. Di ba? Or, pinaagi sa adlo-adlo ni mga pangamuyo sa iya. Nga gin-impress sa Ginoo sa imo tigipusoon, nga mo ni dapat sundo ni imo. Di ba? We don't know kung paano kita i-guide si Ginoo, but always, the Lord will guide us. That's the promise. It's not the how, paano kita i-guide si Ginoo, but it's kung saan o kita i-guide si Ginoo. It is certain nga i-guide kita si Ginoo. Okay? So, biskan puno sa distraction natin nga adlong mga kabuhi, puno sa mga tentasyon nato na dalong mga kabuhi, dapat maging maalamon kita kung paano natin ginakabuhi ang atong kabuhi. No? Always remember that a wise life is not necessarily a busy life. A wise life, mga mayanan, is a life directed by God's priorities. I hope and I pray sa sining adlaw, kung ano mga priorities natin, put first God in your priorities. So, antes na mamayaran mag-padayon, alas 7:46 na, mamati kita na isang pipila ka mga painom-dom. Hindi malakad timaliin, kaya babalik pang oras na, Pilipinas.
0: Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: mararamdaman mo kung ikaw ay pinangakuan ng isang bagay at lumipas ang mahabang panahon at ang pangako ay wala pa rin katuparan? Nakaka-disappoint, hindi ba? Nakakasira ng tiwala. Ang bawat pangakong ating binibitiwan dapat lang na ating pangatawanan. Words are powerful and promises are precious. Kapag mayroon tayong ipinangako sa ating customer, kliyente, tiyakin natin na ito'y ating tutuparin dahil ang pagtupad sa pangako ay mahalagang puhunan upang makuha ang tiwala ng mga pangmatagalang kliyente. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, partner mo sa inspiradong buhay at trabaho. Maraming paalala ang Biblia tungkol sa kahalagahan ng pagtupad sa mga binibitiwan na pangako. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 3, "The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them." Ang iyong integridad ay nasusukat sa pagiging tapat sa iyong mga salita. Sa Proverbs 20 verse 25 ay ganito naman ang sinasabi. "It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one's vows. If you want people to trust you and value your words, be true to your promises." Ano-ano ang mga pwede nating gawin para ang pangakong ating binitiwan ay ating mapangatawanan? Unang-una, know what you can and can't deliver. Iwasan mong mangako ng isang bagay na hindi mo naman pala kayang gawin. Don't guarantee something that you cannot fulfill. Hindi naman pala sakop ng iyong authority. Pagkatapos ay mangangako ka sa customer na ibibigay mo ang mga hinihiling niya. Paano kung hindi ito maaprubahan? Hindi lamang ikaw ang masisira, kundi pati na rin ang integrity ng inyong kumpanya. Do not overcommit, then underdeliver. Pangalawa, say that you'll try your best and then do it. Sa halip na mangako at paasahin ang iyong kliyente sa isang bagay na hindi mo naman talaga kayang ibigay, sabihin mo sa kanya na susubukan mo ang iyong pinakamabuti, ang iyong best para maibigay sa kanya ang pinakamagandang deal. Then, do it. Kapag ito'y nagawa mo, tiyak na ma-appreciate ng iyong customer ang extra mile service na iyong ibibigay. At panghuli, silence is better than a broken promise. Mas mabuting manahimik ka na lamang kaysa magpresenta at mag-commit sa isang bagay na hindi mo naman pala kayang gawin. Your no will be much appreciated than an empty yes. Kung ayaw mong masisi sa bandang huli, maging totoo sa iyong salita at tuparin ang iyong mga pangako. Integrity is good, not just for business, but for your heart and your peace of mind. When there is a divide between your words and your actions, apektado ang iyong kredibilidad. Maging totoo sa iyong salita at simulan natin ngayon. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: Pro tip: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Pakulon, the sweet voice of salvation.

Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Lio Bacolod, Lio Sagay, or Lio Kabangkalan. So, gina-look forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyo pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.

0: An earthquake is a sudden, rapid shaking of the earth caused by the shifting of rock beneath the earth's surface. It strikes without warning at any time of year, day or night. Learn what to do before the earthquake to keep safe. Talk about earthquakes with your family so that everyone knows what to do in case of an earthquake. Discussing ahead of time helps reduce fear, particularly for younger children. Practice drop, cover, and hold on with all members of your household. Pick safe places in each room of your home, workplace, and or school. A safe place could be under a piece of furniture or against an interior wall away from windows, bookcases, or tall furniture that could fall. Purchase a battery-powered or hand crank radio. Keep a flashlight and low-heeled shoes by each person's bed. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Tingo publiko. Oras na Pilipinas.
2: Nagbalik ako oras na Pilipinas. Alas 7:57. Mayroon ka na 6 sa panahon. Bakit ako na 6 sa panahon. Sabi ko, mga pingapi pa kami kagma sinadya pa kami. Oras na gali. Oh, alas 7:57. Kadasig na mga mayanan. So, sa mga nag-dasig man nga pagkanto sa ilang mga ulubrahan, mga eskulahan. So, yun na, matamat na kamo kay alas 8 na, oh, lapit na lang. Maing aga kay Nanay Virginia Arabilo. Halimbawa, sa gobyerno ta subong, parehos ang ginikanan nga sige nalang away na pabayaan na kita nga mga kabataan. Kita ya ang ga-suffer. Matapos ang korupsyon, ara naman ang impeachment trial, kakadakos ang ginagasto. Paano makabutwa ang Pilipinas? Kahapos sila maghimo sa problema, budlayan na sila magwa. May punto sa naman si Nanay Virginia ba? Itsaktogid, may punto sa naman. Kitagid yung kaluluoy mga kabiyanan. Sa tanan nga mga ilinaway, kagtanan nga kontrahanay sa gobyerno, kita nga mga Pilipino ang pirdi. Pirdi, dogid. Muna ka sa dosun eleksyon, siguraduhon yung gid. Siguraduhon yung gid. Sinuon yung nga padaugon, ha? Siguraduhon yung gid. Nga... I-check nyo, anay, maayo-ayo ang inyong mga politiko, no, inyong mga butaran. Hindi ka mo sang kapangatag lang, aray, may 500, may 1,000, may 2,500, may 2,000. Adrita! Okay, idagko ni. Oh, hindi na ang mga biyanan na kabay pa magliwat ang aton nga mindset. Kung hindi nyo mapunggan yung magbaton, gabos ang kwarta. Patunin yung kwarta, butaran nyo ang insakto. Pero maayog yun yun, kung hindi na tumatuno ng kwarta. Galing kayo, kung hindi nyo matuno ng kwarta, siling naman sa iban, makadto naman na sa mga prok leader, kahit sa mga prok chairman, o sino na, prok leader, no? Ang mga nagalista na bala. Pagkatapos, huwag kapakalsa doon yung silakyan. Grabe ang mga... Ay, Pilipinas, kabudlay, jindihon, kabudlay palanggaon sa Pilipinas, no? Nagulpi lang ng sikit ulo ko, ha? Pailihog check sa akong BPV, basi nagsupo. 190 over 90. Daw ka layo, daw ka delikado, na, ha? No? Ma'am Muela Pabilyar, maayong aga kay Ma'am Teresita Juliesa, good morning, kid. Okay, Isaiah De-